0: Alhamisi wondola yiru kanyindano katia sama kison sasi wa kobaga su kobando batia I getin pusi no sinaga ga en getin pusi kien sasi wa sa mende menigo wi yaru yego wi awa ikisi bambira gya ke ga pesa no no sanda wi kure rafid kama arabia tu bori kama ne joseph daubio sabe hanso ma su amin kure kure so ma ga soma do amigo se mo bon na daga kwa ko ba no ba ti aka no e kame ngoguru I ga sa bulun fae so go be no sia na daga kwa ko ba no ba ti aka no e kame no ga no I ga sa la ba ro ka pararo kama baton wi rabia tu buri ko be no sia na daga kwa ko ba no ba ti aka no e kame ngoguru ga no I ga sa bulun fae so go be pia ugia ba su yin gururu ko ba no ba yiru kan so ka no e kame no ga no I ga sa la ba ro ka pararo wi zato abas ko be nosia de menera ay girewa wi kure rafid wa ka besa sanu rafid ana hakuna
1: rafia jo anam
0: ya ana yo
1: na bara na sama
0: to na ana he bibi
1: abado
0: kuro be mani
1: to ba wa be
0: ba bado
1: bado gbin gbin
2: asire mo ba wa mbe ku
1: be kuro ba wa
0: rafia to
2: eh jo da fu be ka se o
0: oh
2: to yinu ka bado sagun ho sere sadandoge
0: babado puro
2: mama bai puro babado
0: kamora de ba mera beba siwa mo basun sadari sanda karalente nigintim dainte sinandente gogununte kama gongbagante samena sa be bosi o mi gon puro beba siwa bugu yo doduga da gusno de yo rogo dura diuga ma doro bu no sina beba ma siwa ba dususun yikasa kienu gusno be yo rogo sia sugo gina kura wi yaro yere ko mbira gya
2: hanga dozo ya dabia ai gi hago ga yo para ga ba yera mi pro mo so yero ne ki so gun mo yo dro ba wi ba mi ado po on yo go ikiru kango ma ko yo te ite da sanu to pa wa ye sa go ya na we mi kamia ga ga ni le pe ani kamia ka ko go ye kango na ma tu mi kama haure kana komi kana haura ingwedu kwa ingwedu ko pa nwe gunuke
0: kama haure ba go ipiru ye bo wo da
2: go ga na piru ye wo da ta go hedara
0: na hinu ba mi ho ba ye batule ba nga ba ye kuro mi pibi no ba mo ba jiru ba shure mo
2: to mi mi san ne ne
0: to go kiero mo na ba go ma yihiro shure mo
2: yeah so I hono ma ne ajeb
0: oh
2: tonkura ka tondura wala su ke wa
0: tondura tonkura wala shuru
2: ke wa he na ho wa su ke re
0: ba pro shuru mo me
2: awo ne ne wa su mo ka kire
0: wi shuru mo ka kire
2: sai na giwa ma ba he pro su ma wa ingi aga nke ta
0: tonkura ne go ne tonkura shuru ga nke re me
2: eh
0: tonkura shuru ga nke re
2: me
0: do mi aga gina wenye no de anda wa ton mi go
2: oh
0: shuru baga
2: mama
0: anyima wo ye ni ni ammo gugu ngame gabina mo ko ba na sio yego ne nguno ku ba anyiro gidi ta ho ga nda wa go migo ai agun shuru ga tema mo ko ko se ha ga ko ya ya ne na ga ne to kura o shuru kire direte ho gina
2: ya wa nga an ga gina o kan gina me rafit kure
1: let me be kporo ba suru mo
2: awa awa ne ya wi mo ga kere
1: wi mo ga kere
2: o be hek ba suru mo awa suru mo ga kere
1: a anda gawo mi ton kro suru mo gawo mi ga ma ton dro suru mo
2: ba wa mo ga wa ndia bi be ben wa suru mo ga
1: ne ra suru kere
2: de ba suru mo mi awa ga ho wi mu ha ka ma go suru mo ngwe ango yo ponga he wa ba mo ka mi pon ye son go nga son e ho ama e kan so ya mi so go do wa ma su we be ha
1: ke benti me ama
2: an so be ha mi bo mbira ga awa ka won wa here ka e po son ga pa bi o no e adokwa adnada a e po kwa mi o ma na go ma ne tu atura
0: e and that lo
2: awo
1: agon tore ba mo atu
2: e yen to ate anu to so go do a ura mbira abi ato adado atu ndi ya me do ambi ndi ya di ke to mi ani ani na won ga ra ye Ure o asu mo be a hesu ke
0: de amasu mo
2: ah we sa jura da obia masuru atonkro asu ke gina
0: eh nemu hu nemu hu no atonkro usuru mo
2: ye kuro ba ye hon ba han wa mo gana gana I mere mere hun ko mi to aki an kya ranga yesu ha do bi me gun ho ga hun go ana sa se sa go do se ara gina yen ye ne ko ndia ide na hun tu we ingura ne hatura ye kuro
1: benti ne ba ile be ba ton chu ga beti na ye ko mon ga ko mi gun adema an pe ayi
2: to ano ano yeso we no so mo tege aso alegio

0: to aduwami so gudona wanyona mamma baba ngigaga buka na mu
1: ageba ni adama kiyo
0: mami ana maboya so ada ada ki bage wengi ogi
1: mega ko bi ti una kade ma umma you na wa moto mi umma e wa
0: mega ha
1: no ga ha mi ni
0: ho ga fai da bi da bi
1: ye in bolo ina ma kin su hia awasi go won a win fun dia mo I'm banking wow, brum brum tona.
0: Go on away.
1: Yeah. Can of war, Fundy, we can. They had any but
0: you don't have any kin. Why do it?
1: Why do it? Yeah, won't call me. I'm banking wow. Won't cry among guy in Amma. Yeah, who be sack, I'm over at the bar, Baswana. You Baswana, Bakba. Surutia, Suru, you. Kenny, we drew an army motto.
0: Oh,
1: yeah, can I get a puraganola? Kaga ma ne dem ho.
0: Kaga na
1: na mo. Ya. Kuro ikpa na yo wi bigia. Ona e ona ka ha.
0: Kai do.
1: Kai do na wa aga ma ma kinu ko dem ho ma ngia na keni. Ye. Tire ya ga ma ha. Ona e awa e sina hu ko ba ho banu ka ho dem ho wan tomo. Ko ikemo mi. Banu di unpa wo ma ko ikemo ho. Ademe ko ba ho wa de buigo. Bante na di mo la gonga timbai mo la gonga ne nguso me ma kruene a me a to kan tare me
0: mo mai
1: mo mai yiga ma so bure so tiro so yiro yira kure o bure un doko yo bure un doko yo ne ne to kawa wa an doko ni ga heddo mo le tira hi ga ma ha mo le awale mi ko be o un so amu un pa o ma e din ay ban ko be mo ba e
0: ba
1: din ko ba din du ke ba mo ko eh une ama wa e un so an mo we din ro ken une ta he do aga ma mo so mo une get ya ha mo mi de mo sin un ron banu di u ga ma ko e bon ko ni mo wa e wu so me ge wo ko bi mi ma mi go ma na ko be o win so an mo u ga ma so an din ke ya ton be ba ge na ma no he ku re u ge mo ga win duro so mo ho la bi
0: eh
1: Tumi kurobia ni ratae mo.
0: Mo aga ko ratae mo. Baru ko hie na.
1: Tu unni ya mi fa.
0: Ui son ya mi ora ko aga mega wi mai. Ude ma baba onu mi owa.
1: Ne mi ne na wa dure ke mo. Tumi ti wi son ne. Ma sine mo pa no ti opa.
0: Eh.
1: Wa tempa ya. De ma mi de mo ho wi fu opa. Mi ga ha bo ga bi nyiru so me. Bo bi bu so ro ko abu he na. Ye so ro ho higo.
0: Ya ma me wi ti ma yo ra ki ko ga duwa wa ma de ne no pa so mi to.
1: Ka ma tre duwa ma.
0: Ma te me.
1: Duwa en ki o ku o mo se. Eh
0: la fit. Ana da bi o. Mi so ye go menge ne le mu bi bi si mo bru bu ye ko mba so ya ye sa. Gan beton ko ha ha de bi pi o. Ye ndon ya ho so hin. Ye ha la yin mi go.
1: Ai
0: bi ma wi se he mo ya wi so hin o ka se mo mi go mi
1: yo
0: ra
1: yin.
0: Do ma te ga so te o ka e bura mi go to. Wi mi wi a wi to ra wa mi. Wi mi ma mi go bu hi go no pa ko ma so. So go do ma mi ndi ko nki o da da ga meri ye ga hun ye ga hun wa. Awa. To ye ho aga wi de so mai de wa hin ne. Ka wi ne na. Ana ton ko mi hun win ko ka dronga ima o wane o yima na wa wane a ne ngai wa win ko ho azama yen ko ho ka wi na na ma ga ho de a wi bia ya wi bia ro so hi ma ga ho wo na ko ran bia na ngunu e ko
1: ton ko ga azuma
0: ton ko ga azuma
1: mena
0: aro to me sa mi
1: to wera so go gina da se hin bira ga yi ga sa
0: Yeah, mina ko ban ba sa ka no ka ga yu blue fire ko ban ande so fire ho ko do ge mi un ga sa ma so e do bi o fire ha na du ge ha ra no si a ma sa ga un ko re so wa hu ye ko ho ton bu wa mo mina ka sa fire ha na di mina gi so ho ko ma fire so fire ha na ko re ha ra de no si a ma ka sa ya ko re ho wa hu mi o bi so wa mo pa ho wa ho ka ye ko ana sa That's a much
2: missing. I'm not sina. Yet I'm my dear, but I'm going to move when we sat down with Kia. Yes, one I ain't carrying.
3: Put any brando. Drogo, Ukratan or more. Yera, Wimborosuka, wa we crotan or we to see ya. Maborene, we want Tanuru Garu me, Utanurumo. We got crotan or we, Mabaparana, Badatan, Riete Migum, Babora, we dema. Basina, Bagatan, Nabatanora, Tamabadora Mingua Muduru, Muyara mean de photo noble. Borawi, Ukim Guequasia, Mau photo Kuruna. O 70 we une 7 do ga kwasina wi da kwasi kasu kasu o wa yira wi wi kratan omo u ka na boroka butanju ya migum borowi nu neto wane nwe na behen tandoro wi foto okuru won kwasiwa an foto no omo amam bokurama nga tammengwe kwasia we for the known una, who borrow away, Ugatangue Quasia. Sarando, Sanwe, Boroiko for no era, nun Quasia, unu ye Quasia. Yira, sudden big young brutally, in what drawing a hero, quay borrow for no we sonewa, de nu sonomo.
0: To in what fire ye amigo mena sarai no here, Massa Yankore, Wahuko, Yasamaga woman, Migison. In matter, Dunko Cobano Bataga, no coming will go no, so he begged me I will get by you one way, keep any baby that do make by in Dumamo, then so would I ban so.

0: Ana misi wonso no bene se son yenda ene mebi su pa su kan su so bosse so be bugu daba no se daba ni pin dangidongi na we Igbangbe ga mi ade mi gota no so ba ku ba no sure mo ye ngwe ni ban ye moto ni ba ka wo hala no mo ka ga ni so a so wi je da obi okura ngwe won sha dan sma ku no su hi mi ko yi ngi ran ba no daba ni so amma mera tiro ga sa magban we ga mi ni bo ge ka raso mi ye lu to ni bo ge tiro e so we gi anda da ba ni so yen bi so tan mo sa wa to wi to ura to mo nye si yen bi so o so ma do do ga sa anda ye ba ge ki a to wo ma ge ki a ye po ra ko so ko ma nu gi anda da ba ni so belente mu ga wo sa da banyan wa pa kwa to gin Gin ya larba, ya bayin wuro kwa mi gumma bay to yira kwin ni gani ngwe na mera me noge ka yin sa ten ka bon no mba merwa wata ka kwa no ka yiro ka be me no mi ka komandan baba me no mi ko ka se conseil bayin da barwa mi in wa brugu da ba ni pin dangan ba gbi sa mi bi su isu hima su ni po so areke Samba ko bossa mala samba je mi se hiye masimbe no do so ka ba buru da ba ni no se da ba gbi ka de mi na ge npe mo ga mi ni ba de mi go ta wonu so ton ba ku ba no sure mo to mi ga mi ngwe ne ye ga ye ngwe ne bu yeri a men biro de ma go hala da mi na ga na mo so ai so wi zo da obi okura mi kun wi gbe wa sha dance ma ya ru sha bi bi ogi o no su hi no sa re ki o
1: ko ba kun hara ngina an ku ba no ye mo go ta ni so ya gina sa wa go ta ni ti ka gina ni kene mo me

0: pusero yakaso kwa yuwa meson gison date takane osine ba suka mero biso yawasia ya sangi an tiro antiro kaso man na gbengbe kan radio no sinami ka meria son pe yero na dangago bunsaka mi atiro ga wan anka ye turibudo mango gbara ka de maye ikrasan tiro ndaro yan son sarero yen yan se wuburu yen min yan ka sana pro taran kokumwa ni muna wanwa amma to date mi bebi ba san ba gian damboko kwewa mi ba na gian son roko amembiru yiga santin sawu benti ko etin pagoso de mami yembiru yemma san wo gibu imma be biwa mi dabiru bana yiga san ben son dodoga san date yo ugume dara bana yiga san banengia go kura biere date mi nyan kasana kuro tiron daro isa la kare kwa ni nono ita ya mo mabe ni ngona kwa de meti wa kulun saka amma mera ni ngona yangu igo biro lo kpi la babana yembiru anu iko gbengbege meri ni sagia sa bonu kpi nuruwa nu sui sui ne nu kakura se gbengbege meri yo mi besem bukuro ngire so bibi basa gian baka biyo gere bata kwa mi abana ni sui sie bukatui se gbengbege meri yo yuwa se kura ben karibia bebe sa de ma date mi bengere so tiro ya sanwa gusun kinu ya romane gya gbengbega mbibu mbira gya ba me ye nyen mu muka komi ye
1: awa tiro tiyoga ga honna tiro ni ge ma awa tiro awa ga go iga awa hala mu tiro ni nga yiba kanda mo ga mo mi gu pompi ye nga ma ida kuro ya wan boro go nya ya ga de ha ga fuwa kuro hanga we tiro ye ni ma dere fa to mama ye ni no mo amito ye ne o mbira gya ha na na no piu mo ega nwe ne budoge daro eho ya ba ndogo ya ga de ni no ga hum buna anyum e bu hun to mo kiro ku aye nsaje
2: tiro ka ha daru e ka bae pro afare mo to tiro nda te ne mi gum ha na za de mo ha ko ne gum ama biten ga dua za de e kam ma wa de mi biten ga dua mi in za de ko ga bu na bu isangu ye ba pro ka dia za de ye biten ga ko ha ma ga za de mo gi ho to ba na wanti ti ga seda ko zade embiragia garu ga masari magumo agere kuru ye badura mba ya tiro mine gum ti proje ga gana na maga hum ti sabu yero kuwa amira yen gp bin hega yen di bagan kuro ba hoye kuwa ama yiga kuwa bitan ga maga wa ten de u ho be ba gum mo be ba ne bu nye ka kuwa be hebi he mu haga mama ya fane wa ka kuwa ba ma yanu ya hebu e don mani baga ma ti bu hete deri kuma ho afare ko u ntom ba ni taga ne za turat ne gibo za trate gibo ba ga ha u hom banang afare ko tiro mini mo da tenne ro ga ko me ga kwa de bi ba mera mi ni me ga sure mo mi gum za mi diga man na mo he ga sure mo mi ga mo ami gum ka som bo bi ya to u mbugura mo bi ra mi ga ndi u mbugura ga wele bo hunu ba ke da te su wa ho ga yim afane du ko kira de mo ga mo ami gum
3: ha ti ono e ga dia ti o ha ki hana ye ni ndo sa wa de bi ba ga ngwe fi wa ma nya no ma ga di hinu ha na go no se go ya ro u so pompi ni ga lo ni ye nga no ni nga ndo a he pompi e da won bo o nya ro ni ga sa na e mbu yo e ga ha be hen bitani in nagina ma go go de ga won ti o ko me nga we ne ama an na wa ga popo gibu ze fe gibu iran ko ka he na ga jani me mu gura ndere bara en din de ni ba be ba bara mu de ba nko bu ni ndwe mi ni go ba ma e de mo o no ba he o he no go e bi ya no ra e ha mo ho wu mbu gro mu ko o ho so mi o bara ai son won me ye son me ga won e bu ma wure bu ho so mi ko ga e son ko ga won e o kira ma de me ba e son won ka de ma wu gu ye ndi ton ro ma npin o wi mbu ata ko po no e mi ho be hebi ha ti o na mo he wa mo ha ma ka ho da ho gire de mi ha nyiro wa wi no pin
4: nana tiro apanga tioko nanen tioko na pa yena pa mana gora tiro ninga hundore ya ga de hana migum
0: buka son daten gian tubusia sakia sabi sura ku gande wa san metri u ka bian te tiro dimo gbengbegan pe wolo sanu susi buka son yen fa yi di ya
5: tiro ya ha ga girun mo ga so ya ha date ta baragamo date ta dumaramo ma moko ko da unya gro ko unya shonuro chiro ni mara shoge poda o ga numara ko adon ni me shoko nga dami ya ma go ha girirun girirun unra no ge akin kwa ka ko yo ma ndi ya tiro ma nan na mi ni nen go hira ga kirishi ya ummo ga so sake biogra ga batire be ta ummo mi ne ba don sore ba don so ko bo be sin ho sue na ya po du ga shugo do como das de seca um banco que eu dorme, bato o bebê na água para o chão, me bebe para o chão se acorda o grande, beba na minha amigo, agora tomo prova, na tomar bem com a minha dira, do fruto goba um no beba dora tabim biru, to beba ma beba então com a vaca, bato o bebê na china, o contente do todo deu para me patar me, banga nem tiro nem o amo bando, caminho bom bato me ia me coame, e vaga da me bato o bem carinho a mim te boa nem gatilho nem me abagou menin de moca da bem meri yara yara de moca da bem carimiga saga natural nem gona qua um tomba chovimo chove baixo chovimo o aveiro nem gatilho nem já mato matou já dera chove beba bem tomba já me mãe gona mara o que o boga nimo
0: o ingresso me fica natilho nuro o ingresso na kiri seiva lá o inuki sankira kamesun saka date ni osini
5: banu shome ne tiro me tiro o ya tiro ngiye onu we ko shangira ambe ye batwe ba ko ya ko higira pro gago shome ben ban shi ambante ta ma ten tan yem bu higuru ma bu tiro shome ka he we ne bu tiro shome de ba wa wa re ko ante mera ma mbiro ka wa mongo ko bagra anu ye do to ka go ambo shi ano wi ana ona na dam bu ko ten man na kura ba date shonwa de ba wa were shonwa ka de ma tomago ne bana uno tonu ba nyam shoguru ne buni ba biya garan shoguru mendo am biya garan shoguru mendo ma gun ne mi nu shara ngarwa mi gun ba tom na ma agun mi wa awa won ya ka ho anu ma turo mi an he pe an gun gatiro pa ban ye shonwa won atiro go bere ko biya garan duma yoro un gadami agun pa wa weren bra gende mini na gaga kwe yin shona na kramo na ogi bo bu hu do ba wa we shon afi go mi bo ma ka ho bo tiro ma shon afi go pe ni wa wo yo shon mi genge
0: tiro ya san wa date ya be sensi ka do bo mara sai ka giso mi nyan sana pro ta ti tanin ko gumo ama yin ni ro mbira gya ya komie
6: sa se a se o David tamuzime so we ibentero tunga se ro bia saga usa wa wi tura de mo we ru kanoba ti an saga usa tege yesi o mo ma san wo nko bi mbiru mo san tambo to so e yan dia o ka win suma ni ba po toruwa mo ma san gison to grawo gon gande a win ka ho kwa
7: tunga se ro bia saga bia endo ongu metambo ton tru yami o mwange won wiro kanaba ti ansaga monsa wiro tege yehi oro kesin due buku me ura ma tambo ruko yaman dira o sa gbengbe ken tambo ru o ma nyore mitona domi ma ti won de ma mbira gya o yeni kuro toro wa sa mindi o sa arwasi sogorogo
8: bana ye lu li bia shomo ne na ara be tege shonhi pe en do wo nko ne ga go so pie pa ho ma bare mu wonbe wo be shonhi jega jene ndu wom kayara onega bia nduro wa tamborun kerun tamborun yo yara nanua hama libia so emu mi ho na nga ye boron konrun mo maga de kaka gege kwa
7: gison toro banne tamborun ungume bio ndu go seri wi ku manye gwa basoga tamborun
8: ha ni jandi na burkina da non teru ka kalam lai sana hada ka boho piu baga sanga nano bibagu bagin ho ga won wo ga no kiri yengena gemu Ogota nanye mo gamanda le goso nega kero ntambon baraki ube hun konku ko hio mra ne nega kero ntambon hanpa hu konku ko wea o man shohi hin wo mana sha yimo naga jimo
7: win tega yahibo bo son sima o de man kirumo kosun o kesi so o san wi o ti won again game be o yin dabiro bara win se dadi geten wi alirozato o gasa go som rokwa o yan tetiro dimo gbangbe kemi ma o ma san due so
9: bio e ba ne buko so yim buso wiye kan ama ti ai nu ko pin gire ye ha ke ti buso wi kami o ga due mo gaba ma babe yin ha so ko mo yan pro me bam ba wi na ko ultra a wi mi bio mo wi mi to bu ka nye to mu nye huso ta mi a wi nu do ra ye ri o go bi yan wi tare yan na ko wi tare ama he buko si ye wi tare
7: gbengbere kemi biobia yendu nye dabiro ura mati mwenwa de mambiragia. Yemandira usanwa senagi gemia winti utusia.
8: Nasi wana de manende wemu tungara mo o siroga buwe kiria. Bate ena ne bangbara minigun senagi go sehema gunne. Yenem diova kwa ganem baba baban kiria.
7: Mainde uma se nyisirwa tebaso mo bio endo saminde usemo ura endo wo mo a yirande atom dabiro baga nyisiteka
8: na hi babu abe suru kokwa endia mo baye giwa mbana mbe filmu mira mamam biga na abe so vuka filmu ye kru ya na ne ge ka hobu kokwa ye kru ya mi
10: anu mo ale de aburia
8: e ba ne ya kumba ma bu emuru
7: Bengbe ken baton suno winti ubia endu nye unye nge mesun uraguni de mam diragia
11: tambara ko maluma usa tonu mi awi sinya mi odo usa ye gun o ikan dere mi ye ko ma kati nene ye o kati nene yete baka wi ki omo wi tambaru endu wom yora ko an wi kau ya ne bia endu ahe wi wa ye ma tambaru wi yara kerugi we ura kon koma so mo ti ati ba kwa boron konu mo ya ga dira Ugawin tamboru wali deme kero gira ko ama on tega womu ka tambora te do kirema ma tega woma
7: ama ba me waka jini promo wahara kula biare ge ma nyan dabiro bara wisogo dabiro bama winko kayenye kayende ura ka nwe sonro nyine
8: na nyamu a jiye go mangi anso anwa na kwa mi awa na sonworo ama awa mi na kwa na awa na kwa na sonworo anwa temba hote awa na kwa na sonworo fura ga te no go ban no nkero sha ebo run fo bangalunda Hey, bunun ka hakon ko duwa bugalun shogo amma yen gwero ho agon laga ko ga nkin akan kan ko ba pe anga won biwe
7: wahala yini yansa yere wi biro wihie kayende uko kaimwa medema yakoga wusada gisontoro witungara serobio saga yonagire ye yonye uma ebibusonsi
8: na karamwa bude bibi ba che baba nke omma bananye shun miniguna kagon opo na gwen bayanu po nu gwen We go bra show me. We go go show me. Panga teka ye wan she here. Jema ye uga birura.
7: Sanda teka ye hebo o kesin duebo endo wonso tambonro kabon konro ye kuro tungara siro bio saga. Onyewa ye mande ya gisontoro bio endo ni siro tama wa ekizipe so ongumanko ye ye ba mo TikTok. Domi dabira bibra wingo suwe budoge TikTok so. Usanwa yo kuro mo kabibu ine. Ma ura gburuku
8: yanchara wonjiwa na naye na nwe kone mba ashon na nwe wa kone ma busho na nwe
6: sese gira ogon gande won ka ko kan so da ba ni da usa
12: FM Northland
6: Belen temu ka gusa da sa so ba mi lo ka yi hansi pa so mi ko mbuka pa ka so asun me temu go ka gusa da so ai so gin adar baba me no mi ko belen ten yiro ngwan ko ko ni no mbira gya an so me no ge ka me no mi ko yi sa tin ka bon no ba meru ba de wata ka o kwa no ka yiro ka koma dan ba ka ma be konsei ba ka ma yin sa e be son ko ba ngwan ko ngi lo gibo be ba me na mi buka pa ka wose na pa ka so asun me belen temu go ka gusa da me tin ka bon ba yi bu go ka gusa da an so bembe noge so ya masumi ambe ba ben wakaba be biwasa ba mena mbe komanda mbe buka kwa buka gesu wa yensa tenka bon ba ye wahani be no nubwe wasi mebuko kwen buka ye bakpuro so ya kwenshi mbe so ya so ba mena mi kongi ya darba tenyiro ngwa nkoko misane su gula akison buteni su gabe gonoko sa ye mba yi sene sa kwa wila bwanda unge unane wi mbuhi kenyo konse wi rozi ndanyo kama yensa sene sa kwa ta bwanda unane ye mwilu gime mba kura amiku ibe kutugu manga ngam ke di bagaten du to dira buka kwa buka sinsin buka me soma ko sina ma mankile ben kon no mi gumba bi wono ba kuru ku sun ba no ri ka ba yen bi so bugo bum di rum bera ga du to di rum bera ga mi gumba me la sumi mi mba ye soma koko buka kwa buka ma soma ka sinsin ma buka tombo no sina ma wahala ni aba momo to pa kwa buka so e ba ko pin me wahala ni nu amigo bugo kwa buka yen we no wa so ai so mi gumba ka kura mi ku wisna sa kwa wi san aura san sa kwa da bon adu nge ngana ne wi mbu hikin Huka kura amigo, we rozin sabane sube no sexon buteni menamigo. So that ten to wunda baba
12: FM Northland.
6: Moitani ntenyiro sa suma boso no banese enson yendundi usigeno mo huisigeno ke goma ko bagi ko aseka so no banese enson enda no bukatia bere figi un greso bane wisigeno ke ga sanwa yesa ben bamero son yeni bayiyi to buka kuma buka sinsin ga wama yesuma sinsin ga son yeni wenwe to ye ya do yira ga ma do so aise o migun wi moitani ntenyiro ka sigeno mo sa ten suma bo so no banese enson yendundi senga winson enda no bukatia gireri yo mo sigeno ke komigun mebe ere figi ba eto yira samane inga baro kisom buteni minamigun suwa yi kwa obe no se kodi vwa mbira ge keo ura teta tura mni kun se sa kwa teta keo nge ura ne mbara daba ma be keo son se obo ben daga ga wami ye san eki hikpe mbira gya be kebi ba eki hikpe ni so video na ge gya foto na ge gya awo yi ka ye mwene buko ye mwene bu meri to ba meri mo ba eki hikpe ndeni bu me mwene bu edeni ba ndeni mo so aya so ba be keo son se obo ben daga ga wami bude ban kebi ben nwedo ye mbi so kebi baba nti bube san se se ya kwa uga bibe buka be kaiko yesa ye kihikpa ende ni mbira kankan mbira gya to kwa buka bibe kaiko mebenke ko ga busada hinwa mbeto yera zane suma ga be bon ko kison bote ni mira mi ko buru daba samen no nyoro mi ko ama so heye na so ya se no daba ni se ga be bon kwa daba ni so sabe no se amagwa ga mi ni ko gota no so ton ba ko anu ye be ke de me nwe ne bu wi hi so ai so bi mo ga sha dan sma ho ba ko nda ke ga wa so ga bi nwe ya na da ko ba te ni mo bo ko nu ba nu mo bo ko nu ko mo ma ye ti to yera ye nu adaba ni so ti ro ka sa wa sa wo nro gi so hi ga ha ni ka ha mai ye ka hun dira mo gba bo ga nte ma ye so ha wi se o david di me we ki anda ye nu adaba ni so tun ga se ro sa ga u sa wa wo ko to ye mbi so ye sa sa nu mbi da ge o ma no mo man jo eto ro to ma o ma san gi son ton sabi gi anda ye nu adaba ni so sa be no se ma be ni te yin ro ngba ko mbi da ge gi adaba baba me no mi go sanda ten ka bon ba mer ba ko madam ba ka be ko sai ba bo wa bu ka wo se ana me be ni te mu go ga wo sa da sa be nda ba no se sa be no se ma ke wo ten sa wa bu ko di wa mbi da gi asen se ko te da ke un ge un ne ba da ba ke o son so bu nda ge ga ke bi be ba e ki pe ni de ni ma me nwe ni to bu ka kwa bu ka sen se se ka ma be mo bu be ke be me bo ko ga yende ni buka kan yede ye nda baro manu nda ban se ka be bon kwa kison bute ni ni pe gana na ma ya se amigo ala sa mo je mi se hi masin bambe aga ka bi je da obio ra be to bo se bi so ni mi ma ko so ho da baro

0: Brute ni brando drogo wa ukuratan omo yira win borosuka wa we kuratan o witusia ma boro ine wi wa tanuru yirugaru mi utanurumu wi ka kuratan o wi ma bakpara na bada tanuru yete migun ba boro wi dema basina baga tanda batanura tambe batanura migun wa muduru kwa muyara min de foto nobu boro wi uki mugo ikwasia ma u foto okuru nguru una u 70 we une 7 doga kwasina wi da okwasi kasu kasu uwa yira wiwi kuratan omo uka na boro kabutanji ya migun boro wi nuneto wane Mwe na behen tandoro wifoto okuru mwe unu kwa siwa Anfoto no umu ama mbokura ma unka tamengu kwa siya Wifoto no umu na uboro we uka tangu kwa siya Sarando sana ule boro wiko ufoto no uwera unu kwa siya unu ye kwa siye Yira sarimbike on bruteni Imwa duro winga ero kwa iboro wifoto no uwe sone wa Nde inu sonu mu
1: Ya wada iduma iwe angwa mwe Sabek mi avuge amin Brando, ana wahi pra. Brando, Brando, oh, mama no soga, toso, afaiko.
2: O
1: wo bigia.
2: O wo bigia. Do mu ye duwa, ye duwa ya.
1: Aha. Ya ma ibo hia na gamya na hakuru. Kurando.
3: Ala afia.
1: Oh.
3: Sibu kino mini ki ngure ndi.
1: Ana gore giwe sibu kino.
3: Gore giwa be to wa.
1: San wa mara.
3: Eh ba mdiki ya ba ko ma ko.
1: O wo bigia.
3: O wo bigia.
1: Ya ma. Ibo hia na. Brando. Alafia. Ana suga giwa. Afaiko. Ubigio. Yawa. Lahega seo. Alafia. Ana son to giwa. Afaiko Karim. I'm big ya mo. Ya mo. Ato mo to yino. Brando.
2: Afia.
1: Oh. Ma ba nusuka.
2: Mba ya ko
1: sele. Ana ko ko yogi wo mare. Ageko. Ka big ya wa. Ya wa. Sasiara. Brando. Oh. Alafia. Sagun ho sera ma bano soka. Ana soka gi udago. Afa yi muru. A wi bigi amo. Iya ma. Ato wani to ay poro yina. Mm. Brando.
2: Oh, Lavia.
1: Oh. Oh, ana wala gi utamuguno. Afaiko.
2: Dalia.
1: Nam.
2: Owaro gi wa fa.
1: Mhm.
2: Unne ugbe ko yo fa.
1: Mama me.
2: Unne wi boga ma.
1: Oh.
2: Ki wi mo.
1: Mhm.
2: Sama ka gi ogun da wu so on pa lo ni de go ni ko no.
1: Oh, me.
2: Amu wi mo le no bi ya.
1: Oh, biki o.
2: Wala e ko wo da ko ni kan wi bi ya.
1: O pa biki ya.
2: O
1: bigaro. O bigaro.
2: O wodo ko ikon e bigaro.
1: Ya wata ogun.
2: Na be to
1: wa ko. Am fa e bo hia mi.
2: Ah, lem go ro
1: men. Brando.
2: Alafia.
1: Oh.
2: Ega kiru.
1: Oh.
2: Oh.
1: Ma ba no suka.
2: Brongi mo Andre.
1: Zamendi.
2: O bo wandi.
1: Afa e ko Andre.
2: Eh, bro, un go e bigaro.
1: Ugu bigia.
2: Au, ni hari kori.
1: To yawa.
2: Oh.
1: Ibo hia na mi gekuru.
2: Bone.
1: Alafia.
4: Mamadu, anawa ye.
1: Usagun hon seara.
4: Demo adam gumusu, ane miko bigeo.
1: Ka bigeo demo.
4: Mamma.
1: Iya, abe toi gumusu akuro. Anawa hikuna.
3: Barafia mo.
1: Oh. Tell me, can you give me a prayer, bro? A fico. Oh,
3: why no one got there?
1: Me a girl.
3: I'm on Bob.
1: Oh,
3: Nana and Nenny. I go be way.
1: Oh,
3: Nana and the name you, Nenny.
1: Yeah,
3: one man will pull more. I will know that we bob.
1: Oh,
3: who do you name me? Oh, you know what? You hear, man, for yak.
1: Jenna, don't be on a room boy here. Kurando. Oh. Ma ba no soka.
4: Ya ro aziza ko ade ni.
1: Ana ba wa de gi wa zi.
4: Ade gi
1: ba mo. Awon wa mo yo.
4: Ah, fun ko e bi gi o mi o.
1: Ka bi gi wa.
4: Fun ko e bi gi.
1: Iya wa. Nko an so hi. Kurando. Oh, Sagunho Sierra. Ana yina gibu. Afaiku. Awoni. Oh, mena gwi bigia. Iya wa. Oh. To.
4: La
1: di
4: quando?
1: Ala fia.
4: Regasi.
1: Oh.
4: Ya ya
1: nta ba. Ana bon igu
4: ya ya. La bon
1: ti ya.
4: Afa ye no dogo. La
1: na ta fa ye ho ine wi bo ya. Me ani. Daga ta endi yo ma ya. Eh
4: e si ya wi ti ko ma ku na ti ma de me.
1: O me na mi.
4: Me ga ku.
1: O wi bi kia.
4: Ah o wi bi ya.
1: Ya wala ya ya.
4: Na le to
1: ton yo. Sa

0: Alaji Alu liman gbia otawa gbia e Alaji Musa Ali otawa gbia do e Malam Umaru otawa gbia no kambe tokide sudura de no sinaro be matna wo do be battibe no be godi mauludu maulu nga wada wa fa jangwa kamisa warore ne do no hani alkamisa gonne nono alkamisa witore mudu wati ko bi fa jangwa alkamisa kaani alkamisa go fuala hakune do en jihane no alkamisa alkamisa go wala fuwa kune do kan tadali lewru annasara tayro ko shapwa ko nyalane mudu ngalandere du fakanta do e bi be matna wo do be batu bi ya ke ganuje bwani ko tawa bwani do butwe be matna do wa hanne bo be bi be matna liman kasaru e bawal mudu be matna do be matna liman sisi guru e bawal mudu fa hanne e bi liman bianguru e bawal mbe matna do liman gandu boru e bawal mbe matine liman gure kaha e bawal mun kan mbe matine fa hanne bo be matna liman gure lili e bawal mun liman yel babi e bawal mun e matine fa hanne bi be matna liman don wari e bawal mudu kan mbe matine be bi wa hanne bo be matna liman bille jammin kan mbe matine fa hanne be bi bo hanne be matna liman gure dubbe e bawal mun liman papparaw e bawal mun e matine be bi be matna getti de pare sore di dawri kan mbe matine di pubutu fa hanne be bi be matna getti gure karil kan mbe matine liman gure bokka e bawal mun kan mbe matine fa hanne bo be bi be matna liman gorobani e bawal mun fa hanne bo e getti gure bokka fo ngori kan mbe matine be bi ya ke ko hettini radio no sina buru ko wonge ganuje bwade jonka wodudo du he wa yi wodube bo yidin be warugo fu fa hanne bo e sakiru be bo ya ke ko tawa ganuje bwade de fu buru ono bo matine sakiru be goddo fu inne mu dul lintatake be bi ya ke ko hettini radio no sina bo ya ke ko hettino fu ba wodube fu buru be matna du yo fa hanne bi be matina kambe sakiru be jonka mdu batino karonko be bi bo kambe matini ono ngero ko me kanko wete Alaji Alu liman gbia otawa gbia don e Alaji Musa Ali etawa gbia don e Malam Umaru etawa gbia don kambe dum bat matin taw no mauludu fa jango alkamisa warore ne do wonne fuwala hakune dum woji hande no alkamisa e bi bo lewru annasara da rogo ko yapwa ko nyalade mudum arande du fa kanda don ton dali fu ya ke ma nando fu matina bannu no e dur ma ko yahiri fallo kanno
1: men jettima de magoro ya goma de fina ne ko men jogi bo joni subakan butumudun kanam mi harame mi karame chenambe te kare nyeta sene sene joni me chutra fallon ane tikenya alne yotne ton la mesiki kanti mudun wadi lawru to de la majo e kanko timako o yidi walo yo yetti jamaare witi kanembo sanidu gam o yito sanole nyolata yo me ko wali wali tiko wari de pulaku de yidi de lawru ko buto wi o hani walo wi yetti dun to nombo min on tiwo men kawra men canam bi tagam jetta on futu gonno kettini joni subakano en hanne gonni al kamisa on ani hanne ani non jeshi jon ga yanne jedati to gi ifu ani non jeera joni faagi ayanne sappo e go to non e reedidi e metala so kanguru de noy bi tempo tende e reedidi fu mudum e janne janira banyara be wadi bedeka.

0: Sa se a me su vega kilo vega so ada gibo eh jua dobio. Me hega ko kai. Eh ala samba jemi se hi bira gyo gyo masimba bira gya. Mbute ni sa me su daba ka bonukwa.
1: Giba.
0: Daba ni so so wa mayen ko te so. So hatiro nge kwa daba ni so. Itiro ka sanwa mai hamo gbonwe ka mi so yen ganu tia. To ma so atiro e nanko mangere bi udabinu sayi matiro nye gbonwe ka mi ni gbon an so ba mo na ka won won ho kun mi mi ndiga won sa mi ndi be hen siga do be siga do ndi ba won sa endi ya ma so mo he ka ten
1: mera
0: tiro e ka ma won ami sayi afani di mo hado
1: Giba.
0: Same gear buda. To tiro ya mera in yelum who saw me tiro so my kakwa sega tank a mugado. Sega my tank at 2 year door. Ma head that tiro me too. But manu ne yera me cane ni many banner ne could see all gong go warm at 3 years. Ni many behead no hand now go ni warm middle. Ama yin so mai hen yura mi be ko bai go
1: mi go in ba wo ga we
0: mira ga ha mai ba ga ga ha yi kan ga pe wa e ana yin men di kama na mu no awa ka yin pe ro wa mira ga ha wa de mi hun da ba ni so e wi so ga ne yera de mi we we re wa me tin ma to ra we we re mama mo bu no so
1: kan mama wa bi
0: kan mama bu to hi ma biero kuguru ba akeo nyanyero madika konomito ka tuma o ga bagana ka ma minigo mena na tamama tiro enti maka no yo de mu hu ka ha wa yima sa mi ni kana so ku mani ka ku ngo ki ka mi ho ka sumi yugo ma mu kan do yim bi so ma ba ma be he bi ha so ha ge be hem ba hi be hem bi ba ko na be hen bi bu ni ko bi no he

0: abaro ho mi ntiro ayenge fo aga ha ka ha daro yiga wa ga te ka wa gendi ton amma npe ayenwu bura ne o wo ge ndi aga wa mi go
1: mama
0: he men saka asiwa ai de ma ayenge ku ba he ma wi sirogun gande ngire ho so hi ma gi aba na ma nyaguru do ye ndi ma ba shoge buka nyaguru da tiro yiga ha na kigo ne daro yiga ha ga dumanu mo gendi bi afwa gbangbagan te ho yega ha dare ga gbangbagan ni nwe mo ha gendi ha ga da merio he ma shuri banka yo he gbangbagan gunu guru ho ta ha mi kun ba ni wa bugo bugo bi mu do do ga ko ge ho ma da te ga da ga kwa ge so ni no ho ga da bi an so ma be biru kwa kana ma we ne ka ha mu bi wi gi kwa kan yi so o to ko ko me de bu hun ba mo ra ko bu ne an po wa aguro yu yo ba kan we ne kan na sa mo me tiro ga wa mi ka we ne ko wu mbu go bu no ra ko bu de bu tiro bu nge me ba bu bu so me de bu hun ge hon we we re ga ha
1: ka ga nyi re mo
0: ka nyi re mo ma ba nyi ma wo mi ni ku tiro ya mi a me biru si ya na ma be ba gun ge nge anye ba ma wa a tiro nge ba nge mo ya mi ku me so ba na wu gangendi ma ha no mo mo tiro tiro tiro mega ben tiro ga nwala tiro ba ko he shun wono ka de ma ba ton na iba ma mo tiro mu ga hani ga ga ha almani mu ya anna ton ga amman tumam me be ge ga mu na ga ha
1: me
0: ko kan pa bu tiro bu eme ba bu shome ye ga gi akwa mi gun ba ko hun ko hun gi ya ya ba yin mo mi ni gun be han siga do ga be han siga do shumi ka be noi ha ga gi ho ha ye ha mi ni gun
1: yo ya bi mama son wagara ganun te wagara ma fani ko mena ba ma mera be ba sa ba tiro ya ya fani di ba e de ni mo he ka sai ni bengire ho bane gina ba he ton bi unti ko mani hamu kan didi
0: geba
1: sai sangmo maka he ha wa yesu mo ni me ka man pe anu to ha ye sangmo no wa ya behen ti gina behen ko manundi sa ba he ma ikin ho go wa mi mena ba wo mbugra bo banga no bu duke ngwe na be happy ti be he won to munti sangina yin sem mo san yin yi yeru yin pa han yin sombu ngai mo se sanga no kyo bu amo yen wala sa sera so go men no yora ala sa mo jimi se ma sin ben bela ge je chef da bi ora be to boy sabi so go ni ami ma ko tel ya be ba yo ya e mo ya be ba yo ya

I'm gonna get out of here.

Babu, they're so long, put him in the cabin. Put up, go

0: joyi e jeenayi emin kettinino dooje muɗum banndiraaɓe. No binne maniyaw? No binne ya? Wa aleykum salaam moyenu?
1: No wanne hen ya?
0: Seydia?
1: Noy golle?
0: O dama moyenu?
1: Adam mun ga ya ka.
0: Adam no jiɗa hala kan?
1: Wala baba wala gonga.
0: Baba wala gonga.
1: Gonga daga suka ka wonno to kide dirade ko yo kata don wala gonga.
0: Min nani ko biɗa tan na getti ga ya ka su Adam. Dabine man yo.
2: Banu winya.
0: Eja moyu.
2: Banu win ja jobba.
0: E wodama.
2: Yenin go ku hiro.
0: Seni no jida hala ka.
2: Jumo ku shala go an go tiggu wo ngo.
0: Aha.
2: Ah jumo ga hetta ja ba li de yan go mak ko kan go boy.
0: Nina ni ko bi da seni. Tan na getti gro ko su. Dabine man yo.
2: Wala no pinne ya
0: sey jam moyenu
2: ah sammo daga kondola akunu
0: sammo no jida hala kan
2: ah suka wodi gonga mudu yo
0: suka wodi gonga bida
2: ah suka wodi gonga Allah
0: tanna gitti kondola ku dabene wala
2: e ya no ban ni ni gitti dalila
0: tan no jida hala kan gitti do
2: Allah baba wala gonga
0: suka wodi gonga bida
2: suka wodi di fufu.
0: Min nani ko wiɗa canna canna gitti peedaru. Maaleykum salam moyenu.
3: Demu Adam sumu toon.
0: Demu Adam no jiɗa hala kan?
3: Ah suka ɓuy gongay.
0: Suka wodi gonga.
3: Mamma baba wala gonga bahel.
0: Min jetti min nani ko wiɗa cannaɓe fallu. No pinne ya?
4: Eja.
0: Moyenu?
4: Pinne ya?
0: Eja.
4: Demani ombuwe
0: no jida hala kan fatu fombuwe don
4: ah to jugo me
0: oh
4: kan ko itadi ibudu
0: no jugo wodi goma bida
4: oh
0: menani ko bida tan na getti fombuure gabina alekus o da moenu jida no jida hala kan
4: to mi sanni mata ko
0: to wodi wodi wodi
4: woyeru kuyet lu ola tango mba bafet ton ola gonga bas awiya no to
0: aha
4: e andi no ro be dana to
0: odi winani ko bida tanna be fallo
5: assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
5: a biyo ga ya no daga kondari be do e
0: biyo ga ya getti kondari ne jida halaka
5: Baba wala baba
0: petto
5: wala gonga
0: dun
5: sasa
0: wala gonga vida sasa baba viya dawe foto wala gonga hu
5: wala gonga dun
0: wala gonga hina
5: dobi sammi wa dolore
0: min jetti sen min nani ko vida janna be fatum be fubutu opina
4: ay jamon balle
0: sa jamonu
4: janu shu pedal
0: ne jida hala kan fatu pedal to
4: Allah ibo suka wodi gonga.
0: Suka wodi gonga bida.
4: Allah suka wodi gonga e wodi mbe bi ko.
0: Amme nani ko bida alu tumo. Tan na gitti pedal. Dopine bani yo. Dopine ya.
6: Assalamu alaykum.
0: Alaykum salam moyenu.
6: Yakuba wadaru.
0: Yakuba no jida halaka.
6: Suka wodi gonga yo.
0: Suka wodi gonga bida.
6: Wala bi pai.
0: Min nani ko bida tana getti waro Yakuba. Robin ne wala.
7: Alaikum.
0: Alaikum salam.
7: Ram kuyulu.
0: Eh?
7: Ram kuyu.
0: Sammo ne jida halaka.
7: Eh baba wodi gonga mu wodo mba cawato watter do mu biya.
0: Baba wodi gonga bida sammo.
7: Eh ada boy wala gonga.
0: Min nani ko bida tana getti ko su sammo. No binne ya?
8: Eh jam manu win.
0: Sey jam.
8: Yo binne da ka ko ku.
0: Yo binne ji da hala kan.
8: Ko tiro bala mu od do nga mu yo.
0: Aha.
8: O to wala do nga ba se.
0: Eh nani ko bida jo be. No binne ya? Eh jam seni na. Seni no ji da hala kan.
8: Ah.
0: Go. Nani ko bida seni tan na getti subo. Dopine mani no?

0: Bubu, geti dolu. Geti dolu.
1: Ina na nemu ja wati jobo.
0: Ana na ina. Bani jobo.
1: Naam.
0: Onano ufuna.
1: Ina no mebu.
0: Onani halaka bi jobo botno nane. Umbatanya nunjoni umenu hadata handa umenu wati ko fatu badere mede fulbe nan ko dudi fu wadata ereji timide onnani nane ko batidu to disane mo mo wadata hala bani
1: jobba da hacca
0: bani jobbo
1: naam
0: na ay tata hotta hina hige
1: to
0: wodi emi ketini
1: to ko hatta en ko di reji kuma ene fulbe dunne faamu gonu denta gina joni reji ko di putti den to su ka di mama hudo ti reya ta se do ma ali mi de wo hukade uma faani ma ko de bo ma ali mi de wo uma faani ma ali mi su ka ma ali mama ne ya di su ka ya di ka de uma faani ma ko hukade ji ye
0: emi nan
1: ai handwa na ko nyanne de bo ma na ledu mu di nayi ati ye ko ya ile ko to are Ori ni gele ko tawa wa tawa nungu e ti ma kan ku bi hebi de. To, joni ne fu be joni ama ko udu. Ya wa aya ni de ne ko tawa ton ta mo ton ni ni se. Di bi ka yo. Yo to wa wa ti ani ni yo. Si la ka ana ka de la me na hu le hu. Jadi ka na da ka me hu ama jawa. An de hu de la ko hebi e du. Fa eto mako ngol mako ngoya are ata angere itu ma hebi di o mi kan to baun dara gunu
0: to baun da dara gunu
1: o
0: min jetti sale min nani ko bida geti dolu to bani jubu wa dari no ina andoko hotan batayen ne andoko no ne jida
1: ngata mba ko min da
0: to wodi sale min ketini
1: tako jini hatteng ire jinge
0: eh
1: kan te di yan dile at do ngin pan ka na ren ko pa ma inen ban ne mhm mufi en ko la ma ne
0: mhm
1: dile hakil lo te di lo ya na ha ye yan ta se de min de ke re ne mhm na ire di ne diga da kan min diga de
0: mhm
1: ona ibo ire di kan da diga de di go tan me ko diga de ta ba te diga de ba jin dinge diga da tan ne san mhm tambata ibade to dindinye do ma na ma ere dingo
0: mhm
1: ba sai no kungo no la no ndenye mudu be ba to ni dara mhm din ni holla ma mu ni ndenye mudu fa do ni wuto yi fallo wuto ri
0: mhm
1: e fa kai boka de ma dan e no kungo ta wallu ba to holle re mun dingo kadin dum tera ta bi sanne sanne
0: mhm
1: o den ba to kadin ko tera to no dum ko jante jante no fu janta se din fu sai ni to holle re mudu fu kadin yo se din tera ta dum fu
0: Mhm.
1: Ko kadem fa fa ibata daga to na ire jande fa ndata ya kan ba ka to jande do to ya du fu de tebe kan jabata.
0: Mhm.
1: Ko yandi mi tin no mi jo dara ire ji on kala fa ten ba jo ni na fa ta dari ne be den ibe jo ni be kawra.
0: Mhm.
1: Ran mi jo ni ngi nyaami do ire ji tan tan.
0: Mhm.
1: Ni ha kati fi jo mu du wari den ni handi ti jeego.
0: Mhm.
1: Na mu fa ta din no ne era ji mu ge di ngoy. Tamo ya ram ko ko ko faa nyen be mata go ni makko ko dan tinno wadno mo e makko di ni ko
0: mhm
1: anda ka dum ni anda mo be tawe wadna kano do jombo dum bata ma faa do faami jankay handi mo fulda faami tinno wadna suka mu Ba mi wuttino wonno ko kam mo ko na kan ya ka to linyi mu din wi.
0: To wodi sana min nani ko bidon ofu joni en jaha alankali en dara no nonu golleji no nonu batuji modon den lato latori en jaha kettido den kanko la bietedo do Amadou Ousmane o latori secretarejo maudo e walde moni biane onze impine min jehi min battikemo o batani sedda gan umenu watti ko hande joni fa to baadere meede fulbe nan ko duudi fu wadata e reji dimidi ko duudi fu woda e reji dimidi en kettinto mo sedda Alasan Manajeri Misese
2: no wodi kuje dudde ko wadi ko fulbe gadata e reji mubbe haranderde woni fulbe de ladde goni fulbe ko heewi hande gada nayi to gondo gada naggene jodaaki dum yahan dunguno don dum yahan dum fero dum yahan ceedu no kuje den fu dum yahay dum tokki to nayi piloto nyando ko kebata nyama to dum don wadi ko fayde sukabe dimama non idun sadi ko be boppa golle mabbe be jaha be gadanobe suka bendireji baawa majjum du ko woni no wodi fulbe me en nangom gam be anda ada andi mo anda ko dum fu famanta hone be anda dum woni teddeni be rewol dermugol terdere de leydi sabo majjum gam be anda sari'aji ko woni sari'aji tagado sari'aji mabbe ongi to baawa majjum du ko yidi suka be en dimama e de laddeji di en be dimama be dimaka dikitare fu no tiidi be jaha be gaddo suka be en nan to diriji gadete do nan be giabe gadanan be reji gan dume morimaka de likitare fu no tiidi ko derol mu nan wurto no watta ko derogo en nan hebo no sadi to a han gondo gada nagge a han gondo e de ladde ni watta ko boppa golle magara gi a to kan derol gol a anda te dini mu dunna to dun do en fu no wadi ko fulbe jaawa wadugo diriji mudden do giyana joni no watta ko dum famana dereji din kan woni projet o en ko minen ONG pine ngoni miden gada der minen gatta der bembere kedo ba dum heba dum min baajo fulbe be enna be pama noy watta ko be gada dereji din noy watta ko de be ummani ke dum ko be keba dum min kalana be du ko dum woni deeni derewul go lenna gande mo wala derewul le leedi fu a wontan de leedi no ana biiri no kure de ma yalla go hewto ke ma fu de wala derewul fu a andaka yito dun do en fu min goni miden gada do lawol projet fosi ko be goni be balitira min ONG pine Allah yidi jabi min balita be ba hambe du ko be keba be pama no yidum wontiri no be kebirta ko e mabbe no be gadiranta suka mabbe reji.

0: min caniyon kade maniraɓe debbo e goy ko mawɗo pette ko hittiniraade feewi no sina min mbitti kade min cani o ta daari fuu en mbittoy hannde kadem e gaɗen fillaji meɗen nan mbowɗe waɗugo baade diga janɗe sappo fa janɗe sappo e goo accitanomin ta hakku seɗɗa gonga mi wino mi mbittoy kadi hannde kadi mbittoy dewɗa ɗo feeɓu nosina fillaji gatti mbaade daga janɗe sappo fa yanɗe sappo e goo noddoje meɗen gatti daga altine fa alkamisa en garan kadi daytoɗen ɗum nonnoy noddoje ɗen woni e waɗira aɗaari bo hannde en ɗuuɗi sanne sanne kadi hannde kamisane ɗo lew tubakum gonɗen gol ɗo balɗe muɗum lasso e nayi hannde ay kamisa ɗo hina ewo goo yano pinɗen toya
1: eya ma
0: on janɗi hina
1: eya
0: noy getti gure ka
1: getti boari e yanɗi boto gure ka hata mbana men gon gure gwaari butunu ngannuje ɗe ɗe fou gacce hoolaɓe e siye ɗum fou gacce hoolaɓe diyanbo toɓi siyene kan hanne siyene titi hina amma gureji ɗi kan heɓiɗay amma daga siire ɗon fof a giƴƴi gure ka ha seɗɗa mum heɓi
0: ha
1: to tan waray bo kasar bo ɗen ko jahamiɗum ɗon tawma yewta
0: toon
2: yanɗi pele min janɗi communeji jeeɗiɗi to nananteɗen botuɓe janɗi
3: no waɗa
0: communeji jeeɗiɗi mbiɗa hina a woni
2: min woni ɗon anni ɓe fof
0: to amma demogo yawi fadiyan to ɓay an bo annde awranta communeji ɗin gonga diyan to ɓay ɗe communeji ɗi sukum
2: ba suba kam yaali toon diyan to ɓay toon
1: desire bari
2: baade gannuje baari mi yaali
1: allahu akbar to noon a nanawe cooje ɗe
0: dow maccu
4: nam
0: on janɗi to
4: sey dia
0: noye wuuro bo
4: gacce wala
0: on goddama o fubuto
4: min jetti allah
0: noye gure ɗen bo
4: ɓe janɗi
0: fa to mbo diyan to ɓayna
4: ɓuriyamen ganɗan toɓi
0: an toɓi o woɗi sene ɗo gara
3: nam
0: on janɗina
3: belem bele bele
0: noye getti bakuɗum paaru
3: goddama
0: noyi pini ɗon ton o fo
3: bele bele bele
0: ndiyan toɓi fat ton kammisu
3: awa ndiyan ɗan hanki gaɗan to ɓay
0: hanki gaɗan to ɓay
3: aɗan to ɓay
0: woɗi sene amadou jemsa o janɗi noon bo
5: layi min goɗɗama
0: noyi gure ɗen
5: wallahi gure woɗɗama
0: o fof pini ton dama
5: layi min pini min goɗɗama
0: pi woɗi sene bowujo bo
5: nam
0: ando ko en enen daga subaka goɗɗuɗen no
5: hanne
3: taadi mbiya meɗi bagoɗum paalo
0: gogo janginta fa tongo
3: eyi kanko
0: ina yera ɓe o
3: jangina
5: a butu ɗum jangina wa butu eyaɓe dottiɓe fu
0: janɗi to ɗo
5: pelin bo wallahi gure yanni pelin
0: to woɗi sane
5: nam bo janɗi
0: wala yettore allah
5: to madallah
0: woɗi gonga en garim ɗo hannde kadi pottuɗe ndewɗa ɗo fem no sina gaɗen fillaji meɗen nam e gaɗɗi mbaade alkamisa daga janɗe sappo fa janɗe sappo e goo noddoje noddeten daga altine fa giƴƴa alkamisa hannde subakaa ɗum ɗo hina en garan kadi non kadi en kadi nodditoɗen ɗe kadi daari nonnoy num e noddoje ɗe woni e yahira sabu majum en garan ɗo kettinoɗen joni noddoje noddore gaɗɗe ñanne altine gatten ɗum noddore ne wattu ɗum maragir en sesi
6: en mbaali jambaniraɓe haala kaɓetite hannde subakare nani duron e paawowo muɗum sey baala durowo wari ñawi no baala makko gan wari ñawi fuu o yahi o noddi paawowo wara sooda baala gan fa wuro no paawowo wari soodi baala gan amma o wi sey to hooti o faawoyike baala gan ko wara o heɓa durowo on ceede mum no paawowo on etti baala gan hoori wuro tawi baala gan to tufinga leɗɗele fuu ga yofoto dim paawowo yahi soodoyi leɗɗele wari tufi baala no tufi baala fuu baala yoofi o haɓɓi ɗon baala ñanden durowo bo ummoyi yahi siire yahan nun jaɓa ceede muɗum no durowo wari wari de wuro paawowo tawi paawowo wuurtike amma o wari o tawi baala e haɓɓi e yanɗi ɓen komi fuu wala ɗum no durowo tawi nonnon fuu nangoyi baala muɗum wayatiri nden paawowo bo wayti ƴamani baala muɗum nden getti wuro wi mo codoyonaa to muɗum baala on o wari o nangi baala makko o hoori paawowo bo kadum bo demaki yahi faa wuro durowo ɗon wiwa badde ɓe nanatira kannum min ƴamata hakkunde paawowo e durowo moye num ɓuri gonga
0: goo en nani haala ka beetiɗe ñande altine e fuu en nani ka ɗum misum
3: min nanino min nantake bo kade
0: oɗi sene to tun kala
3: na
0: anani halaka no kaya hiri
3: no aldine
0: ne andoko jida halaka
3: ai halaka wati wiyata ga sodi huyo ba duwo wodi gonga mu bale be hoya hani kede mako hoya hani ko tay bale habbi kede yo baga ma ma yobuno nu o yadanu fagare o yadanu wo wodo ko o yiya bala ha ko duhiri wada mo o famano nga yawdam
0: e ba kambo ani o sipino ka
3: o to sipio yo bayme o pawo yo bayme bale mako kan dede wado waki bale mako hoyri
0: Bapa he daki kade bapa.
3: No no wodi me. Mao ba kavia mao yobano mao yobuno nuvu. O wodi gonga mako. Ma denga o he tana gonga mai la wodo yobai. Kango je na nanu ngado.
0: E to chede o don yeso dele kide mbona de le.
3: Ka e o don bala mako nyawde nu me. O don ka maji da shati fo yobano chede mu. Mao yet o yobeti chede mako buda du foto.
0: Ani ka o kafa chede ba o yidi kanko bala mako kanko.
3: Kavia yo ina ba chede yani ko tai chede yobaga otawaidu odon otawi wada moya tafi nari ko odon dulle chede nyawdi de
0: a watano me fatu ba odon wali no me
3: a don kan dede waddo
0: buje bo
5: naam
0: ndoko
3: dege ki ba dede
5: min on gammi e tungara hala amen ka yaadi kadi na tago du dingo don hala hokku goddo
0: hokka goddo dege si se bo naam I wonder if you don't come
3: down. They get okay.
1: They want the team. No,
2: Power can. Well, I go on a gang. Power, Marnano, I do a better pullo. Pullo can know what they know what animal. Manchere the moon, Yahano, Chipano gang, a yiddy chipper. The gala what you or hook it right on chair the moon of whom? Carrying wood on what I
0: ever come by and ya, full remember was the people in New York.
2: Eh non pawo si pita mata ayi fu jere tawita daga tay marefu kan ko tawda kan ko cuita
0: ani donna to pawo yito no hokita no mo jere den ko yewu hapu bala ngawa yiti
2: eh pawo gumman non pawo watta tarun di ankara
3: me bara
2: eh ko nan wadi mono
0: ah to minani ko bila eh de mo wati
3: mala to kali de
0: eh andako no jida hala kuna draw e pawo mudun hal e kanu ya no jida kan
4: no gonga to gonga to ka ha duo wala gonga
0: wala gonga
3: e ba chuwa
4: ga mu ba kuma gonga an na ruba no dum fu nete to lati te we saka nyawnge fa ka an dinge pa wo sip no sipire no pa wo yo finu tangi
0: ama wari fo te fa nga yani
4: kam me to nga nyawa eno me e wori ba de me dia mare to na geta baran du we ta dia du le e majwe dai ni ko wata sa wata du yo fo kanko duro wa ara kanko nyawo se ta ga pu ngi fo ya ono da pawa ita pawa bulu mo hakillo me kanu
0: no mbira
4: eh no woni
0: to jom kade to jom wayo jom
4: pawo wa ha paro apa bala muru ina bono ngo yiri niri ma yefu me ko hantu ado o ngi fo ya ono da pawa ita nyawo ra hina
3: ma pawo yo bino ka do wa ita na ba ga o yori nyamane no
4: ba pawo yo bino
3: Eh
4: ba pawo bino kawara
3: ba pawo bino kawara godu karo huwa rano jibere rano
0: ina bida to no an kan pawo no wodi gonga
4: pawo wodi gonga
0: eh minani ko bida demo ko ya
1: nam
0: andoko anani ko ibadi na
1: ma sha Allah
0: andoko
3: da ho to kana dide
1: mi dali wodi kai pawo wodu a gonga jida hande dian to bi ba to bi ba gudun kwa anani pawo no wodi gonga min kai jidi ayo no be gadi alkawr be kaboy nani bade dun wada
3: o ko to o dike de
1: bala ko alkawr habbe ke de wala me adi midi an banta o batam himbe badami he dem no dum be gadi alkawr o wari o fawo o dali mare funeti o tay dabo to yawti mun yawo toto wana dule je de dum sharia aci ko be gada dum na no kai to dali mun ba be tampa wa ba ko yuma
3: Otambai
1: yu uma ama saria majunum begoniri. Eh. Saria nun hokki gasire labi. Wakati ko be gaye teja ambanda aki ka ungaina.
3: Eh. Yidun jabe me.
1: Ta jaba ta gon jambuka be rammi ka do witi tintadu. To lato alkor be gadi dum. O wari o wujji bala ngano. To ga sar ito o wodi go. Wa ngaro o wujudu ame. Non bani hanu no be gada. Non bani hanu be gada o wujunga wadu.
3: Bala ba hoya hani kiyama ko hoya hani
1: o tawi don ba o don
3: eh
1: de ita o tawi don o
3: ba to ko
1: do do yino he don o ta ba jara
3: o mi de
1: o tawi no don
3: o
1: o to wi o don wi wala che
3: de ko ye de o nyama ta kibana
1: o don nyanga ta kibana ko ngani batami eh to tawi no o don ko tawai che de to bar mu fere o tawai o don o tawai che de ko chaka don ko balgo balaga ngai ngai ya utama
3: ka
1: no no no
3: hala ni gava
1: jara yonto nyalane o warino ba owaraino kwata
3: anta okama
1: holuno holuno owarino
3: kadidi
1: dara ume holi owarino janti nyamana ne
3: ume holi
1: owarino
3: janti owala jede ko
1: hebi ita
3: baade fa
1: baade ya
3: o mide idi
1: owaraino janti nyamana ya ho bata eh to kere ke owala fugonga go
0: dida anka
1: owala go
0: ko do do do dida pa o wori go
1: gindi nono ngo
0: to menene ko vida
3: jemi ya do da didi
0: nono jemi ya andoko nanani kabebari
7: nani kabebari
0: nenu njida halaka
7: hala handu haunu
0: o
7: pao wala unkonga
0: mm-hmm.
7: To palo mao duna gonga funo wasi piano dununu sutana chede uyubano uyubino dununu chede fu
3: nana
7: wala adu
0: bida pao wala gonga
7: pao wala gonga
3: pao wala gonga me tasodi yobu
7: tasodi fu
3: yobu
0: pao ufa nusodi fu uyeo yobata
7: ya oji yobu Kuyubai.
4: Ya ukan. Ya wala gatenga kolaro nyamana haedo. Ni bai ni wala te koro wala ne hune ko te koro kolaro nyamare na atado. Ya ba e ka ni ba ta ka ni ba ta la. Wala gonga ba. Ariba ga nyone ba ina ba ku basi pugonga.
7: Wata kan ko duo kan ko mare huma
4: ko nyawa ha o wa ono da
7: pawa. O
4: don go yuba
7: no du no
4: me. Ba no mo chede. Ano no mare ba. O odino. Ba la ho na ita marehu. Duo ya nyaural data ni no ni nyaural ko
7: padu yo ko da dum baze
4: ne ko da ga tuba do ko ga yo fi ko we ki chede ba ko ya hani
0: e ki tana ta kan ko zimza he ne ne bida dede pa wala gonga na
7: pa wala gonga
0: wala gonga bida
4: pa ga wo do ga pa bu ma dariru
7: pa wala gonga
0: ne ne ko bida amadu zimza
7: e to ga wo do gonga ni
0: yuba na pita sada
3: anani
0: eh
3: anai horata horata ha biro mane do duri he binihu yo be da kare anai fa wa biro fa ida anai mo he bini yo nyamane anai wa tadu nyamane wala fa ya bitu ma ando yo bunonu karo karo ho warano weti bala o miwa weti bala o wadi weti o wodi chede ho jali nu don weti yaga o nyawtanga don yaga o do wara o dede o do wado fa mami ni duba suka mako ta de ma de mako fiano amenyo mi yawti gandon tawaimo
0: Ebe kambu ani ba hoko be biru be nokun e be etta don taw marif mabbe be jawta taw
3: ah don kam ma ma duli holla ma don kan yi daga ama anai horara biru ne edua he bina wi anai taw amu yani anai ka don golada
0: ne ne ko wira to
3: gara anai wata yamane
0: sai joba e hani ko kin be yasi bo kasase
3: ne hubu walo be to don adai
0: en jaba to himbe tato marazi ne
3: mhm
0: abin maniyo Abina. Ya jamu. Mani
8: kanne.
0: Ne jida halaka.
8: Ala do digo.
0: Eh?
8: Do digo.
0: Drum bi da wodi go.
3: Eh.
0: Menene ko bi da tanabe fallo.
3: Ba mi di hanim.
0: Abina. Abina maniyo. Abina
9: Ajan palle
0: Ajan monu
9: ni lawu
0: ne jida halaka
9: ha dro wod gonga
0: dro wod gonga bila
3: eh
9: apa ti chob nyamane
3: ay
0: men ne ko bila tanna be fallo
3: eh
0: Abina
9: Ajan
0: onja nina
9: amonu ma mu daga guadi
0: Ne jida halaka.
9: Allah jo wodi gonga.
3: Eh?
0: Dro wodi gonga bila.
3: Yawa.
0: Nene ni ko bila.
3: Nene ni ko. Kali bi ka gwata ron golada me.
1: Eh ka golli ko.
3: Eh ka golada.
1: Ron ka gollan dro wala gonga be da do hela ko.
0: Men jetti sanne. Da dari fu nyane altini halakan hakkati ko gaden kadem himbe laso jego kanuno do himbe laso jego be nyane yani altini dem himbe jeno be bi dro no wodi gonga. Himbe sappo jeedo be do be bi pawo no wodi gonga dadari hanne himbe tato wari be dike falto dro dum be gadi himbe sappo dido
1: dim ba jom importame dugo
0: e pawo to himbe sappo jeedo be kambe be nugo ba joni ay no kado wi to nyane altine kanno nonge e ndam fayde hala me de gadi nyane talata kadum bokkit ne dum nane non kadum bokkit
1: bali jamba nirabe hala kabetiti hanne subakala nani neddo hebi kodo kanko ke wudo kodo om o wodi suudu mo gadaaji didi diyan yo foyi be gonde gaaso tonni don taw e be paajo faadum waro dum jingi
6: ndu wono dum jengi do mani nakki fu o wito ko dum nata gada gota fa o nata gada gota kanko bo den jia woni toba do mani nakki dum kanko banyoro dum no ummi fu o hejjide damugal no hejjide damugal ko do ya den be fu be jey be natoy no weti kadem be paaji fa nakki foti kade den banyoro yito dum jengi dem poti natoy go ko do boka dum bo no ummi fu hejjika dum bo de damugal no ganno yino kenya banyoro dum dum bo do hejjino kanum hejji

0: mama.
1: Eh. Ibu dia nani nak kau tu? Sana. Oh, di sana. Lagi sih siapa?
2: Nah.
1: Ananika ina?
2: Ananika.
1: Nai jida hal kau itu dia ando.
2: Ah, mengkaji jida angkut wala gong.
1: Angkut wala gong. Gangu me?
2: Gangu me kau jong ulo wadi hubai kot wada.
3: Ah, okey.
1: Abah kamu ane kau kan ulo maku bayu kot do wana ajanci ulo maku.
2: Do ana ojaman nume. Mena tu nato suru tu dek kamu ni utefang. Tu di do guru nato magu.
3: Tunggang ganaru lagi.
2: Ah, okey me. Dagat uku darat me. Kukot wadi. Kujumuru wadi kutu hana kanka wadi
1: kutu utikana jasi kukutu wadi mutumura nene
2: kwa jamami nata uyata
3: dia
2: nito kata me kwa jandini dia yetopa me kubo dia nito kata kukwala ufeuna etamuga lana bato imi wadi tosentata osaulo
1: bila tunung hana
2: kwa nefotame
1: bila tunung hana
2: wala abuonga
3: kebani amigolunga
1: kebani amigolunga
4: Eleri baba heji don garin to yidi biya o heji don dia elina to yidi ba goddo yande goddo yataade to kejudo lela e dari odo bono
1: ewa ka bani kango kan wuro mako bani
4: bada wuro mako bani
1: o wanda na odo no wo heji go na don heji
4: ta wuro odo no heji go kango sariya ka mo heji ta ido
1: aha
4: to jom dian to bano ko heji don go nganu
3: na bana de yedi meri mun ga kiwala
4: au ga kiwala
1: ani ba jonka
3: Kodo ka de wadi do kanko illa nyanna ummi ba redi jemanu denu kanko she to don kanko she da gito ba dian to banu ba wi tagalago ho modo magumma ma waita linka go ni o dogga yawo he jaga hudu siganto wito o panga ga ko honi do o eta ude mako o yafu ko kanko ana na tagado he jeda muga kanko ga de wadon wana na geni ma eni tagaye da ga je don goddu wadando kanko ga de wadon
1: Ewe kambua wani kanku timo
3: kambua wana wana
1: Tia wani yetuba wadon
3: Kanku mamaidu me Hei kanku ayi Bo udo heja Dia yetuba me Jomu heja mba dia ntabada abu
1: Ume kanku kame
3: Dewo maku gineji goti numba Totoli o godu watamwa
1: Kanku kau heju o mili kore kanku kore fama
3: Oeta baha linja kwa hano baha Oeta baha linja kwa nu Owa konga ni niga Neto wawuta uuti funtu bato redi jema nu Oeta nga bato tatadinga Odoga la lawa heja Odon kan dede yi don no geni ma wata kan
1: wani. Ko mi la no me na ko don ti jawo
3: he ko no mi wati dede no ko handa du ba ba don ko ko don ga he jide o bani dino.
1: Jemila.
3: Tapa he. He ba ga ne hodi.
1: Amal Jemila. Amal Jemila. Andako e mi ketina ni ma.
3: Da di.
1: E mi ketina ni ma.
5: Kam an no ba ko do gatam. Kan ko do han lawo holli dino.
3: E jawo me.
5: No gaun ta o man gata non gada me.
3: No gamme.
5: An do holli mi.
1: E ba kan bo an ni ko do bo o warun o tawi o don e wuro mudu no fa o.
5: Kan e wo ma.
1: Mafa kanko bono nontaw
5: o salaay no gaung e wuro maada to eno banno den nan to banno yi a wiirige yaasi min do ton umma he wiiroro to yi a wiira hino min an wiiri min do wiirara ko me min do de dum peuna min to peunu da dum peuna me
1: hakay ko de woni to mafa kadden kadon mi layna ko don jang wala
5: baara den nan to barano o feuna ndidum baara dan to barano yo
1: min nani ko bida no machu
5: Naam.
1: Ando nani hina ko tungare mbati. Nuno ando ko jira.
5: Ko don yetimo e hakillo. Ta yi genni no fijo ko tola be pija. Kango pijara. Wakare ko woro fewri ni damugalle. Den di anto bara. Ko ro ba kare o fewri damugallo. Den jimmanno. Wanu me e jimmanno me.
1: An
5: mi an jimmanno. To yan ko baato no wagna loma. O era ta e gicho di damugalo o fewna do ka himbe on de wo baato yi o do fewna jimmo o fewnde o anna mo woni gara suudu so wakare ko paano do ba fewno de do den de e tuba ya ko yo jimmo no anna to yi to gara suudu me wado ta moto
1: e ba kambo anna kati ko wala do on kawari hejji de damugalo ha kadden kan dia woni to ba dede kan ko mi

0: Andono, I had killed a man or a toba. Why, oh, Joma Bato, what I know, no. I ever got one and I don't know what you mamma the whole world was a little took a young, you know.
1: How could a couple of words?
0: Oh, and the rotal tip.
2: Remember, you want to make.
0: Oh, you
2: know, I don't know.
0: Katon Karen Bata, Tauba, Daga Quanta Mapper, and Wood on Tau Hota. To go yet caught on what two were really. Bakanjeti, the Jungle Wendili of Farming on Hota, Hakoko, Jungle, what of Yawadano. Jungle can,
2: I don't get tired until I hear Boyla.
0: I won't talk of Hanani. Can't continue to Bahana no cardon when you're mad. Kauvi kanko owo uno owo wanu woni
2: gemi gona to uno yeah. Nodayo nani wadi non gatayo non no gemi kama waidu nani wadi non gata
0: hanano duo bata kare ka dun
2: kai bato aya gona to kaino ande to kaino dina go ya gemi gon toka boy to kuno ga ya gemi go opa onje onji ya ni
0: ma take ta ni no fu mun kan wa
2: wa bai do wa dede ne
1: jaye bai do wa
0: amaru kan to kwa ga
1: hana ya kan go go go no mata go go to numbe ana yi mai fute mata me kada dunina nan tai
0: lasi nyem mata ke kan ko no don hejjuno no hanu no to hola ko mai ni a to ne billin ne to don hokimo lawo o fauna to don yimo e dotte to tamu o hulai goddum o wowuno e leso makko
1: ina ni ba sudu ngofa gada de dinu
2: gala yidi mu gada mu gada mu
0: ba ba wairo o waro o finnina wuro ba gada wa shafa
1: menene ko bida bujo wo na abeda ina andoko
3: min kan kare nga go non baraka ganga bar non gambo a jaya o kai ko do wada inun no
2: don ga heri hokum kan
1: ano tana
2: yi wo no kwa nyojo mako wadi
1: to menene ko bida demo machu en ja yeso
0: to
1: ka je to do wodi
2: go nga
1: do wodi go to menene ko bida ache to ko kebe ache bo wadda ka dum ka mudu nani
2: to kane ko do fu kade
1: kabila
4: aja na pinne
1: ya aja monu
4: dinu law
1: ne jida halaka
4: ah kodo wala gonga
1: kodo wala gonga
4: e kango to banulo ye jara wuro e jara
1: aha wadani ko bila tana e fallo kabila manino wa alaikum salam monu eh ha do de gene jida halaka
4: Ha. Nia ada di jatuh menu tanya Hamida.
1: Nih jida halak ada.
4: Ah, walaik
0: do wala go
4: ah
2: o yano me o jengo no tam e nani
0: ko wi nabe faldo
4: ah o wata to odi
0: min nani ko wi da tanabe faldo wodi sane tadari fu hala kabiti de nyanne talata hala kam himbe laso joyo kanun noddo de himbe laso joyo bem himbe jetata be do be bi do wuro no wodi gonga himbe sappo jetata be bi ko do no wodi gonga kanun tadari tadari hanne tagado goto jahi be dikki faddo ko do tum be gadi kambe sappo je nay ko do no wodi gonga be ko do no wodi gonga de fato banyojo do wuro mbo tadari himbe do yahi be di faddo me gadi kambe sappo biube kanko jowuro kanu wodi gonga tadari kambe laso e jene no don en no doy de hala gaddin talata hala ka gaddin nyanne alarba kadum bo e ngaran kitno den dun nanen kadum bo non non wuytori faltungon e bali jambani rabe hala ka betite hanne subakare nani net don wodi worare mudun todita sudde dem o wadana sukabe kambe dido o ikkita dun gaddul sudde daga sukabe wadda illa dem o oya nun o waray gollirde mak sukabe kanun gollata den nyandem ise boggobe ga ita suddengol gurol mudun ko sagi kuranga wutago gurol ngol ikkenike de worare gum suka goto nyande gol yaabi boggol ngol no yaabi boggol ngol fu kurana ngimo den no kurana ngimo battibe dum wadi lallaw ettimo yaari lokoturare no yaari mo lokoturare o nyawta o gayni getti makko wari no getti makko wari fu nangi kanko mawdo sudde on hawre wi no atta ko hokke sukabe o daata sukabe no gollita faati suka goto yeyi yaabo yite den o wi e suka on kamba yata ma yite nun non ko yaabi dum eno be badde be natira kanum min yamata hakune gettale suka on e mawdo sudde on moy num buri gonga
1: to en nani hala kadan bodo wuytori kenya alarba na e fubutu en nani no ka wuytori ta demachu
5: naam
1: anani no hala kay wadirina
5: jindi jama be wala gonga me
1: no hadi
5: so ga be raw hakila ne be radde to yite nge ko goddo dum a bari ga do ga na bida o meda way godo o wati suka be raw gadda be raw hebe wati raba be buuta holla be do kalire wonno do mo jere wonno pa mono fa loto ni wari ni wate ko do hisa do huburo holla rabe si o ngo wati be don wala gonga
1: e be kan bo an suka be be gada sudde ba to wala dum be gada sudde
5: be an ba be gada amma be anna to no woni dubbe be anna to no woni to me janta na be jimi
1: a bu ka bu anni ma suka be kan be anni ma yite be jogi gonga
5: to kuno nyin ni jo wala gonga
1: bida nyin ni jo wala gonga
5: e wala gonga
1: min nani ko bida demu goya
6: naam
1: ando
6: min do fa so demu ma tudon gonu
1: bida
6: nyin ni jo o mawdo wala gonga
1: gangume
6: hokka wa kola da hakke ka de na da rufa hunde ko de na do a hokka do ko la dum gollay ko kadi nga joda ki do nga hinaki du gollay nga anti du kadi nga fa ma na barke ko nanu ko kuma wa bodda en to be dal go faana joddi jobe ten ko la to hakke la nay be
1: e kam wani mawdo mbo holi no be ya
6: mawdo gang hana e woddi de sukabe mu to gonga no hanne bata dari fal ene ya hobe du deme to sa wodi ki sukabe ma hu wallabe gollata geetal o lube fa be mauna taw mama ko be mauna be potanga ya tide go golle taw ko ya taw wa tide be dunga nje kadin ba o nyanta barke ma jidon to
2: ka be yida yida nge ma be ya bay be ya fa de guro wala do nge ma ya
5: do ma ya no guro ko ikini nge ma ya
1: umita bu jo
3: na
1: andoko daro me ne hala ka woni yahira
3: mawdo wala gonga
1: gangume
3: ta hokkama tagaro ina ani hunde bu ko kada amana no ni hokkama tagaro ina nam tagaro amana no atuke bina amana dadari joni yite wi afa yite wi be anna dum taw dum fu
1: ani na holli be fa jon kasa be gada sudde fu yoto wacce be gada sudde
2: ke bani an apira me bi
3: amita wallahi be saka de to be gi yita ko yo vitabe to woni be gi yai ko yo vitabe bina ani ba de e kido tagado puccuma e kido tagado durande ta on duida wadan dubo gafa dubi didi aya no dulita a hollama bono dulite
1: a hollama no yahite
3: ko garajo fidamo enai tawi ga hanne an makko on duidoi o janyi jangwa yo fidamo enai o janyi dandi ba o janyi dinta
2: ko nana en biyana to pucci do e ma hewa wata do non wi wi
3: de
2: no ba
3: ko do do dum ko yiti ngedo kan lo ele bane wadde no
1: en nani ko bida
6: amuje ko kange mo
2: he to ke mo he
1: kam ndite fe ba
2: anani ba taw enem be la tagi nyinibe e ngani sudeto ya ama to ma ina yidenge ta dawo ngega ta da node to popo an jokede che ko na bu hima hikine ba don tawe ngani din taw ko kambe gadube be pani ge dubo ko be achi be jabi mo be to nyo don gambe jalidu be gala go be yi yidenge ma ya to nge ya bata go be ani to pa pa tagi buru be ani
1: e be kambo ani don kafa boggo wonu boggo
2: kan ge
1: ta ko yi de nu fa
2: ngome suga be be godi gonga ba min to yahi jom ba de la tagi sude mi ani ashariaji ko ngem fude ma inge huta wecho mi to yide wone ma e mi
1: yide ma jo ngem ba fa pimo
2: kan fa mi me dum fube buru kali ye no wa foto to be ani do jan ya be keria dindi
5: na onan de ma ko ayo heria
2: be keria be ani do jan ya
1: abira no mo sude wodi
2: mo sude wodi gonga mu
5: I'm going to go to the house.
1: It to be young, to my father, to my hand, to my hand,
5: ya ko labe goli do yo virabe ro hinno san santuru no wa de ko golle to wa de ne fa baaje to yiki do jo en ya jabo betila baaje to yiki de jabo tila wata wata le wata e wa jabo tila amma nana wada dubi tata ma dubi na ko jaba e roe mudu ga heba ta digga anna fama yasi majjume to laari do non nina do wala ninno amma wa dibe gara be wadu lewo o yawra o hinni san santuru ke o gaajo no wala go nga base da
1: kan kubo me ko atuno be mena jonka o mili be pa be jonka be pa mi jaka goli dinu hani wadi
5: wadi hina ba o mili no ko mi leno wadi me na mi la be pa mi ko mi leno wadi
1: bila suka bi wala go
5: eh
1: de ke si sebo
5: da ba bi wala go anyi ni jobi
1: wala ni jobi da wala go go mi nane ko bi
0: nane ba taw kalire wadai no hina wadana masuka be ben o pa be min to wari hocce masuka ya utina to jotto be to ga be ba ta lili dun taw yaw wado me ta renta ta ga dum mabbe taw wadata ko
5: gatta no
0: hali gatta hakko fa ko hewti kade kalire
1: sai ni a hollabe yaw to wadi ni ni
0: a jodi ba ta jotta dogi
1: manuk manuk manuk kum ba ta to be golla biuda sai ni taw gara dara taw no golla ngi taw be gonni be jehira dum
5: da dum da dum de dum me da su dima ko
0: kanko wala woppa be o yawta fa be ga be nan be jaba bugo wi ay ke wodi gonga
2: awu te ka to yaw no kum ba ba
0: ko jida ko be jahata do jande to biama bare me tribe ya hata no be janga na be janga
1: abu kambu ani bade deme abu kambu ani abu kambu ani tabade deme dotijo yota acha suka e mudu wiya be jabe deme
2: we da tawa yeti
1: suka on suka on
0: suka mo acheta tawa bita tawa atan kan ko tiwa ilik ofani dotijo
2: na dotijo ke
5: da me jawoje da su deba ko kan ma hino e wogo diga wakati no yofra be rebano do yedo ba ga be tuddi jande mu hudu hudu wata yasi
1: aha
5: non ni ga para kado
1: e buje bo
3: nam
1: bida be dan non ko goto
3: eh mi wodi ko meida no anuno yo fambe ha nay no yawta bato yo fibe yaka to yo fube gan o hollabe to fami be bawi o yo fabe amma o jodo len tabe do
1: o dana be
3: o daya no be gadida gan sabu ume ga sabu kalire ne kanko wanani ne ba bato be anni kanko bo o anni bato o yiduno nun o yo fitabe o jodo o lenta o dana be ko mabbe wadita
1: an computer hanano wi o yawti
3: to hanano wi
1: bato ya bato do yabino yite wi de gite makko
3: de gite makko
5: no dum wadan no dama
3: ko wadi fu an ko to yitanno no wadi
2: na me ya ko jenta mon fu yita wal ko moma
1: nani de mogo ya
2: to kai gonga
1: ando ko mi so awi de
6: go no no ande no ka de ge batika
1: o
6: ina yi ne to fa akana madu
1: o
6: wetu mo gite don o wi ameti ma ko meti ma ko to nati meti ono ya no ko hollata be ko be jami ono ko yara ni beno be acamo do wada bal tati
2: menga mimi acha baba de nayi
6: ma go na no ma ko ko acha na da watu dum gite
1: to non golla ma
6: tay dum gite watay dum gite me
1: to non golla ma da gatta
6: anu wa gite ganjango ma anti a animate fuda ma ko be gadan labe to kanjum bante fuda goddo wadan ta ma shukamu kanu boy yidimo fa ko wadda maamo bo kade goddum o yibe danaamo hanu no haani o wada bango wadi dum
2: dede
6: no maato dum wadi tawe dum wada gite makko de gite makko wala ko wala tata ko no anda no sheedan wadi dum
1: minene ko mira
6: wala wala don kan wadi farkere mawne ne
1: to ga ayi be di ko ji
2: kan gam di no be yetti wala fu ko holle fa jamani wadi be ko be biya kan ko wadi gacce wa an kade geya go lo kade ba nokko en je ba ba mo ino po waji me tawa fiya fiya e yodi ta hinni to mamu to jitta jaga ko mo inante do ti falma wiya way wattu be jengi tere o wiya o wiya wa
6: wa wala no batti
5: ay ay bal
1: awa da o tuka tuka tuka bi ran do nokum daga de wa mo e wo elati mo amma a tabe don tay be gona
2: to be gona to don kan o wara wakati fo wonno me don kan dede
1: ga ga ga gatta gite no hanu
2: gonda don kan dede wono mi tay mi to da
1: ko vitayo eh vitayo kam be yewi de
4: ye
1: e ma yado ay de
4: handa
1: yawo no pabe doyo bira tunum wodi mo getti sukabe wodi gon
4: ei go dawren ti be don bi hido fo holladi
1: be wodi sanne minani ko bira wadi be do
4: no pinne ya
1: no pinne man yo
4: o no pinne ya
1: e jamo nu
4: badanu
1: ne ji da halaka
4: e mo ne ji halaka ne do boy wada sukabe mu e ndibe abidi
1: ha
4: Ah,
1: suba
4: geto
1: to hola
4: de
2: ore huwa
1: de.
2: Aha,
1: no mira. Eto kitunga. Awo
4: mi
1: suba biwa.
4: Mi
1: jet zana. Eti badako. Nene ko mira chana ballo.
4: Ejaban
1: godo. Tapi ne bani
4: yo. Ejamu
3: Mama sina tori.
1: Eh? Ai bokam mere
4: ko
1: dilla non sita yenye da ko tanu to non modon wodi gonga na
4: eh sita yenye wodi gonga
1: aha suka be bi da wodi gonga min nani ko bi da mo be suka
5: be wodi na wike ba wodo kan wodi ninni jo tan poro yido dullugo do
1: min nani ko bi da dari fu kenya alarba ko min gadi hala kam deni gadi makka himbe jetato kan wi kanko don su de won wodi gonga
3: tabe be tame himbe laso
1: je himbe laso je go kanu no do don kenya himbe jetato be do be bi kanko goddo su de won kanko wodi gonga himbe sappo jetato be do bo be bi getti suka be no wodi gonga del don hanne de hala medim ta dari himbe dido yahi beedi falto getti suka be be gadi do himbe laso biube getti suka be no wodi gonga himbe tagado goto yahi beedi falto kanko mawdo su de won be gadi kambe jenayo biube kambe biube mawdo su de no wodi gonga to non kambe laso jenayo kanu no de dum de himbe laso jenayo be himbe laso be do be bi getti suka be no wodi gonga himbe jenayo be do be bi kanko mawdo su de no wodi gonga
6: anana pe dan hina no hala be wuri hori
1: ndam e kitno de hala gadde hanne subaka hanne kam zani do wonane en kaado bonno nonun ka wuri mawdo bali jamba nirabe hala ka betiti hanne subakaade nani neddo joggi suka mawni yawo mudu sey suka mawni yawo makko kanko woni e dura nay makko nyandem suka mawni yawo makko on to duwata dum ye hottiroy bala no wayatiri bala nga fu o bati bab makko petto ma o hottiroy bala hanne baba wito be acca dum bala ngan to mafafu nga yita mafu be kokkitanga to nga yita ka bo be acca nga dum top dem bala e won dum faari mi fa hebbil nyandem dum be mani cenigu fu suka mawni yawo makko wi seni be ga be cenna bali di dem bab makko petto wi ka wattako kadum tiggi wuro mudum kadum bo wode nay mudum o durata kanko bo acca fato tiggo wuro makko to hottiroy bala fu kanko wodi ngadon amma ngado kanta kanko wodi do e badde benen natire kanum min yamata suka on e bab makko petto on hakkune ma e moynum buri gonga to en nani hala ka beti
2: suka wala gonga
1: en nani hala ka beti de hande subakaare ne do bo hina
2: ha hokku tunka eh hokkem Tunggu kau ni tu.
1: Kau dah tunggu
2: apa? Nilai nama.
1: Hato input dia. Kau dah
2: input tinggal. Cukup. Walau gua ngapai dah. Ye baba, doga muhu, bulu gamai je itu. Na oyang bafe mako na do ana to bali madu da hokida bala o afama ka rumba bali ba mako petoka du itam to bala mabala gore daga duda o ya wada ba ko chie bala hedo ujunga jeme oti danga jeme to di dudi ko gonga chi gido dofu ko luno luno te te da huye o so he nyaro
1: e ka moto suka ondre no kambo
2: ani abe to heba no to dueno wada na fa le suka o ke da ba
1: o ka fa ni da mi wono ni wono mi ja me to ni
2: suka o kanu wala gonga ba heda ko ba mako peto ko kimo kango ya odinda to kambo handanu ba yama dindi don kan
1: e ba kambo ani ma suka o chire bala mu
2: kango e na do duwe ba ko che fe ma kombo e ko che
6: wari je fallo
1: mo go ya
6: na
1: yi a kuma da
6: ba ne kan tun kala ba
2: do e dindin
1: wo no yan dijira
6: eh taw dar raw baba o ye tay dum ba setta
2: baba bo ye tinim
6: anani taw mo hokata no na noy
1: no
6: bala nga daga ho ciroinga o holli baba o shudai dum baba ido en atuma to alla wadi to jitu dum to jomu yitinga gacce bane o walo jeedi tibe tibe o shuta gota gota o sipa kango baba o shuka o batai goka fa nyanne nyanne don kan be jidi senugo kubali kade o handita o etadi o jeita adum baba jaido
1: ay bo kambo ani baba nu baba nu ndoro
6: da kan dum baba kan da wota dum nome mo ko kata mun hebi dum me
1: be chenni fa o ko
6: saura i do kan ni che chenna da bale se o don hokkora mo gota to koli kan mo kola bo kan je wa wa wa wa da mi yetai dum
1: ate ko ki de ge sili se
5: o hokkan taw hala
1: ina am mun fudira taw
5: enja baba o anana go ngame
1: ga ume
5: go oraw suko kan do gi mare fudi makode goddo
2: kango ba yogi suko
5: goddo no hore mun fota tarugo ba dura ho tira Komansu ga ho tiri su ga do no ho tiringa wu jenga go wai ho limo wi ayro bala na go na di bali mede o wi in atunga da fato yira ma ko kin to yira ha bodu in ke bodu yi go no fa di du di ko wi nga do bala ma ko wala di dum ba go ra ko tijo
1: e ba kambo ando tijo kan ka wodi na mu kambo kambo wodi wuro mudum
5: ba e su ga fu kan ko wodi amma bala nga do o jianga do la re mo do ande jawde tubinu nga nya ta banno Naro suka guli mun guli suka ka hokin ro
1: naro bi da nga bete ni tanun no mamu
5: ke ne te ba du o woda de ngo
1: nga hokata mun no bi
5: do nga o do suka ba le mudun no
1: nga suka onun no bi
5: ka de mbo wera gandi do suka he bidu de de makuru ka de hokara suka di hokara do di hokara no do
1: ka de bete ni to mo ka de
5: hokara to mo suka bi te ka de hawira do durina
2: ka go limo ka go limo ka na suka limo bi
5: ka go limo suka
2: ha o ga suka
5: ma suka he suka he bi yo bala
1: ate ko kendege sidi
2: sidi dege be ono he da on de on yibe do ba ti wecho to
0: to ni juranda ga to tunkara ju nay din kan ko yari di falto na nay yari mo
1: to
0: na ni kan ko yo fili ton ba ko kilo bala to daru gan dotije wodi nay me to ko onnu yo fili ton nay ko kilo bala mo
1: to
0: suka kan to yidu hocca bali mu ba gota ko wala no ha nay no ko wiya ka don dun nay idon bay me o hettini no fu ira bali
1: e ba kan bo to baba wala no nay ho ci ta no kade
2: wala nay bali
6: wi wayo ni to ho baba wala no mu ba kan ho liki
5: abe
0: ni ya ni to baba wala
5: no to baba wala no ko tirano ina ba goddo hiba wadde yingo goddo ibe ngay kibuda hu ngay dwa diga do ngay futti yingo ma de yingo goddo kitanga mi
1: de yingo goddo
5: ta ngay la wala baba wala na o kitano goddo baba baba wala no hibanno
1: akita de geta do
0: baba wala no balime to bala nganno la to ri geda makko ho tiranga
2: antin kanga tin ko tiranga
5: e wada
0: a fortanga
2: baba la wala bugu na no a piranga
0: goda nga fa
2: garta no piranga mi
0: na ga je
1: o wo so la
0: na bugu e wo do fakanga
2: na do na bare je ndene
0: ko
2: gi ago do ari wa bu an na jo mu wa awa wa ridu
0: ha na no jamam mu
2: go
0: me
2: ya
1: ati to de ge do e kam
0: ha na no wi bala kan o accanga do tu kan so o wi joga bali ma su ka yi de o hocca ko la mu
2: su ko ko mu kan ko su ka bo
1: no to no su ka onu wo di bali
0: o li mai du ka ba kare o li mana no su ka
2: a yi di ma du su ka yi de baba ti no no kan ko ba wa
0: do li mi ta go mu
1: de ge dege si sebo bida tonum suka onu wodi bala
0: suka wodi bala
1: suka ho chure bala nga
5: one tun kai ani bata no duwe biri ko ho chiron gari gai wo do no to ho chiron gari de nai o gado no nyanno ho ta kan ko hurinda gari ni
1: gari ho ra du
5: eh ni ho chiri ni yo ina wadi dubi didi ma dubi go ta ni yiraha gari ma ko no mi
1: gari ma do na di hebi do me
5: de gai na di do hebi do ma tari
1: ala kan ka wodi sembe sane na di ko kenta o
6: de ye titi
7: delegate titi kan mako keno
3: eh to kanu gonganu
5: sugo e wodi gonga
3: ani to jida gonga nati ko ni jeddi dudata e mu
7: gonga gonga ngam kambatu gonga
3: dio
5: age dare juga
3: to juga do doti jo da me ga dadi doti jo ko he wata e boru am
2: ke
3: to da e ga ko he wata ka ko ti ga goddo ni mimo
7: eh Lo
3: capo
7: non fa
3: tutto come ca o capo fa do go do no dai ganga go mi luca ba ko jita fu ko alla fo di fu wada min chediwa chediwa ka ore wadi ka ore je didi ba goto o da dan bala ko anna ta bala ngan nga wa nga nati nga goto o wondi nga daga dungu nga fa hoti do nga bo nga toki na nga jatta ki na fere
7: wala abu bali
3: wala bali me fu goto wala bali
2: ame ga ngo ma wono bali to nga wona nome
3: nga wita ki bo don nga woni bo
2: don nga tilai magambe
3: ni dai nga boka na nyande nga nati don nga hebi nagge wote nga gobi nge don wote nge no fa nyande men gaidi to men gaita ta
7: nga ma jeno bo
3: men anna bo to nga juwi men anna du ba to nga nati na
2: ga ngodi wala nome don ga dilai
3: mi haron ta yidu no ani ji me duro
7: o
3: kan ko je bala makko amma to himmi ko hokki woto woto njaba amma tira e bay wi e sai hokki woto tira e bay
7: to non duro no wodi bali mudu
3: suka wodi
7: min nani ko bida eh amadu no yande ko jida bala ka amadu no jida halaka
6: ya to ko ni to ta ya
3: bula mo ta ngato kam me ngato kam
7: ka ume so gawe ko dokuda dukara no gawe
2: liko ya
7: be gawe ko bida dokki jonu jonu wodi ko
2: di am jeli yido
8: e baba ka wodi me bala mo
2: ka wodi mo bo
8: kan wodi bo su ka o to baba fa da no mo dwante me o itti nanga
5: Maliko ya gaba na ayfa de duande salo
2: Maliko ya rigedi ahu
5: gaba fa de duande salo
7: to non bana to non babo on wodi gonga
8: bi awu di gonga mudume
2: eh sawa me
8: himi babo wodi gonga mu
3: on jira ga wonno juga foto e baba daga law
2: no no foto
7: e be goddo jidu fa sen nuko be jidu fa jonka sa fu oke to mudu
3: kawa tambi baba tambi juga
6: kawa bi ko kabe bata karo eh rotani no mi debe gonuyo mi rema anna huto be ajuroi
7: to
6: taum bear nang e hupiti nga wodi boledu
7: fado to ma
6: fado to wallahi banga sa didai ni tuku tuku ndido ni kapu minga ni kapu
7: o
6: dito min de de mata do fa ko man to taw ngalimi ngalimi tukkan kon dido dito min gatta ka do a tumina fa na de mi do e ko de ga de mi wan horinga no ko tun ton nanu wobbe da ranga bata mi dun to lawo
7: o
6: to la to wodi nga ma jeno no me hatami ko hebinga
2: ganga idi limugo ati kapuranga
6: no no bare ke ba ga wala huto yuro ida ehe ka daru nga wala be nga wala bali bali
7: wa be do wa nan no bane no be do wa nan yina bana bina ko kima go ba gota
6: no min kam jamai ka to amma ko lu ma mar ko wali be bo go fuya goto
7: eh go min nan ka dunga andoko mi fa
2: ah min kam baba o kan wodi gonga mu ya majira liko shugo lati no habino aidago liko aido diamme
6: ah jonga ho liko aido fa to be chenata
2: ah kan wona me faise o muyame
7: ji du du se no
2: ba to be cheni
6: o
2: ba to be cheni ba no wadi ba mako no ba wi ho ta to
7: eh ba ma ba ah, ba ma ko petto
2: eh kan wona me
7: ba ma ko ni kan ba ma ko
2: ya ba ma ni ba no
6: na
2: ah ka do ko ke be na eh
3: tungara yo na an ngi ide de to be chenata na an chaka ko do hokkanno mo to be chenata do nyanne be chenata kankare ko do hokkanno mo hubudu hokkam mo nyande
2: wa witame wa ka do witaw be da ma witaw be na wodo
3: to jajoy
2: eh to jajoy mi wa wita ma bo do bo don ka henya da me eh
7: go eh de ga si sebo ando mi aidi be du ko fa
9: acha ko ke hin ko jidun be ruga sa
3: ko ke hin
9: amadu sawlo acha vita gan amadu mi kulo tun kara
3: kulo tun kara bane kulo tun kara gonga nu
7: doni en jahan ko ke be yasi ko kadu bulawul kadu buna sen na gende halaka
2: to kanun banga
7: ofu hin be tata alaikum salam
10: ali da ka boy
7: alaikum salam halaka ali
10: yebiyo
7: o
10: ba ba ba yiwo fu go ba
2: eh mi ani to batata
10: mi ngara mi da ga nau
7: aha mi da ba ba wala go
10: da ra go
7: Ndrawo di sana minane ko bira.
2: O kaka jabu pa wara kaje pa hi.
7: Rabbi le maniyo.
11: Aja wala no balle.
7: Aja monu.
11: Gani jidda ne sa asuba.
7: Ne jidda hala kan gani jidda.
2: Bode.
11: Ah walla de tijo bu isi ko gonga fa.
7: De tijo wodi gonga bira.
11: Wadda ko ma de go si ka je fa.
2: Aha. Edi bode.
11: Ka hanu a ma ma jo wa de wulo baba wodi duro.
7: Ah bira se to baba hokimo. Minane ko bira. Jana ya fallo jana getu subo
2: yedi bure
7: en jaban goto
2: mo waita do
7: abi ne manira
11: o fini jawdi
7: eh monu
11: amara kondo ra kunu
7: ne jida hala kamor
11: hala kamela do la dio yo
7: wala do to wodi sanu minane ko bida no en beda goto abi ne
11: oyi alo
7: eh monu
2: Allah jinu.
7: Eh?
2: Allah jinu.
7: Allah jinu. Allah
11: jinu.
7: Allah jinu. Allah jinu. Allah jinu. Allah jinu. Allah jinu.
3: Allah jinu. Allah jinu.
7: Allah jinu. Allah jinu. Allah jinu. Allah jinu. Allah jinu. Allah jinu.
5: Jesus makungeyo.
7: Allah jini ngala nuna batu ma batu tokereke. Dio. Dio.
11: Hmm?
7: Dio. Ngala nuna na batu ma dan.
11: Assalamu alaykum.
7: Wa alaykum assalam.
11: Ha wallahi godi bala muyo.
7: Godi bala amweto.
11: Mi arata nya mi do diga temenu wallahi. Do odara me kan goboto do leno me bala
2: ngawa se ngawa de wa
7: min jetti sanne nani ko bira
11: bala ngawa wa o tutuna ma o tutuna wayna
7: aw ka min nani ko bira
11: odara me sawro ko pitan do bala
7: min nani ko bira tanna jetti tem gadi bero
5: an na to go to os to so do so ngawa to ngawa
7: da dari fu wala bozero da dari fu hala kan subaka no min gadika himbe lasso jojo kanun no dede hala kan himbe himbe lasso jojo bem himbe tato kanun wi babo no wodi gonga himbe lasso e dido be do wobbe bi su ko no wodi gonga amma joni do daga do goto yayi beedike falto babo be gadi himbe nayo e himbe himbe dido bo yayi beedi falto su ko be gadi himbe lasso e nayo tunum tin kawriti be don be gadan wadun himbe lasso je nayo
9: Me dan babo
7: on. Me lasso je nayo.
9: Me dan babo on kare amadu.
7: Me lasso je nayo kan be gadi do de hala ga gadde subaka ka. Don numu da tade hala meden gadden hande subakaani donen daga jande sappo fa jande sappo go don numu da tade dadari de hala kam ene wodi beka daga kanko de mogo yira goya illa bari ina bida bari butu wala wala bubu jubo daga kanko bo kusuna to kusu
2: degeti
7: degesi sebo community jiri wodi kimu degesi sebo kan community jiri di woni da rana kanko kan kadin o budi fa
2: ha moto kada gonga
7: oto ka gonga demo machu gure ka e funu wadi di hala kam tunka ba gudun baru
2: ba ta shi bote
7: tunka kan ba de fu de yete fu kan wali ke jonkan ko habaruji
5: ha hanne o sodi amadu
7: amadu amadu semza amadu semza gure boka amadu mo
2: amadu choda
8: soda gonga tokun aw soda ha
7: e funu wadi do hala kan jonsu bakane do ne dadare to doyi kadin sai kadin ba doyi alkamisa nuno hina alkamisa here kadin jande sappo hakkuni mudu e jande sappo e go bitin kadin hala ke gadin kadin no doje meden de gadin daga altine fa gidda alkamisa barori kadin garan kadin pito din no do min daran to banirabe en jahan kitnuden jimi sese to

Thank you.

0: wounded who have your fight.
1: FM no sina era ma de behemu ntun ube wu sa da bukia yeso na e ngarika
0: makara pe da bu o se muya go ye do mo ma sibiri se ni wo na be nu tali mu ta mena wi ma do ki na ye ro ki wa beru mu se ni kunu o be se ki u ba so yi.

Fura ya gugu mu benu.

Yeah.

one and Gani bo ne ne be, suko maro wani kwekwa.

I'm going to be so.

And then we'll be so, and that'll be so.

Yeah.

FM Nosna, Sarti Habaruji Meden Yotido, Biyo Jobo, Kan Hokata.

ama bu nabayiru

0: Kina se wuko ye miwa ga hinso ada isa so ho ko se asa to ho be so ho ku daba no se daba ni we de sugen ba gbi se ami no go sinsin gisan won won biro tiro kade won ami gun me ya gban wo ngira so mo sanda ni de ni umbira gya samada so ma do do kan bira gya ko tiro isu go gya nda daba ni so wọn wá wo nu bomi gọta nu sọ tọmba kuba nu yẹ mọ yẹ ngwe ni pro bu doge mi gun to ko ban tini ban na da ban ganu mi mo aso aga bi bu wa bugo na da bunu ko ke wi mi wa sha dan sma ya ro bi oge o sha bi ke wi bi ran ban no da ban so ko mi nu wa ta ga kwa nu ka yiru merba kama yesa kuma dan ba kama yesa son kora ban ban ko wi ro ge ba kama wi konse ba ka se ba mre son ko ba me na gya da ba bu ka wo se ana me ten ka bon nu ko ga wo sa da ben ten gi nu sa da o to puna ipa e ba wo no edu ke bo sure so asure bo wo hi ana ben ten gban pe dan gban ko ga mi pa me na mi go yenda ba ru wa Muitani ntenyero osigeno masasu no benise inso yendi ni gami son yenda no gati agire go sigeno ge komi kon ye sababu bamiro son ye ninu wa huga kon ga sinsin uga ni bira bira so ai so ga sigeno mo mi go sama yenda baru mo iwa me biso son ho da ba ni pin dangya na gbisi ami gina isu hima so ni ko so areke FM Nusina sawe sa son ko se ala sa mo jemi se hiwe son masin ba mbira ge bane so ora betu boy sabi daba gbe ka gban wuga mi himba da ge kwa wo gota no wo so to tumba ku banu ye mo ye ga ye ngo ne budu ge mi kun ban do ge mo gota ni so ye ni ya san ye ka mo ado no ti asan so ai so wi je da obi ho ya obi ge o sabi ku san gbo we sha da daron disma uno su hi ino so ara ki o
1: ko ma kun hara gina an ku banu ye mo gota ni so ya gina san wa gota ni ti ka gina ni kene mo mi domeni paguma dona kade magota nti to yen yiruse andini ti doge medihini yogo do behenda toriso to yen danda toriso da bagaruso yuna da yuwisi to be babana yen ni melomo kade magharawa to yen itase yesa bangota ni korwa ademe ninga gienwa sibo yen suno yen ti ga dia ninga tombo dimo ba yen ti yare mahu gade ma kan koro kan pa ani yo sira npete pete to gade ma bwenti ya kunda mo ba be ba yer monti ba ekporo e barana ba ma ka we me embira ge aya sa koma konsuru koma konote saga e baro ma sa sa se se otorwa do me ya da ya kwa wa ngura kan wiru kwa do ma simo gbangba ga me ana wa tomba kuba ni so wa bagado guta ni so mi so an yari ma delege ba bohun bohun ngura ga wiru kwa ga go mega ntorwa tira se ya de me e yiro ba ma ga wura do ye ba kporotin ya sa wa koma konsuru ya sa e ga wa do me mere gi go be ba doge do mba ga guta ni kwa kwa do sa guta ni sanga be ha ma ti sangue en sura ga konsei men no so sa tonte doge ba hang men no kuna so ma han delege kporo wa wunu gro mene bo e kporo lagare ko ba ye kporo lagare mo pa ban tomu sa sa se se mo
0: wi bana da ba ga kuma teni mo aso aga obi abun anyiro ngia
1: to sina yo be so yere san sa ban san san se si abu ye sa gwe nyura sia mahu donc sa ga so ye ga mo ami bo na anyiro bu so aga bo komi tira si se ka komise su no ti ako mo wi nyenu mbogo ba wa basura me tira si mo ya bo e gracia ba nu e gracia yo ko kunya ku sa mo ya yare sa mari mangono ga yare anga gare ga ge wa tira si mo ya bo na no buranu kubani na gracia saga ibanu kubani ngurasia no yama moyenti bumanu swagawa swagawa binti kama npia ngubi kwasia ndo memigi ya sagu kwa sige nuko kabebe ba sengu na nuko beba mabahenlu kuturo ziro no nkabe komisari ya gibu ndo beba naba yedeba mehu mbeba sengu na nuko mbeba nye tonu nkumate mbu heru kuwa ngubi mbu heru kawenu kwasia ndo ama kwasia wanyina mo yesu na dewa kuna binti mamu toka adema ye miya sagu na kaya urugu ndo meye babu mikuma konsera kama wene bahakburu hangu usada bungarimwa yema yanga hungu usagado
0: iwa ya rusha bibio gio mba washada andisma we know ino kwe miko nisho ya dao bio ya ununtoto ugu utin suwe ibente ukwa hukura wulega mbira gia baswa sonwa moma abingota gano sonwa
2: atene surum sonye natia yera we wereka ndelege wene ala gwe ukparasia ukparasia wereka ngalwasi wakuro buyari ma banchwa sola se sa kota biba wana wereka yomi fase wasisi korwa hibu yira waka kpara une buyema maa wasibiwa yira wira ngma wira nkeni wipenu tebonu buka nyanimewia ba nyanimewia wa ginte runga tene suru noba nem son ye na tia won ra iru ka ye na no ka tia mo wiya mo ba kunpa dia atarata mo ba wure mo ba suwa sa ko ba no ba neni baga jira je midi mo ba kunpa adarba suru no ba nem son ye na ita won ra iru ka ye na no ka tia iraba bare songote kwa ba wirgo de kotiam saga wene aragbe dirige wala taji amona awa akane awasi buyema bu kota be wiya
3: ge ma kota be wiya bu ya sawa e sawamu yakoko kasun kare na wa besengwo dobi mun ganson ba be baso ayi wa ba kota ni kuo ni san yiru ni ko kasin ma sarawa mo ya yiba ni memura ngimo nyine suso e akwa sabu saka somae swasuri nama gusono siara kaye un awasi bayera baka sumuti kwa nwe madema besansi ya bantibara la hunsun saka sasa na yari basu behe un somaba kukuku ya kwa sabu naka sumuti parasia nama siara za ginte runi surun sonyena tia kasurun sonyena iru kasurun sonyena ta mewelekan tomu bayera alwasi ba bayera bukuru bere gibu bayera babe garikan ma sonte taka kura sonte ta embasa so e samson nugudo bagaba bi masan nasiera kay welken tombu bayera bakwami sonte o mankumo ibere basi wika sero ko moka sonte wa puru wimba ko nyemia na welken tombu tobra bagaka bupuru de batia ba gonomi ti kwa baka hun sonte kwa de menwini na ma kanamo usisi ma tie ti ma ku kerko busuma e ku kumehun ba behenime musani wa munkun gimo behenye huso
2: nena bengi baton suno ha warakani nena be da bai moshiya
0: sasera baton suno wa nyira ko ho mi foge mi la be hanso mo sa warakan be agendi so i binteru tiro dara mi gban oga mi ye sa mo kanu di ya wa maka so mo gban gbe kan tem so wi se ro david stamo zime o tiro igi anda ino so ara kiyo
4: binen bibu dabiru banne gbengbreke busigunu bi kai ka be na we bengwiro Ya sang beng beng kan militaire gabo mima bia geran sikura bora deyo gabo ka gabo buengania kagme wewerin daru ama beng beng pe wolo sa yaromani mo yimma wene bu beng beng bi tosia ma beng beng gianye yera ya tiro ndaru tiro de me basun ye sonwa ya sanwa gian date beng beng biu ka kan militaire noro yero ama gison lo pompin dabira dera sa date biru kwa ye sona gison non sinan ga tempusero yakaso kwa wa meson gison date takane osine ba suka melo biso yawasia ye asan gian tiro antiro kaso manan gbengbeken radio non sinami ka meria son pe yero na danga go bunsaka mi atiro ga wan anka ye turibu do mango gbara ka de maye krasan tiro ndaro yan son sarero yen yan se wuburu yen mi yan ka sana pro tara nkoku mwa ni muna wawa ama tuwa date mi bebi basa ba gina damboko kwewa miba na gina sonroko ame mbiru yiga santi unsa wu benti kwe ting pagoso de mami ye mbiru ye masa wu gibu ima bebiya wami da biru bana yiga sabi son dodoga sandate yo ugume dara bana yiga sabi nengia go kura biere date mi minyan kasana kuro tiro ndaro isa la kari kwa ni nono itawa ya mo mabe ni ngona kwa deme ti wakuru nsaka ama amela ni ngona yangu igobo yiro loko kpi laba bana ye mbiru anu ikon gbengbeke meri nyisa gia sa bonu kpi nuruwa nusui suine nuka kura se gbengbeke meri yo mi Besen bukuro ngire so, bebe basan gyan, baka biwa gire bata okwa, miya ba nan nin suin siye, buka tuye, se gbengbeke meri o, yu wase kuro aben kalibia. Bebe sa de ma date mi, ben ngire so, tiro ya san wan, gus non keno, yaro mani gya, gbengbeke mbibu mbira gya, ba me, ye nino mumu ka komye.
5: Awa tiro, tiyoga ka honna tiro, ge ma awa tiro, awa ka go iga anwa halamu, tiro, ninga yiba, kanza mo ga mo mi kun pon pie nga ma ida kuro ya won bo ro nya ya ga de ha ga fo kuro ha nga we tiro en ni ma dere fa to mama ye ni no mo mi to ye ne o mbira gya na na no pio mo e gan wene bu doge daro ho ya ba ndogo ya ga de ni no ga hum bu na nyum e bu hun to mo kiro ku ayen so aje
6: tiro ga ha daru e gabai pura fare mo to tiro nda te ne megum hana zadi mo ha ko megum ama biten ga dua zadi e kam ma wa de me biten ga dua me in zadi e ko ga bu na bu isangu ye ba puro kadia zadi e ye biten ga ko ha ma ga zadi mo gi ho to ba na wanti ti ga se da ko zadi en biragia garu ga ma sare magumo agere kuru ye ba dura mba ya tiro mine gum ti proje ga ga na maga hum ti sabu ye rukwa amira yen di pibno he ga en di bagan kuro ba ho ye kuwa ama ye ga kuwa bitan ga ma ga wa te de u ho be ba gumo be ba ne bu nye ka kuwa be hebi he mu ha ga ma ya fane wa ka kuwa ba ma ya nwiya hebu e don mani baga ma ti bu hete deri ku ma ho afane ko u nto bo ba ni ta ne za tura ne gibo za tra te gibo ba ga ha u ho banan afane pro tiro mini mo da te ne ro ga ko me ga kwa de bi ba mera mi ni me ga sure mo mi gum za mi diga man na mo he ga sure mo mi ga mo mi gum ka som bo bi ya to u mbo gura mo bira mi gandi u mbo gura ga wore bo hunu makke da te su wa ho ga yim afane de ko kira de mo ga mo mi gum
7: ati yo no e ga dia ti wo haki hana ye ni ndo sa wa de bi ba ga we fi wa ma nya no ma ga di hinu ha na go no se go ya ro u so am pompi ni ga lo ni ye ngano ni ngando a he pompi e da wan bo wo nya ro ni ga sa na e mbu yo e ga ha be hen bitani in nagina ma go go de ga wan ti okwa me nga we ne ama an na wa ga popo gibu ze fe gibu iran ko ka he na ga jan ni me mu gura nderi bara en din de ni ba be ba baramu de ba nko bo nimbe mi ni go ba ma e de mo o no ba he o he no go e bigia no ra e ha mo ho bu gro mu ko o ho so mi o bara ai son wo me ye son be ga won e bu ma wure bu so mi ko ga e son ko ga won ya o kira ma de me ba e son wa ka de ma wu gu ye ndi ton ro ma npe o wi mbu ga ta ko po no e me ho be he bi ha ti o na mo he wa mo ha ma ka ho do ho gire de mi ha nyiro wa wi no pe
8: na na tiro apanga tiyo ko na nen tiyo ko na pa ye na pa mana wora tiro ninga hundore ya ya ga de ha na mi gun
4: buka son da ten gin a tubisi ya sakiya sabi sura gu gande wa san metiri u ga bi an tiro di mo gben gben pe wo lo san un susi bo ka sun ye fa yi di ya
9: tiro ya ha ga girun un mo ga so ya ha date ta baraga mo date ta dumar mo ma mukoho ko da unyagro ko unya shonuro chiro ni moro shoge ko da uga numara ko adon ni me shoga nga dami ya ma go ha girin girin unaro ga ke ku aka ko yo ma ndi ya chiro ma nan na mini ne ngu hira ga kiri shi ya ummo ga so sege biagra ga batire be tawo mo min na ba don sore ban don so ko bo be shin ho shwa ya po duga shugudo o como da de second banco ko do me do tu bi bana gaba bo sho mi bi ba sho shi akor bi gendi bi ba na na mi ni go ma to pe ho ba na ta ma ba men ko men dira do fro ho go ba mu no ye ba do ra ta bi mbiru to ye ba ma bi a gran ta ko ba pa ba tu bi bana shi na go nten do to do ha ma pata mi banga ni tiro ni wa ma ba no mo ka me ba ba to me yam bi ko me ye ba ga da mi bi ba tu bi kare ye wa mi te bo ni ga tiro ni me ba ga mi ndi ma ka da he me yara yara ndi ma ka da ben kare mi ga sa ga natura ni ngo akwa won to mba sho himo sho ga ba sho himo wa we ni ni ga tiro ni ya ma to mutu ya dira sho ga be ba ben to mu ya mi ma ye gun amara wo gi bo ga ni wa
4: win gire so mi ka na tiro nuro win gwe si na kiri se wa ba win nu ki sankira kame son saka date ni osini
9: ba no so won tiro mi tiro o ya tiro ngie ye won ni ko sangira ma ambe ye patro ba ko ya ko hegira pro ga go so he me ben ban si amban ti ta ma ten tan yem bu hiro mo mo bu tiro so ma ka he we ne bu tiro so ma de ba wa wa re ko an te me ra won biro wa ka wa mo go ko bo ra no ye do to ka go ambo si ya no wi ya na ra dan bo ko te man na kura ba date shonwa de ba wa were shonwa ka de ma to mago ne bana uno tonu ba nyam me shoguru ne buni ba biya garan shoguru me ndo am biya garan shoguru me ndo ma go ne mi ne un shara ngarwa mi go ba to na ma ago mi wa awon ya ka ho anoma turo mi an hek be angunga tiro pa ban yeshoma on atiro go bereko biagram duma yoro ungadami awon pa wewere mbira gendi minina gaka pe yenshona na kramo na ogi bo bu go do ba wewere shoma figo mi bo akaho bo tiro ma shoma figo pending wo wo shumi gingi
4: tiro yasanwa date ya besensika dobo mara seka giso minyan sana pro tati tanin kokmo ama yenir umbira agia ya komie
10: FM Northland
0: daba so sense agi hanso hoge inten ka bonu ba meru kwa wataka kwa no ka yiru kama yesa kama damba ka konsei ba kama se zungbanko son ko bangwanko gon wiki kama ba meru son ko be ba men na mi gya dar ba kwa ba ba wose na bilen ten yiru ngbanko gon biragya yesa tin ka bonu wusa da bu ka bilen ten me go ga si hansi ni ba ko doge bukuna doge to yi ba kwa ba so ba ka wuhia na mi kun gya so ai so bilen ten yiru o yi hansi so asuru mi kun ma uto yira yenwe ni sunsia kama yesa tinka bonu wahani nuwa to ma baiko be ba mer baiko kakme wye yara yini bai yi hansi swa sule wakwa wakme mika safi ko binen tema me tinka bonu nuko ka wuso ata kama me binen temu ko ka sinde me baka ikin inwa me ye baka me nagi adarba su nwa nese inso enda ita ni nombira gya binen ten yiro ngbanko go sane suka be bonu ko kisan son ho geni miramiku so wa yi bente lupo be no siya ma wisna esa kwa wida bwado nge unane mbu hikin orozi nda yon kama wisa sen sepo teta bwante bwado nge unane wirugi kalitora nkomadan ba kurami kum be kedi bakate be kutugu manga yen du to jiro buka kme buka we ma soma ka sin sina ma ba ma ka bro no semo no isina mo mankire ben du to ji mi gumba bi wonum bara kun sungu no bara yu bara nge ko kama yesa ton we hisun kuru kuru to dia mi ba bi no re mi gum mi ba ma mkire mi ben sigeno ke ka sin abuka wa kwa ma ba ka soma mo wahala ni ba ba no mo to so ye nwe ne bo sin wahala ni no wa wa mi kun du to ji mi gum pa ken buka yin nwe no wa so ai so ba ka kura mi gum iwa me yesi ande magite ro atata ya bakura amigo samane suka be bonoko gison soho geni sura tentu nda ba bagya moitarin tenyo sasu no nese son yendundi usige no mo winsige no gego mage wirugo wasu no nese son nda no bukatia mbere figi ungreso bane wisige no gega sanwa bamiro son yeni ka yihansi sure maga yera yera miko to buka kuma buka sin pa buka nwere buka wa maso yeni no kasin sin no maso yeni musa da osan sine to so ai so miko ka sige no mo inwa me ya masia moitarin bira gya sene so be so atani ya mi amiko so kura ko diwa mbira gya sanga so ho kudaba ni wirugo mo sense ko da bi un sa da bun ga unane da ta ma be ke o son se o ya sia ke bi be bara ki pe mbira gya bo ye sa wo ti o so bu ye to bu ye tempu hi ka ba ye sa ki pe nde ni mo ba ye mo mi kun jangu ka be mo bu da ba be mo bangu ka ye ye mi kun to be ke o son se o be bu de bu ye si so ka ma ke le ka be ba sa bara ke bi bu un sa da un ga unane to bu de bu ye si so ba bu pe bu ka bi be nyangu ri do mi ye nda mi na da ke ko be mo ba ka nga ye ye soon no by nese how win so and that you atrato amigo yes ne supporte ta da kwala so ba to yira beke bibe ye sa wo ti so kama ye ndendi umbera gya video na gege ya yir barada ba wa ba tempusi benke dia sunu so mina yini ya sa ika ga ke di nda wusa da no ti asan so ai so mba ga beke o son so wo kama be ba sa bara bi wusa da wun ga nwura ne ngwiru gi to buga buga be be nda ga wusia kwa buga kwa buga bibe ke ko hinwa mi ye ma sa ku di wa mbera gya sane so be no section so ho gini mi ma mi so ho da ba sane wi gwa mi so he ye na so ya se no da ba nsa ga be bonu kwa dawa ni sawa sawa eno sema gbangbe ga mini kun gota wo anu wa mi ko mi eton bara kuba no sure to kuba ni biro mangi ga yengwe ne ko ba sawa sure mo mi kun wo e bara da ba kuma te mo to so aga wa e bu ko nu ko so e so ju ya da obi o ri agban gan sha da ntima ya ro sha bi bi ogi o swi yi ya ran ba no sawa no se ya tiro ga sawa da ti ta ma sa behem ti ga do ngwa ti ndi to ga ba sawa e ka so yi mo so e so bi siro david ta mo zime ho ma e gi anda ie no ada ba ni so sawa no sema think bon wata ga kwa no ka yirun ba merba kama bi kama dan ba ba men no sina biren ten yirun banko go gi adar ba mi go ye ba ga men no sina se no se mi sa ten ka bon u sa da o kama biren ten u sa da so ba ga men na mi go yen da ba no mi sa kwa mo itani bira ga se no se ben ten yiro sa su no ba ni se so yen dun din ga bi so yen da no ka ti agireri u si ge no mo be si era fi gun ge so ye sa ba mi ro so ye ni ga na ma do ke so ye ni an bu ko sin sin pa wo o meri yen da ba sa ga be bon ko so ho da ba ni pin dan gina na ya si ami ko ala sa mo je mi se hi yes na ma sin ba mbira ga ra be to bo sa bi to go ge ya so ni ami ma ko yu ga ku da ba ba ku so ga hun tu

0: FM Nonsina, yera tomu la bari feg yakin, yes wana yin garika.
1: Besem bibun siya, kama besem siya ngeri. So bibun ke on wuso adaru ngeko, kama wan sinan keo, radio Nonsina on.
2: Bibun keo, kama wan sinan son sirun fagi, radio Nonsina on. Adame si bayire, sa koba itanzi, unga koba inegireli.

0: Ça, c'est Rahmé Bissibo, Beka Kirubeka, soit qui vous saigne la guisson, son hongine, par Souka, Kion Gaiku, Gimason, Yen Donemo. Il nous a beaucoup, il y a un kissé, un bilagia, Souka, Fagi, dit, guisson, son hongi. Bissau, ça vous gagne, ya, un lac, quartier, guinea, toqué, de rum bilagia, Kadima, Menyamaka Sera, Bibi, Batin, Kiri, Bakaromo, Bigo, now, on est. Oui, oui, qui est un photocopie, aussi, Ravano, Bouaï, qui est un photocopie, aussi, Paro, Amangui, qui est un photocopie, soit sur la Saki, un sougina, Bandiran Kassangi, Messon, et photocopie, ni voilà, Momigo, non, to Babaraga, écoute, Dira, to Miva Proust, sur la Sago, Rama, qui sont son hogini, Suga, Fagi, dit Nega, Joseph, Taubio, Hawabico, Joseph, Gasson Hogi.
1: Gena Behagason, non,
0: ouais,
1: non, non,
0: non, non,
1: non, non, non, non, non, non,
0: non, Yembiro sa we gerenkeri bagarom sa we sogusi abe konko na yakoka songe na swa iso we korata mo sabi beka so
1: oh beka so ya beka baduma beka kyobi unkinu
0: gema sa son yoro kwa
1: gema
0: ke we hewura bani
1: o sawura bani to sawura bani amaka megina to son ya na mo dede de mi Gabon ba ke du gangian di soyama ba we behemige de ma mia behemidi gabado gangia ka de gian son ya na mone ama si ba de ke so hi ba turwa wo ba to hi ba turwa an na ka de ka ba ke bi mo ba yi ba wa ba su ba bi ba de yi na ten giro bi ba me han biki to adi ba su ba wa pe sanga bi nori mo bing bing gia yakpa badi wa ba birukisi badona
0: yawa mena ya son hema han to so ade ga turmo an figo figo mena bibati ngwene buku kaiko ba nyima son son ade turwa
1: mena ya san demi an soa wuda so mi han ba hon yiya sawo pe hone kyo ruabi ye azuma yiru se so asanwa mi azuma bigru ye adona suru en son woka suru yi hosawa ye son woka nendia bane kawe husu otore ama soa gem bam ke bi ntirin bi ho meme ra di ba yeso wa ne ba sonti ba itruwa to ma ga zuma gbi ga saka ikpa to we sama we ha zuma you say wari sawa gi son ala misi to zuma you say so sawa mi na ra ma giro pe na ne ge ma son ya na mo ka mo bo ne bam ke di o son ru mo wo
0: ba
1: ba ba ki wo sen ya ou bien beba we kangianti suka bentiro no nerasia to adima ya saga we few
0: yawa to mena sa ya yenge ha mo mbi ho ha ki ho sia na gison so ho gine sanguna de da behenge wiru so to furukopi bange sa ki hoko adi menon dabiro kano a furukopi ni nule gwei banna bi mo dabiro bande mwa yung wara so so ayo sa ki aso wisya na gison yuka ni ka mwen ka honson bandira nsangi meson yembiro furukopi ni bara mwome kon no meso yira busumi tu yira ki yibi sumi yabi kon so ayira so yira busumi yikpuru so sa ko gina gison so gini ama su hituri wambira gya sa gina kia wansu bi mo bo so be suhe so ga no ya hanna furukopi gobi yira bo penye mona bra be wasine to so ko gina be nombra so ala kia ko hewu won bira kia ana sa inusa
2: e ga ha ke durun wa hala fotokopi e bi bu mo bu de bu tubo me bi be ba me fitina mu do mi ga da bi ran wa wiri ga wiri go ga yi to azu na wiri go ga bi angle na ye kpuron fotokopi ko e ko do do ga mo ha won ye tuba go ha ha mo bi ba hon gbe mo ka he gbe na be han si an yari ya bi be ba ka ho be he kpuro ko wa hon wera do mi bi pin o win ti dira ban pin ma win ge yi we go win ti dira ba wu nu ga ko de ti yara hu de han dai ro hon dai ta wa hu e busi gu bi be wa ho bose akwu gatiera
3: anso photocopy ye kebi oba bigemi to kadami ya be hamun si me domi gabu bolunya musa me baga no ngwe bigemi gawo me ya ganton mafa kanu badu mo photocopy ye ga de nam son kwe to gaya be hamun se ah ge ma ba mo badu mo a de yam badu mo to haga nyenye no mo behemi amade ya de nwa o ha kedi ro hankwe ha moyanwa ama bibenti ganho me ba no ko enwo moye a de kin isi wa ba mo photocopy ala ya be ha mo no si ya
2: te goiga sen biwe ba hon photocopy e biya ha ne ba hon gbe mu ama ga ha ne de ba kin do be en dia ke duro ka ma de ku photocopy do ni ga na mi ha ra ga wa ye no wetin ya sura ga wa yan kuro bi go ne photocopy en gwe buga nguro buna buga watana buga foto na to ha nde nuru sangire ya nyino
4: mbitani ha to ba bi mo bu to nyanga gwa sare bi ungu ne odna app ba bana ho ka photocopy gwina sara ma ye nye ana bi photocopy da ndu kwa mo gogo bonu turi u ma no photocopy bige tenge ne mini ba ma bige he foto ga gu manna bu ne photocopy foto ga bonu ala ma wa nya mo sara bi no no nyore u da we ru bige ko ga di agina papa nya ma mie ba ne photocopy ya hunu gi sangira ba hanti hanye a po ga sha bi aba ma ben son ro ko kin a gwa hia no ga ye na me hu walai hamma tu ba ba hanti gina dede mi ya wa mi ni ho ko pen hanga ten do mi a de ra o ga ten we bu go na hu ye kara hia to hanye
1: ten mi ha wa mi ni gi ma ye lu hananya bi mo wa pe ma photocopy go bi ya down no bisaro photo ba ho ya mesaro ama ten ga nuvo program ya wa mi ni go na pen ba hanke o so hi be mbe gorwa do mi ba hun bi ga ba ne binti ka we no win ka ho ko ka ho ge ma we e kisi ni ba ntag mo bi program po ye mo ya be professor ba ga ne o da o win photocopy ko ma mi ho pa be probo ka ho ko sanu sanu banka hoje ba de kimi ba buga ijara kadi ayugo be sina bim wiru hoga kire de boison he direct ma ya me kire anwa yiga de atin haga wuri o be habi mo
5: fotokopi ni ba anten big on ke di romi wala ka nu ko sangi o tu ka ma bi buti e du a ando ge mi ho bo ko yura ko ba da go ho ba na ba mo fotokopi bo ha ge ge ya yini bo ge ge kadi ayen ti ma en gwe mera wonu gi na sangiria do mi ba antire nu demo a mera atire ndu onwa ma mera tinu binu ga yugo ma yema mi gunga mo am banking na hana ka photocopy son ko ba na ingwe duru ko me hu bune wo ni ka photocopy gwe mere sa ka yugo ko ba ma ye bo photocopy nge ya bibe ba na ben yura ko kai ho ye ha ga eno ti aha yugo ma hu so mi be he mo bunti a wala e kare dia bibe ha ga ma de ben ge ga ben wo hu ye me ba nga photocopy ingwe bi ge o pa pa mi ha de na na be hanti photocopy ingwe ga de ki ko hu suro
6: ye nu na ha photocopy mu ha de me gwe ga ntura de mi ro ti ho we di gwe ba ya wa wa mi gu ba ba bi gina o wa keri no ba iru wi photocopy ka yi wa keri no ba ne wi photocopy ye ba na ma ye mo ma ge ho ge ma ga ha ba ge ho ge la ne ne ya sa ba keri wura mi ne bi wi ton itom ba gen fro ga bon pa go ba wa wi mo wi ton fro da gu se o pa eh pi bi ni bi ba ngi do ha ye gin te ba le ba mo ge ho ma we ba mo ha ba ho ga ha de me ho
7: ta photocopy ye mbi ra gi ya tre hi ya ga bi be haranga sigi na mo Domi wi un ye nyeromo ura mea ma bibeba wi dimoa bi na ogo imu ate one photocopy ko ba gaga ma so ko ba wo ma ne photocopy agun ye nyeromo ga mea bibi nu shugu shugu mo he bibeba ye nyeromo bu bibeba gun ye nyeromo so mi be hakpo ho ga tuma bibeba hun makadugu ko ame
8: aye ye lo bibe photocopy en gai ye lo ga de ma ane gwa pe photocopy gwe bi go no mbigia ade me ga da won kire tin gidin we gwe sei baya ku ma nyem gwe sey to ma gara bi na gihon wona photocopy ba down onwe si amana wona photocopy ga ma down onwe sinte bona photocopy ga ma down onwe to a ma ndem photocopy ma ndem bi ode kwa kwa ade ma hia

0: sa wusu agia
1: ma da wusu
0: be ma insa tro kan ye photocopy ye ma wawa po ma nwi apobuka budeni buka soroko to angwa me yasa menami ama suama ye yo pesete ye nti ya photocopy mo be mbikia ma photocopy ya nwa yang pe ukura so nti ba be ko ilen ke odi nsuhi ya gwa ya binti ku photocopy eso yebo wisosi mi o gye mere winti po ewa huna yebe ya sa huna ba ko yuga ye desum unye wa me hu to ke pa di o winti bune we guro ye photocopy ga wisosi we guro unye gura bande ha ga na ke do be pro babu de wi mo sina pa ne to ye mura mu agwa photocopy eso wi ngwa to pa ne bude do tableau babu metun de mu ami unga bi so asure mo unga bi so asure mo to Badi ma me we win wa wa gerwa ba me ye ya gun dene o ka me to ka we demia to unde demia bandi wa ya so asunya ya ba de tableau ba yure bari ha ke bu e soa bentire so
1: mena sala me hobi ye gon fro ko pi mo ya mande mo chante gia de
0: ya ndemo we gia de ben ga se ba ba mbe ku e ba mo devoir ba mi ba ma examen ye ba demi mi ge ba pro adema tire ngang ka ga nwa ban mo document de photocopy saka mi o ku na e donne money wa e so tire son un pe yi han si wa ya to me ka sa me na mi game wa ha ya wa ya de mo yiru saka do ya ga de ha yi ba pro wa mo gi son toro gun me to mun ge so na wa ma batuba mi batuba ma photocopy nti yan sa de ba ne kyo so hebe bia ba kin ba ben yara de mi awu te me kyo so he ya simo merami amma so na ne svt embassy pesetenti ka fotokopia matenti ka fotokopia de bi go pigu da ko ante mate so iba ne bube
2: durun ka
0: we durun yo bi we me bu ne bu esis we so hite be bi kwa mi buwa buwa Wanyo homas, you sisi, baby, when you know binti buda buiko. Ante matin, tiring gaswa, young go young, pama. Kadiba ton, again, kilo de, a makia, little viva de, a yen damo. To yabaga mary, sabi no bama, wabi, a sisi, babi photocopyko, bought it to bonda mera yino bokako. Mega sound on me. Amao behem bagayiro gendi. Banewa bago bigo yara photocopy nso
1: ye so bigo nkuye unwele
0: bigo yara kan kuye bu yara to ye be bago gire yara ba giro mami ye bugo wa gire yara ba giro mami benti banye ma ya ku nwa
1: so ra kun
0: ga ya ku bi kom ye baba e ma ke bi mu ba wa gwara so ye so na baga ne a bago na bi yara yiso an ke ke du ti ha so ba ha de ton wera gro ton wera ba mo an de bi la ba mo mi bi la kaka kaka son otre mi
1: e gira ba bi ba mo gege ya mi
0: ba ko nden son mi me ba ko son mi ama yan pe ya mi sa de ba be nti ba na be ngia mo yan pe ya bi sa de ba be ngia mo ba be ngia mo ga de be bi ba ko be ntuke pa ba yi ba be bigo ba be wa me ma pa de ba Yiba kabu ujara ira hok babu kee jara. Ya sabu ne o photocopy tiabe tonde mbogon kibu wuri tugre so kade mama. Kyo so tenti ya ma kuro de la kade ma wogre ya yogo na guga. Wiru go. Wo ya yogo wiru go. Ta. Gem be mo ga bane. Ah, be ba ti biki kam bibe ba den ki bune babe
1: Bebe
0: magadu kwa. Ye pro ya wa o. Ye pro ya wa. Bibe ngao ya.
1: Oh.
0: Ya kuu de uko ye mba ya ma. Gige hon bu bigya. Gige bu bigya mi.
1: Oh.
0: Bebe ngao ba ma renti bu.
1: Ma ye ngasu hebe.
0: Bu ngasu hebe po ne. Ya suga. Yo ka hake hon na.
1: Eh.
0: Ya masi wa. Ba me hon ko. Kambe pro ba ye ko. Ma bebe ngao bon wa. Ba sin de ba gon sin de me yena kim mero bihu tu sia yokae ye asan bane gonso wi angosia
1: ya wunti ya
0: gogoya ye wunti ya gosio de me ya san be be hentem photocopy ngariemi ye dun ke so hiru ka tengia ya matia nen gen tori nane ten ke so hiru so migabaki yan dambo ke bi wunti yebo usu heka haba wiya usu agbiya yobo kwi wen yara bare ha metro uwe demia to bare mikia yoko pu bi wiro sina yankere metro do e kama we kama yon pa po e bi ne tablo yuro gbara bone bi ai I want to be yuro
1: an pa wiro dogo
0: an pa wiro dogo to si ba ka homo yang wi sa ko ba ka homo bi ba da ba wa de me bagane bo ke o so he po in kuna bo e gwasia yabaga nouveau programme ne ba mo gi hoga won yendu you man sonni basi ya won yendu comme yamo
1: go gone o bambe pe bo photocopy ne bo ngiro pura won gira e me ne go ye mi pa bana de bi mo we kwa ya
0: eh to gira no me be mo fifi ma mi ya ga wa na mo ban ye bo so gira be ho ba ye gira wa ye mi ya go masa ya no mi amo ya pa ya yete yo SVT gi une buga fotoga bonna un ha swatia
1: oh
0: wi pesete gi une buga fotoga bonna unga kwa foto ita
1: oh
0: matu gi une buga fotoga bonna unga kwa foto nega ka bonu angre gi une buga fotoga bonna pa ko yi un foto na batia bi
1: batia na ne
0: pa iso ajogi
1: wi ba fro bon bi
0: wi ba me hon bigia
1: eh
0: to pa français gi ba wingia ya me hon to wi ne buga foto na
1: cha
0: ya po bane bae pokusua te yo meho pa ne toge ne gadi ma yakon sewa
2: wingire ho ne kanguna be kura kan photocopy abo loko mana photocopy tona bue kan ha bune yin gwin ka ho abo ko ba ko ma ha mune bagin na tire no doa kan ha bune photocopy tona bo de
0: ya pe kura de meme ne fai so ne ne ya photocopy min dia biwe ba ge me so ite bo be ko mi ho ba e meri banu mwe anga dairo me makio tu mia amera mewe wauso awa yaga yure mwen wisi ba mewe wauso awa yoko yure to say hobo de hage da buwe kube na po meri ah ye wuli wami ye sa dede awo kan ye ha dede ume ye ha dede to un ye hoko suwa behekpo zama gira po ne o ye hoko suwa po de hage yure tablo
1: ya
0: ya kiro ba hombang pon
1: ne
2: furu kapito abuga son furu kapito aso de mata ho
0: intire go wa wi mbogo ba ye kwa ye ba pro ba ye kwa bande da tablo be be kubena
2: basira
0: basira to pa usua a ye da ha ge ha furu kobe ha wa meme no mi ana wa ga meho ya ka meho si ba ki ugire mi hunna ba ki ugire to ba pro ro ko wi ngwi ho ko wi ye wa
1: ka ka mande ma biwinti ge o yugo ma karame
0: to
1: mi ogina hature ndi ogina wa mele
0: to winti ya winti ya yebo usun winti ya wen kasu winti ya wen kasu to yo kasu no ba ufu to kopie nwe we gara o mera to me hon winwa o mo biga mo yurwa win wi sima me winwa o biho mo yurwa to ba iba de be bigi ge bi woni ah de bi yo ka ye no ye mo nwe ai wara pa win je gire pa wuri win je gire medu wande wa unga be suwa suwa yo unga konde mune a wengye migado mi ka garo wami ya konde wami kawe awa wangu isi meogeo mewe metilega bigia mime miyo uye nyangwa mi to papu zama biga uwe ma wade wane kasa wine to wane unye wa si biba benwa ya kwa tia abadami to ya hangye mi to saha bi ungu iso kate ma yoko wiye
1: nande gawa ndiba ya sina watu
0: yoko sina to bagin uso ya sina baba ayo ta ude hay win tire yi hanye mi we yuro so bonda yino ye gremo
2: yo wi fara ha ya
0: ko wi so si sa wa
1: mala ka mo bune be mete ki uso he ban son ko ki me
0: ka mo bune ban son ko ki ten so he ya me hom bigia ma ben ti ben gaba ba bi umo mi no ben gaba bi umo mi to awa ka kia bune a ye son ka won a wi ma banon wi no ma bere ya ka kia an wi wara so doke to de ma baye ma yenga ya ga wasara ne ye baka de ga we yin so bune ba bigo yara ma kyo di rundi yenge da ka da ya ne sun de me yan sun de ma ba hu metu be be sugu suneto mwai kasa mwai ba ga yire genti me ba gero ya photocopy son kan we ne abi ya ne onwen kyo ya society amomi onwe ne onwa amigo aye nyire mu de me ade abongo feko
2: ma bi moga ba mangirwa ma kan ban kire bi bana gien kire ko ba kan figo na ba son hima meti bi ban kien bu ma da tabro bu yura ko yi ho ga dia tin ho photocopy en ko ka da mo ga do
0: e kam ha de me kan sa de ba ban yura ko kyo kan ha de ba ban yura ko kyo
1: yawa
0: yina giro yami meten so hinu ya gwasia ye ye bigia me kyo so hin ya ga gwasia mi ye ye pro bigia
1: mena o mankuro bu kyo so hi photocopy en sero
0: yang pe ante bina suami SVT ka PCT ka mat SVT ka manga PCT tonai bagia be jiruwe ya tura suka ne yang kuro bu kyo so yembiru yo ma wa tibi bana musuhi ya ya wa yenti
1: ya
0: français gya ga ya ga dambo mama mi genti an suate ka yiru so yenti yantia so yenti bo be komi tire ye go yoro agbara ya ba na e bu gya gari mi ndi boko wa ma hu ya be nti ga pian yi boku be sosi mi mi hon de boko e hu ya ye pro tia yi na gyo ye pro tia ye ma sa meto odo un kasun ko me hon be ba ka hon ki osun ka ma sa de me be wi gara un gara un gara un gara un gara un a ga ko ye na ga wele un nene ga ko ye na ga wele un su nga su ruko meka sa mena meka ma habune ben kyo so hebe ben ye so man kibu yura konson ba photocopy ba bigo photocopy yenti ye en ba mo
1: ya
0: kyo so he yuka be kwa me baki
1: ya
0: bibe ma iba kasu kyo dro wa bu ga na mo photocopy enti ya wa ama wo ba ye ga mo ami na we na ge wo na sire mo ma ba ne bu bigo yara yen son ban ne bu biko yara yeso ban behen nik biya yeme yon dem ne ga ban ne bu ka na be mi yo be sa fagi mi mo boko ke na wa te ba mi ga bu ane bu ka na ba ma so ya bi ko ban go he bu ka na ye ngolo ba ka ne kan go bu go yara to ban ne bu go ban ne kan go bu go yara no ma he we so he ya ga e bigia on be ban ye momi wa bo wa gwa sa so mi wa ga ya go be komi ya o mi ya to se yena moko ngire ge ngwasa ya wa ke bi mo bu huntu metu benti ma sabe son sune yi goba bigo bu e boguso no to mi ba ma he su gado ya bunya sabe bigo bana ye mo fiko fiko sa min ho ba wa bana ye ngia bigie gina ba ye kwani bang pa bango ma gako po ma enje bia prek prek prek prek kadima bo puga ben kyo so hiku buka pe
1: ya
2: bi mogo bigone win bi bene ya ga dia photocopy un ye mo ye ho ga dia un diru ko ha nga ma he ko mi ye ho photocopy mo un diru ko ha ma
0: e a o ye mi gya ge ne nga ye ya wa mi ku
1: ai
0: yo wa de ku bu ha ko so ni te ba mo o ga enye han si wa sa sa o ye na ai giru ko wo ku bu ha ko de me ama yuga tui ogun diru kosa awo gege ga wa mi
1: yawa mera sa go mi bisu kpe awo gya asro go do e go ba e ga mo bugo bikia ngo me ba ga mo bugo suhi ba bugina ye bigia ngo me bu suhi sanga he do usa o bugo tari wa kantia yiro no ba ne itakam no ba yiro no ba tia no ba yiro yiro 01 29 30 76 72 ngo me kantia nobene nobatia ine yiro tia nobairu nobu nobene 01 96 42 17 59 7 suku mara mbisiko ana asoma kwa
3: alafio
1: au
3: mera hasa reka ndi gunu bonboni
1: gunu boni
3: au
1: sa se reka ndi
3: au
1: gunu boni agedo
3: to hadi se reka gina ade no ge pakia ni
1: au
3: ken Jadi lama apa jadi rumo? Jadi tu kira.
1: Oh.
3: Jauh apa?
1: Hmm.
3: Saya perlu kopi ni.
4: Salam
5: alaikum. Salam.
4: Yalo.
5: Ma balon soga.
4: Nambek dai no mu.
2: Ageko. Ageko.
4: Yalo.
5: Alaye agedo.
4: Ba na de ben dai nambek dai. To na de dai no mu pigo pigo na nu ana duori gina tan dia ko tan ni na domine mi takla na turma.
5: Mhm.
4: Gaye ni dera tia.
5: Da.
4: Chebe mi un tu no.
5: Oh.
4: Do mi dai le tonu gele ma u ma u so ti me be un go kere ne na la nyero i seri wa. Mhm. Good eh?
5: Sa no wa me.
4: Good no mi bar ka te na tera.
5: Ya wa sa sira to.
4: Ni na la mo un se ti gele mi na si sera wa.
5: Ya wa. Sa sira gwa Ali Mohamed. Sa wa biru wa si ba ka sumbi e. Ana son quoi? Kasongi. Anwa kura ya dera. Siba. Kasu. Dah ga son ha.
6: Gera.
5: Oh, afa photo.
6: Naam.
5: Ana te wangura gibo.
6: Sabana kura gera.
5: Agero afa photo.
6: Na be ko sora mam.
5: Sa fora ma.
6: Wallahi ko to biwa.
5: Mhm.
6: Te sai san yi haka be hanbi duke me.
5: Oh.
6: Wallahi ba kun kwa gya.
5: Aha.
6: Hanbi bebe.
5: Oh.
6: Ila
5: ila ba zungwe ni bwa. Deva
6: afuruka
5: bibigi yale.
6: Eh.
5: Ye ba refu
6: gaya.
5: Eh.
6: Sunwe.
5: Oh.
6: Ase sa nyewa.
5: Eh,
6: aw andame ho
5: ba
6: bigeme.
5: Ube.
6: Ya.
5: La jara bigeo ni ba ba so ya si ba. Ana sa. Oh, Musa mama njiwa.
7: Gesban takande.
5: Ana gesban takaje.
7: Oh, mega kokari.
5: Oh.
7: So, eh Musa mama njiwa go gire ya.
5: Oh.
7: Photocopy no.
5: Mhm.
7: Yang kuro. Ka haite ho. Me meti to so go so hiru ko mi.
5: Mhm.
7: Mi titi na photocopy ko.
5: Mhm.
7: So, uye dese ko tableau. Gwebe biuba ma. Tres wa dimi. Ba ni ne red signature ge crayon de couleur ge.
5: Oh.
7: Babu ga wi den ka e ge a.
5: Eh.
7: Ba ni meti ke so so ni temo.
5: Aha.
7: SVT ya ba wa.
5: Mhm.
7: Ne de te yo be bigi ani.
5: Mhm.
7: Be ko pe be ku e pa meti ne de se ku.
5: Mhm.
7: Ka bro ni to wo so na ma to nu kara.
5: Oh.
7: Ko bi pa ma wi den ka e ho de se.
5: Mhm.
7: Yo ko ma gbe don du se ni me.
5: Mhm.
7: Ama ko te ku ne tra hi ba ku photocopia.
5: Oh.
7: Kadima, dia haga sa mini gwebon du dabre mbo ko ya ni o.
5: Ta.
7: Eh. Demi yeni na tibiga mu.
5: Oh.
7: Meti na waha ya kare, de ke bi un de gwebon waha ya shi.
5: Mhm.
7: Photocopia me ni ke wa hina.
5: Oh.
7: Ni wo ho ne.
5: Aha.
7: Ke bi un be ba waha na du mbo gwebon waha du me meti na waha ya kara. Baba ne. Eh, yo te na te abraka.
5: Oh.
7: Yeni, yo go de gwebon du ta mbo ke o para. Je mets une tine crèche où il y a pour des
5: séquos. Il
7: y a créé de couleur, moi, mais pour y avoir un coup, coucou.
5: Oh.
7: Ben, si, ben, tu vois, tu es induit,
5: hein.
7: Donc, créé de couleur, de. Pour y avoir des lettres nature, des boîtes de. Billets de la petite pâte, pour pas être du acte. Ben, ma d'un coup, il est pas comme moi, oui, quand on m'a conçu, je vois. Ben, tu es bien mieux.
5: Quel est le bagage, mon vieux? Moi, ça m'a
7: Nam.
5: Kiri bagan ge ha mo mi kere ku ya wa ha.
7: Na sigi, ba kiri bagate mi.
5: Ba
7: ti ba ide se kwa.
5: Oh.
7: parke bi bugun ti go pe de se sai wi kai ho ba gun go photocopy man
5: sawa
7: pe sai me meti de se ko tablo
5: sawa sanso ge won go ra ho ipe yana
7: to lemi ye ni mi a wa ha baga mi o
5: iya wa mo sama
7: ma mo ga so wa hun na o ga pa gma de yin lo ge ya ba de photocopy ta do bi ti go ma ko ko no go ibi ya
5: iya wa mo sama ma ji wa
7: ni pura wa
5: sa sera
7: wi ke ipe ge ba ga ko ta ho
5: iya wa ana haso kwa au maba no suga
8: oyoro sa ga tunde
5: wero
8: oyoro
5: oyoro
8: o
5: sa mende
8: gatulu
5: gatulu ndi
8: komini jamara ne
5: yawa gedo
8: nanum to
5: yawa na sira to oyoro itawina daga so nge kaso ha
8: ya
5: da
8: ki mo mi agbe so ni
5: jumo
8: na
5: agado
8: na bi jamo ya
5: oh
8: so ma ni le mo o ko ko fin ga ni
5: o ma ni le mo
8: oh
5: ke li baga mi
8: oh ke li baga mi ya
5: aha
8: na bi
5: jamo yo asasira ana haso kwa
8: oh
5: ya haso hoge
8: oh da haso
5: oh
8: na baso mo kata sabi kwira waje kwan ta kani
5: sabi kwira
8: nam
5: anna ga sabi ta ga giwo
8: go ba do
5: ga do
8: oh na san sa to la pa yo kunjiya
5: mhm
8: ta on ye ri sa ha
5: ta
8: e ni na ma kana ma ya
5: oh
8: ni ke di pagal di soba
5: mhm
8: ida sa ye kwa mun pa ya na ya hon yeri na
5: oh
8: na ma kya ke di ti u di ve ti u ya na ton ga me de so ko ida sa ye ko do ni wa ke di ti ni ko ko yen ti ya pe o para mo di ke di sa ko do ko ko ko ma ida ko ga di o ya ran di tan mo e ti
5: ke di pi me ba fro ko pi ba ko mi
8: ba ko
5: aha
8: di
5: iya wa
8: ba ko di
5: iya wa oh. Ana haso kwa.
8: Oh.
5: Oh, kaso hoge.
8: Oh, mega so ho.
5: Oh, maba nso ka.
8: Mama, kya kya hasi dun.
5: Matasi?
8: Oh.
5: Ana siguro giwo.
8: Mado.
5: Aga do matasi.
8: Ina kin bigawa.
5: Oh.
8: Ke ye gida, ke we ne. Kuwe handal ko ko fin go yo do. Ke di be ke di ngo wa ba hun ko ti ko am ne so.
5: Eh. We go akir baga ko ko fro ko bi go bi ya ba.
8: Ah, de pase to ho.
5: Ba yin yiro.
8: Eh?
5: Adoge de ma holo.
8: Ba ke di no di so bu ba ko. Na de de ba ko ko bi ya ba.
5: Eh, ke ri pi o.
8: Ah.
5: To ya go giro mi o ne ha ba ngi tan di ba be bi ge.
8: Ah.
5: Eh.
8: Yen
5: di ga ni ma mo yo. To ya ma Itabina. Sasera itabina. Iswa ko iyo. Pega so oge.
8: Ana so oge.
5: Alafi o.
8: Ankite.
5: Ankite.
8: Bara
5: bara. Bara
8: bara. Ani na duwa ito o ni je e pa ga man.
5: Iya wa.
8: Ko ba so oge wa ga man je ta yi ra ki man ya.
5: Oh.
8: Aha.
5: Ee
8: ba ma hon ni bu ka je ye ba do wa ma ne je ta so ye je ye ba ni.
5: Oh.
8: Don prama e go ye de mun ko na le ti ni ye sa wa won se ni ti o je no pa e me na ba ji se sa han ta ma ti ka ti bu. Ye ni da to ye o ma ni ja.
5: Ta.
8: Ta mo go go yo ku ka ti le ma ti en da o bien se ni ko sa o. Ke ni go go ni se ni na ju pa na se le ti se ni ti ya. Ba de ani wa ba ko bu ku ku da mo a ba de wa ku ko ti da ni ni so a ye to ni ko ja no ko go ku ni ti ni ti ya.
5: Iya wa.
8: O ya mo ko won.
5: Ankite.
8: Bara bara o.
5: Ito ni adagbe o gya. Ya wa. Masia. Sa. Samo ura bi age gya kwa imba mo. Gima amera ton wa du mo ko ba trange ton ba ne saga. We be ba gbe ba du ba gunu boy se kare gya ra e gunu Ali Mohammed boy gya afa foto te won gwa be kuro bengo se bi gya kwa. Musa mama njima gesban tra jandi obiga kwa une janda be kuro be meti ke son so be banate de grand ga e megon to chama kwa bo ye ba bi be biga on bo furo kwa pi ko be kon ten sana ten gara ba ten de sin ha to kwa bo we ko be kon chama kwa bi be ntio be an yure be nkai ho be an fo be nkai ho de be bi mo ban no ma kombiro tra no to sanse
0: to gema
5: gema son
0: na sera wika bigiapo to kema ansoa svt gya o me pct ka ha de se tona ya mwa you go hate de se gya ge ko gonu na mwa mi ninu we ne benti buge etubu bantuba de one giro kwe na ne fai so Maybe mba wa wa ga kuriso ubye yetire ga usuhimo uga mega ga sina mewe wa sina wimbu hugo ku da ko gonru wimbu si wimba wimbu hugo ga tete so pade wingia mebaki mea ya ka yokwa de hun ke duti a ba ndabine ande ma bengia ya da ya nonera ya suhimo ma so yete ba ku komi bia ba etuba me to yira ba bien gana won ka eso sai so wi wi kun tuwa mi ka de wuri ho on de hati gebe ye mo ne na sinsina yanga yanga mo ne ka si be nge ya to ka de ma o wuri sun ko sia o wuri sun ko sia game de 70 ga wa de se ga mama wa photocopy eso ka ba me bu ka de se ko ba gen ga ko ganu ka hu bu ne ne wa bu he dessin ikun turi to ge kure we ga he wa photocopy mi ho bene bu komini de na giro pe bani gara de bi antire photocopy yenti aswa fe de ga ga yiswa so yete ba ku bi ko bo ku we yure yu yem bia ti ayue yibia to sai so un gari mo de un bani agare gura to un ye gara mi ko pin ga gai gura ngura pore ah yoy ba yiro mi yakpa yakpa yakpa mi
5: oh
0: ye ye na ba tu girim eh na konpi ye gura ya sa to ge ye na ba bigiam to ye tu kwa kadema wi so he mbira gya afan ya esa to ye lu lama metu gya ko do win kasunko win kasunko pa na one to i yesu pa mbe giro pa yiro wu pa ndi ya wa wa ka utire yin wa metu wi utire yin wa ye ya na yan wasara mo dibi ye o kana ka dibi yan kwanwa yan kwanwa ye ga ha wurin soru kan ye babiki wurin so ga bigi o ga ye tomba sa ya dabi akpa ye gura tokege ama ga gura ga tokege ka wure won ti ayi mo pa aga ye gari angara mi ho ga re hatu atu a ga dabi basara mi ga ko ti akopun yi
5: iba do re mi pro ban kun we yure
0: to
5: a o me bo gina yure tablo e ho pa ra mi ga he gura to ge
0: to ye mi ge ban yure no
5: eh
0: sa do magi we pe iba be yi ta se be bra do magi e pe de mi ma be so se mbe ra gya ba mbe bre mi azuma ga zuma ka we bu sa ka ha ki mbo turi yo ba un traba be wo iwo mbiru gya be ita ku sa mi ba mi ndika azuma kwa onto abo huye pikia
5: oh
0: temi a de me ba me ba yi ma ba me ontura ya wo ga nga go a no a be nso hin kuna ye ba be yi ya ba npi abe kurasi ba o hek pi abe kurasi ke bi un non ke o diru kosa
5: a
0: onto ba mi ga bo na wa wi go ba npi abe kurasi mi a onto ba ke o di po mi go du mi ya bo onki o ga ture ba di ba ye gya wi san wasara ma ga eme yo wi san wasara to ye ma ba ye ku abanga wuri go ya ma ko bu ne wuri na on wi nso on pura yibie u he da wo ko ke bi ban ke ju ko ya ma bi wa san mi gya to me ka san mi ye lu nso hinte bro ye gwa bu gwa ba yo pa wu bu ye a de ma benti ba ka ku metu benti ba ka ku ma nsu hi buswa pa ba di ma ke bi bi yo ma wasara na wa
5: yawa
9: go bi kia wicho mo be ko fundi fune sa me ho batin bi liwe mo ibara mo manuel mi ko tu ambe mo ya ba bi kia mo ba afro ko bi ba ko
0: manuel to nan to ba san san yo kin gire
9: na yo mo ke de pi bo manuel yira won wa
0: he ke bi ba ke antin gingiri hu soa ba document d'accompagnement mo document d'accompagnement nga de na giro mi ade ma ga de no to mi yengwe yogo mbo to ka di wa we wi ri yogo ma se san pe ho ye de san pe ho ye de ye ba ga ba ga ye ni ba ga ne to ka we re ba na e bo so wa po pa de ba ke bi mo ba un pa be do sa mi ho ba ba na ge ngia nwe pa na bi bu do we bu ye wuro ho pota ba photocopy pa ga e sun ruko to pre pre pre pre he ti le gira bo bu ga e pe kade ma tomba ma emburu ngwasi to ye ye ga san ba ga mo photocopy ko ba ma ga me ke bi mo wi mo ga tura onku we ndo burama de na ma giro pe ambe na ba ni bi ai so ye ndem ne to po wi pe to po wi pe we bo so be no to po wi ko ya ma yu ga be afa ko ya ba ga ne sabi haba ba na ge nge wie kon fe tawa pa na da ba foto copy ko pa ge nge so ko ba ye pa ma ye nwe no wa ba ma pa o ga so hi u pia ga ho wori pa ba nge ko prek prek prek prek prek pe pa di ma we ye ba be yi a won gira ho ba pia ba ge pa
9: yo
0: de bi so hi u ka ya da mi wa me hun ya ga da mi ne pa o ne ye kwa buwe boguso buswa wewe na yoko masi agina kire yihanya agina edwa ama kia ye edwe dodoga rade ma wahabaka yoko kana
9: wewe
0: ya ma wawa ya baka ne to banyi mafifiu minoba gia saa minoba bana ingia umia kwa buwe yiku usia bankwa banga yiso yiku kwa bankwa bama kia upo otori kwa ma yamiki ya ma nebu maku
9: ya wa wewe ankite sa dangwe gonde winti obiga kwa we ingreso une jambi kulo banna te same ho bate kyo yani nge mo biko funi tuni banna nande liu ni yare furukapi ni baye boko ko bo doge liu ti a ho to kwa me ho kwa banyo ho ya yimwa biko bo de to iga gwi na ye dwi banyo ho bi wo dwi a won gi won gi ntudi
2: ko ba ho ba bibe so ro kwa me
0: to te no ya nasa. Oh, sorry, sir. So, back to your prohibia. We will go now. I hunt to we will go and play. I hunt to room. The man swore, can you roll so again? Bab and tell you, young boy, Yaraku, Yibiri. Young Walloba, my neighbor, Liu Basondi, Liu Ngwea Mambo, and ten, telling the Hayan Yasua and Sapa is swa. Young Paketia, who were where I am. I did a booting photo tear for Tiaga, die will be for the Tiaga, die will. And yet, dragging a guy killed him, black woman be well, you open your cure to me. Leave my entire on top of any guy for to know. For to a nigger bono, yentia. To, now so here a young counter a girl name, and kia, ya ha so answer. Ginny, who yam amigo me? France, yam ami. Who hate you, Rami? Eh, don't yam about Matt, who hate her? Eh. Yiga tong meho tong hi ga si na ma yengia SVT ungwa he ne o mi meho ma yiki hiba
2: kuraba
0: ngyo baibo pesete unga ko nobu meho ma bon isage yo
2: ye lungai
0: ye lungai me tomba wa na disina meho tenga sina yepo buka ho ka ye unga ko no batia paune bu yen tien tire bu ge de nenenga na ani yeng garu ka di ma foto no no sangia ko foto no yen wo hin na bati aye yego komi
9: to
0: tire to liwe to ye ga foto ye foto tena ga we mo to pro yen da we nda mo ten wa mi saka wa mi gumi to pro yen nda mo yen bu wa ba ko ba ne to mo pa no mbun buga ke bi mo buga be fa ba ko Sam ho so hito sam ho bo ami ba na ngia me bu nya nwi e to gege pa bu ga yesu bu ga gege yesu hi ko ba so hi ba ye nwe no ba npa ba ma ki pra ga so gori pa ma ngia ma nwi a pa wa na bi bu ba photocopy ko na to aye mi gya afani ngarami yo bure ton ada me on liwe a de ton pro yen damo ba ne wi na somi gun ba ne de na ye nango pin ye yibia
9: yo
0: menti ma kosun hio na sa
9: ande ga embi o iro itai ne no
0: to kai pin bugia liwe ton ya foto tina tura ante bi mo de bi wi iro me bi wi ta gia liwe ton ankia foto uno gia turi ahe ha ma tebe ngai ko awa kai ka kia bi ukyo kusia nan tama yukura yiba prom bu wa ton ba kwa baka neto sa fotokopie ya wa ben kyo so hin kuna so hin bi be boku ka buka tubu kan were mi hoba na mi wa duge ka were ba na ne sa mi hoba gya buge ngia ko tugege baye kwa kwa baye nwe nowa bango ma pa otore po ma ngia ko
9: yo mena sa ko nyira menno giso nyu kai ni de ko banti ya imba ko ko bai ne ka no ka no inne ya so mo radio no sanget pusite mi kon sa ko nyira menno sa ko ni amma ko ton paro de ya kya amiru so
0: to me bi si u na ki mbi tu si o ma ke juru me ye ka wa mi ko me ke bi mba ka wa ye yi ya kuro mo ye yi han si wa mo o pu no sun de ma pasu wi pa kia open na keju bae kuro ho woda ye bi kan wa buda ye yi han si ba wa wa pa bu bikia la zambe sun ka de ma ye ko bi ye yan kiri ba on be mbi bu so mam su agia ba ko pu na saka sa pa bu na biki so ka de bi ba ma ku be
2: wisukwa
9: bo
0: bi wisukwa bravo ne ah dio ben gomi mi abo ben nwe ngo ami ngo yu ka wuru go pa bi so ba di ko sa wo po ba na pa di we ya ko ya ka bu ne ko de so ba mo me ba do ba ba hem bo e ba be do do mo me na nwa mi ku ya na ye ka
2: mo me mo ne meti ya man
0: gbe na meti ya man gbe ya meti yu man tu sa wo kan san de me non de me ya kan san de me te na ba ko so mo kedu ya wukeria yebe kwa saban yituba bopu na sauna be pakene ke o masa sa ge
2: kanka hundi
0: kanka ndi bopu na a yo ye na bi no maso na ntuba ye mo ya simo tambi kwa gadi ye ye ko kube ye
9: yo
0: to na melo bisi bu na bisiara
9: yo sasira sagoma anyura menno so hagini sanda we no sabuko ikisiba mbiragia jeff dawbio we sanseur grinkeri bakano sanseur abiko we korata mo savi kanegera ugon kande be hakru sagono kanwa biko sekone mba kwa tero ye sanwa uson de be hambare ko sobe we sobo mbiragia bayi made bibe bokon wo sada sasira uma kwa tero.

Je vous le gars, je vous le gars, je vous le gars.

0: FM non sinon 90.8 à 97.3.
1: C'est le Kiki Motelewa.

0: ke unke proba mena ba ko senda baro moyuka esoko be nosia mesu ama yesa gigbete ta alafia yigbanu bo gabe aprosok gi obama tombo mena mekun yesa bebe ba dogotro tinu de be mba to bo mbira gi amabaka be menno sina yenda baro ma wa memero bisimo ngwe dombira gya mane yesa tin kankan dora bu kama se ye no bu mbira gya ba ma tombu gabo so ga mi kun de be tombu ne be ba de ogun aba paro sama enda baro mo in wada ba ni samo ni gana sagbe se mi yesu si ma paso wa suni so daki
1: FM
0: Sabe mba pro so pese ama beka kiro beka so ataki o amera mi kon wi gbangba kan wono kon se o daron disma ya so bi ogi o ka win tele ke baba ben aron disma me no no ba nese sina yesu aso ya yesa da ka ipinu nge ba ekwa wi bazil do chiro un urta mi kon ma u wi to togu tin yesa yi ba yi la ka ipinu mbira gya mo wi sun
2: sina se un gari so wi komise mo we all na sina son mbira migia sina sen mbira migia kwa hufaidi fayo maga hundi una migia kawene su pasi genuko pasi geni mbira gia kama wene yansa su numanena iso yi beba waka komye yire yansa la baro yega aturi meten wabira ndirege wa yi kuko kukuro yungu wabira waka weo na siya nosi ya kwa siya ntima kwa umapi na kwa umapi umawi be komise ba benti no se ga habe so ba kunna ko adone wode ya nyine ye dirige ko ku mura na unna ye mura ne adone ye ga dirige dan sara ka wene dirige ti ha ga win dan sara o se a me turisia ba go turi komise me non de ma mia amera son irue be hang mene ka damo o anda bena ya damo te sa ga da ya gmena sa ga da bo gmena sa ga da we na gmena ti ye ti ya damo de ma mia popo non ti baga son bara ka ma won go yenti ya damu do ne media ye hawoko ira san so no manen na beka be ye la baro wa santo no na sa poru pa na la baro turisi se ga sa na baro turisi ya we de ma so ga e poru ta oko de ma mia be he be baro bu ka ben go go bu no se na se te mbira ga de rege ban na ye mora boga e sirisi na o ya kuna sa e poru baga be ka ho komisaria gya ibo kuru siri bana siri to ban no sina ya bo hara gamu da hen sina se mo bira gya sa kana mo bai kuru pi o isun roko anga la baro no pe ka we ne anna delegation wo bira o delege wi ma so pa wi ma se asun se o ma so a ya sa ga komise ba wa wa pa ma so
0: to ama mera yesa bon do bo bira gya gbenpa ga wo no go sa daron disma ya so bi o gi o bai ma yi
2: bon do ngora do ba bi wona ba ho ben so tu sia me ya sia kuru on tu ya bin bela ga ya habuna ya ha yadda mo dira be me bati bura bete bati bura ba yem bono ba nte ba ko e won ga pe ma to mi so ba ben wa hala ba ge wa hala ba momo be so ya no ti ni yi ba ni ngana sangira ma be so ko ben ti be re ben ti ba da ben ko mien a mera be ha on dis ma me de to ni tena ga yiru sa to tena yiru sa ba ko mien to yim bela ga kama we ne bo be tombe sosia to de ma mia maru yeno yenti yaba ha e gadamo to ba ti se gaten ba maru yeno to mia ma e yirugu o yiru da surugu igu ni so be ha

0: kama baroga wami ubete mbugulo wiyaka wabe buko na basuji ubete mbugulo suji sanu sanu saka sa bahana sine bahe baro mbugulo kama alugutrobe suna barane kohoko bahwe mtinkahu sanu sanu
1: bengbega meri ibele agia bane basoro kpere buka prosoku kaya nsonko ye ninutie bube nsomi benso onso aso bayiga san buwa dobo kalafia kanka mwa besan wuzuso suyana adam uwe san bengbega meri mbo angbeko sako nonso adaki
2: Gema giso sana mi suga bojeng to asure bun woroko sama ikwa behemi jahanu kudubu domi bansuna proje ya yana greyira behen lokudo diao baro unda upin bu ino deme wene sama ibako ikwa mi jahan ye yanwa tireso jahan ye go wi afani kwa ye go wi bwado unwe ye so ahona proje ye gana behen wene timo proje ni sira hakon hango tuza ka batonu bebako no mo no pa bukim ga tombo somi pa soma ya kora behelo ko diao yanga ha ya so asu mehemi ha nu ko dobo oje ya kana behen gantimo
1: biage o ya o shabi wi sa gbengbe kan shabi daron disma une nu ko doba ye proce ye ko ka son ko gbengbe kan tin so
3: proje ye sa wo si ara wa gia do mi sa o tan behem bo do bira gia ya gun sa be ba gun no mo no o hare ba ton ba mo ga lu ko troba o ye bira gia wa ba yi ba ni su Bayansa, ye wakanga nunna wa igberu gibeson. Adoma ba igbete swi, ya nasa me, yagun sa wa wane ka hogun ge mo wane ka hoka we nebu mehun kwa awo. Bay swi wa, laga ikwinu so, bay kuru nagire, sanu sanu pa huko kwa soko, baho memi wahara gawa. Kandugoturu ba mina wahara ya wa, baho enti mei sanu. Kama behen ugo uso giwe mina wahara ya wa, baho enti enti mei sanu. Kade ma sagu kwenye stupi munga bararo tauko. Saka so bwando bimbira gya kade ma behen titi sagu noti asanka lukuturu ba. Wi lukuturu da banda wi nori dede. Kama lukuturu ba nti yiga ibaka komye kuro ugi ba ngirimo. Baba nti ba nkwa himo kpere kpere. Deme ba akumba gire gulona gowu son ranu gulona gowu. Behen ba ikuro uwi ntura rumwa.
1: Minama bebe basa ba menoge na wa. Binti benu gidura ka busikunu giru ye aprosoko gibu ba wa ka konsamisu gibu.
4: Ega home ne menegunga ha nugudugu ngari domi besa wa alafia igberu ngari asamu mehun behen bangbagan tin hoto ngubugunga kwatu to ira igberu gaya na menegun yaki yuhun sumi mehun no hina yugunga wa behega luguturu bamba ha so hoya hoya ega ku luguturu jiro yaguma ga ha hoya hoya baba ha nasine usawara ko baga ha ye wanwe alo turu da ha baro baga ha wansun baga we ne akome honga we ne ansan hine yengareya igbeno ganugo wo na usina yengareya yugo nwana baga ma ha luguturu ba nguda ba sare ya yega ma we ne benti ba ma ga sunru no hina yanga wa ta luguturu baga gugi we ba luguturu da on ba ha so
5: to besan luguturu jingare sun mene no me soko ku uo biba luguturu da ba ha un tombo e bugo kan no sina mo beka luguturu ba ba so sikino yan kun kan wa so a proye yaga hunna o Dwe mbansong dabiru fitinte ni sara amu uwo. An lukuturo da lukuturo buwa nka ugibu mo. Kaya ugibu nka lukuturo mo kuru. Ka proje mbaru kwa sawa au ya dote.
6: Yama nukudu. Diva ka proje na mina ka nina kabe nukudu to to do. Mi kade ma kwa sila duwa behen kwa minu so. Kwa do nso aso. Kade ma kwa sila duwa to to. Sikuno ka mapen yamo. Nuku sangu nuka mapen yamo. Bamo o. Mina lukuturo da ba manori. Kama mehun na ki. Lukuturo ba ntiba mape. Buma bengi ya gire yikan san. Sanu sanu. Kade ma sanu manena. Saka uswa da proje na luka kama na wa behen kwa minu so.
1: Menoke nso aso. Yiga ba meru mbongi kumba dona. Wi gbengbege meri ntiro yoro. Winti un biere menoge nso aso. Minama, wembran arrondissement nobo yon buklobo, binti iban biere, waroge nso aso.
7: Sa siara, mwen sero David ton sime, soko kura agam yambira agia kuto na domi nganu son, ye sa be momo bo ba wan amikun be ton kura bo, ba sa ye ba gyanu dodo gako ya ma be somi buka kwen banti nani, sango ton kura be gya nda.
1: Kora Mariama, usan wan kura moro, bwa ingesu wo, win won yatura, won weru nsaka, Somo tebe ka winye, yira mon nu. Oso ntubu siya mon, meso nankabi nso ma dodo kano kosine.
8: Dema on, ti ugeru, kakpi henuba, di baga pesa, yekuru hako. Yina mwana ana, nem bihubu bako, na somo hona ngamo, yina besui, managa emena, managa yurudi, managa gya. Muhaha wa yeme nso aho, soko dasuwe gbea, sa ngba, pasoka yeguru suwama. Uri suwabe sa hana waya wahara mo sa ngba, ten, trapia sa duke kwa kusun suwama. Sanga ema soko e surudugi ya basusuni sansuna baho sa desu baho ye kwage hankoka pasu ye yisihiru bahuye waha doge yebane waha wa edan komi yirasa doge to sihi yem biru bahuye korukua bahuye sihi bahuye boho doge agwa si gwa ko wogeru korega ngo kunne banki ako kam do gayen temoa kan tempro kareko nga ha sonu gayen yirumo min de miami ka wa ko egbea pa wogete won awon kan doma ke won ago sona uru ande maga sona ahe wiya magun ye ba hi wi do akuru mera ko ko ga ewura ma
1: de ma mena kare mo bana win ti mon ko wa bonge so ti ami
9: ala wo ge wa gina ka gina so ne ga gina e do so ne wa yi ro ga ha mi ka so an da pa won ga da ye mbiru wa ha ga wa mi antuma ka bu ra ga suni pa sara pa ko ge pa yi si hiru ye ga he en koroko to an koroko asi hi pa ni pa he swe de ha mo mo mi ama kin so te re ga kan ge koreko magun kigan dabe pa son te ga swe hi ga mi bo ma pe be mi bu fite ago ba ko be he mi ha fite ago ni
1: gamion mo nun ko bo ya sa won no mo son te ya ton ko bo so mi mo ba ka be nyen o nene o ba ka be nzama pare
9: mo ne ba ga na ga ne bi une ma ne ti ka ne nwa ko po na ga be de
8: mi no no aga kwa anga genti e bi amo wallahi ha ni ni gusun siara ka so mi mo ande si amo aga ba ne ni ga ha ti u ge ye saka ni ga wa deme hate yi mini mi yemi ga e doro da wone to baga ga ma wa ka e doro nwo ga ga ma wa ga e kire mbaga baga ka ka ma e doro nwo wata pe he ne so aga pe he no ti ga wa ga kire ne kire ne ke ga ko da wi ru ga pe ga ko wi ra gu pe ga ko wata ni ga pa kire ne ye nge ru
1: ben so bron so aso wa sa da bi ra baraka yin ne
8: to ye ga ha be he wo ha ira mi no no ga so ne gbe o da puro bara hun giri ya ba ne ho be be nyang be ya ko wo ru ko to ba ma so yan ganga mi nono hade so yan mi ba hangiro ha gade be hangu so nwa mi hawa ha gbe da ara han wa ra ko ye do na an si wa anda mi ga mi ga wen da wa no te ma ko man ku ko gi no no do re ba yan da wa he aga wa ga yun ye ga ba han no so te to
9: da ga han bi tani ha ye ga man dia ha mo ho go mo nu pa am da da ye ga ha ma wa he be han wa ha ha mo mo nu ho ye ra
1: mo nu ko bu pere pere ya go do do mi to mu ka da bi o ba ma ye nkiru mo mo nu yan sa ya gobedu si amatona kama sa wa besende ma
7: to so go ma be henya mu airu nge ko do mi nga nu so gbe ngbere ka mi ne ku ba so nga nga ga ngota no ku ama gota ni ala de mi wa ha ba ne ayo go de ni mungu ngi e mi we ne pa ba ye ni tora ha we ya mi to ana de mi wa ye sa ten ko ba nu mi aso go wisi ya go si o be hen to nya guru di ana nu ti aro mi aso go wisi a ni pete pete aro ha gbe ya ti aro ha ti o ku aro mi ho ho go wisi be hen ko go nwere ni pro ya duma gota mi ya dira gota eto ana de mi wa ya korwa dindin nya inga ngu ye korwe kubana go o e kore pa migunni menwene masi yuwa yangunga da kwe yangunga gine mi do ana deme tetente mesho asana na sawa mikumi do nime mangheta muma adonra yeru bia mamu wami sewi gu nyema bala dabi nunura domi babu eini do yugo sina amikun pa yuwa yuko wa fugu fugu no do yesu asoa we josefu da ubi oda be wumbugura buno baba ten doge buko yere mbera agia suwi gwen pega wonu go sa daron disima ya o se bi ogi o so adaki
3: kuma kuhara ngina ankubano ya mogota ni so ya gina sa mogota nti ka gina ni kene wame do meni paguma dona ka de mogota nti to ye yiru se andi ni ti do ke meti hene yugo do be handa tori so to enda da tori so da bagaru so yo na da yu wisi to be babara ye ni melo mo ka de mogohara to ye ita se ye sa bangota ni korwa ademe ninga gien wa sibo yen suno yen ti ga dia ninga tombo dimo ba yen ti yare ma hu ga de ma kan korwa kan pa ha ni yo si na pete pete to ga de ma bwenti ya gunda mo ba be ba yare monti ba e kuro e bara na ba ma ga we me e mbira ge ya sa koma konsuru koma konote sa ga e baro ma sa sa se se otorwa do me ya da ya kwa wa ngura kan wiru kwa to ma simo gbagbaga me ana wa tomba kuba ni so wa magado guta ni so miso ayeri ma delege bombo hombo hu nguraga nguri kwa ga gomega nturwa tirasi ya deme yiro bama ga gura to yeba kpuru te ya sawa kuma konzuru ya sa e gawa dome merege ugobe ya badoge dombaga gota ni kwa kwa dosa gota ni sanga beha hama ati sanguwe ensura ka konseye menno so sa tonte doge beha yeng menno kuna so mahane delege kboro wa unuguru mene kwe kboro nagare komba ye kboro nagare mo kwa ntomu sa sa sa sa mo
7: to sama mera yon ya se biyo giyo yiso aga bi abute yon matono gota e so ada kanka mongu me ye gan ye awusi moso
3: to sina yo be so yere san sa ba sa sa sa si awo ye sa gwe yura si amahun donc sa ga so ye ga mo ami bo na yire bu so aga bo komi tira si se ka komise su no ti ako mo wi yere mbo go ba wa ba sura mi tira si mo ya bo e gurasia ba nu e gurasia yugo ku nyagu sa mo ya yare sa mari mangu no ga yare anga gare ga ge wa tira si mo e boko na no buranu ku bani na gurasia sa ga ba nu ku bani gurasia no ya ma mo yenti bu ma nu so aga wa binti ka man pian gubi kwasia do be migi ya sa gu pa si ge nu ko ka be be ba se mu na no ko be wa ba hanlo go tro zero no ka be komisari ya gibu do be ba na ba ye de ba me hu be ba se mu na no ko be ba ye to no ko ma tembo hero kwa gubi imbu hera ka we no kwasia do nga ma kwasia o nyina mo ye so de o ko na binti ma to ga de ma ye me mi ya sa gu na ga e wuru go do be ye ba mo me ko ma ko sera ka ma we ne ba hakpuru ha wu sa da bu ngari mo ye ma yanga hu wu so aga do
7: Wadombe agia bome klabin komini so ba tombu ine gabu wa ba nobu doke mi ye sa tin kanka mwe buka ye ndora bun so aso mesu ya seko sinagin teru atrata ye zihira agia mi yira be ba de oguna ba ba na benka hoho ba nuwa ma o ba ye tombe ba be mwa iru mwa migun ye sa tin kanka meme sa nda ge ba ye nye iba migun mi yem dorabu yiraba dore to bandre dano e ante da kogodo anda sogodo ba konda asogodin dame to mikwa bebe ba dwe ka do dwe obu ka dorobu kpro ba de bu nyine to ka bebe basa ba e denimi isa ba e nu ameni bango na da yeba dame kunja tombu ne bia ba wa ba no bu doge turo mikun mi we mi usawa wi bu na be dore to bebe ba ma sa ba wi dwe be tombu ita kabesa na mikun ba waba mwa to baba kabe mwa mo mikun ya ge en kure nume de wono wono subaita yira ba waba mwa mikun to te be baka be do mikun be sega sega diro ya be nwe don sega sega diro mikun mi ba de ogun ba nparo banana ba maga ka ho dugu ya hiamo ingwa mesun se nu asana e sogo be no sia mena mikun FM Northland Kodivwa mbira gya mani sinasa kwa yete tasa atake unge una na mwa baba aneto be ke bibe mebe unwo chilo hunde nibu kanka migu mi unwe nebu yideri amera genteru atrata sono njira bakpararu kwa bane anade mewa to be meti ke usun shio bu basi ya kwa be ke bibu unwo chilo hume be fotoba to bangi doge wopi dodo ganu ho to baye doge migu mayanga he ha bem bibe mobu benyeru to yesu na bane a unwe ne wo be ba ma pa ha ke umbugura bu be meti ke osun si obu yem bengia unwe ne bu iko babu wa bibe ben wo tiro ye obu ngu be bu ye pu tempu he yire ki he pa i ho kan kan mi gun bu abu ideri in wa mi sun sama e nu asane so go be nu si amina mi yo ka e be senda ba ko mi no kira mo ya so go si ero ka isun so adagi sanda e nu sabuko mo mo ne ki hiba mbira gi atoto gu ge ne gbagidizo e sabe si era mo be ka kiru be ka ma so adagi

0: ne, nuovo, ne. Katurim 01 96 79 45 44. Ume kwe ma kpenguri itare kam tia noba ne noba yiru ne nobu yiru kam tia noba tia 01 97 45 20 16. Sanka yawa siyamon kyo ura ben soa so bibe boko na namo gbe bube nyisa mwen boko na namo be lage soro tingia bono kuawa. Apro soa kon yibero ka kyo bibe kame wanko mwena bemba ule mbele agia. Wi alasa nmane arona yo tirete no modoke yo mane sube me nosia
1: nasera ino sobu ko mo muni pra ne no ane mbira gege ko ngamani da wi alaiza to ibrahim sag ben prekendi wi ape ma mini ku npo ga za to mbo he pro pro nosia sanda gben prega mi gyo gamia gyo borobo obon ari o nyina ka mi ya e mi ba wa puro ma be mbo he ro me no e ba mo bogo ko mi ku mi ba nye ma sia asuma baga suru sonyenda no yira bogo me no e sina ya za to nyenu bogo gben prega ngu nu ku mi ni ku so hon ko ba ine ye suna mini kun ben ba ekporo ngwene ina imawewo to yesa songe ye baba ekporo buremi ngwene yi neni mena mega haza to mbuhero ekporo inyema ima abe buhero meno mo kwa ima esina amikun siya asuma baka asonu ya suhon kwa ba ine za to nyenu boko gbengbege ngunu kuru mini soge ganu akpuro gubege ngesigu no siya we gbengbege nko hunke di pibu ndiete yen diete be bia bakpe ima mini kumpa waga bi umu wabu kuro no siya sanda be benke bi umu be nko hunke di piu ao wa beyo waka se okpuro do ungwene inyema be bi umu wabu babe ben wano ki men no wa mi kunya ge gi hongo ge krigi ya gwe ma gabe menno esina ya ma mo gwe betewu menno e buga na enno e kam tena saka i menno e kwa ba e pro do win giruko menna si aburu ko ba no ba ne yira ma ga sa awen bi mu ko hunke di piwo pro yen ka te ho wa yen ka ru awa yen be a yen se a pro do ungwe ne anyama I men no mo be bi u mo bu burun ko ba no ba ne benke di temi kwa bu ko ma be men no e sina ba ma be go ka o sina do mi ge kiri ge go e ka men no e ko ya ma mo go go be a iruga mu ari wo a wo en ye toru mi gun burun ko ba no ba ne ide ye luna en ye luna mi gun en bu ka ne no e kam tena ye ba ka be so gu ye pro ko ye mu na na wa pewa sanu iko mesun ke o yoko ga wuso ada ko hunke di pi umi so ge ka be nu apro ku ge nge sigu no sia mine gun mewi azia gambari soda ankane suru maba wi a pe ma mine kun ya pa ka bemba ekpro no si ama wi te wi bi nyaw dodo ga dora mo ye genu pa ba ekpro wo do anga do ya so ge kwa da dora yere wa ma we anga ma do me no wanda aka won nyinu ne ye kpro be wi ye so ru kwa une wi mo esun e mo migun yen kiro were agurun sagi won amigun foto ga no ga yiru ga bonu awi ga dora mo yen kiro yen da no ge foto no ba ni awi ma ga dora mo amo e kiro ti aki da wota ga wogura une wi ma sugiri mo migun ye sagi ye kiro were aguru ge me foto enda to awi ga dora mo ama be sugiri yen kiro kin da uno awi ga dora mo so won amegun wi azia gambari so dan ferio foto yenda yiro awi ke dora mo ama en kiro yenda no gi ansagi ki foto ga ti aga bonwa peso me yen tongoro kiro ami yemi da wone ga ogura wi ga ma e dora mo me ho ma wi ma gun mo mi gun ya yen dite yenda no ngongon ye foto yenda no ga bonwa wi ga e dora mo ama en ti aki dite ti a e foto ti a wi ga dora gun me ure wi ma bo wi ru mo mi gun foto e ne ga da wata wore mbulu wa mi gun ye sage foto yenda ti a ga bonu pa mi da bu ki a wa mi gun foto no ba ti a ga da wuna wata makane spaghetti wa mi gun yen carton e foto no ba ti a ga bonu wa me ho ma aye ti a kin da wata ga no wa wi ga dura mo cafe akuna wa mi foto oguru ga bonu lese bon wa mi gun foto yen da yiru ga bonu me ho ma lese bon yen ti a kin foto ti a ta suge gimme membo wa ga yiru ge foto ga da wata wi ga e dura mo ama feles energy ki foto yiru ga da wene a me ho wi bi nyani poro dora mo mi gun me no ba poro ndan po wa o ga wi ba wa wi azia gambari so da wi ferio u ba ne wo inde hire ndan gu me mogo e bigi awa do

Iwin titi iwi kankra ho so. Win kankra ho ndamba kanga tia. Inne kam, inne no. Noba ita noba iru, inne noba iru. Peti pari mbira gyei David pene kore wao. Win kankra ho ndamba kanga tia. Inne noba iru. Noba iru ita. Kan ita noba inne inne. Boba mbira gyea ton sen wia gwe wa. Win kankra ho ndamba mawe. Kanga tia noba inne noba yiro. Inne no, yiro noba ita yiro. Boa imbira agia maani ya ro konse iwi kashu. Uwi nkankara hondamba kanga tia noba inne no, noba ita tia, tia noba tia. Kanga ita une wi baekuro kana mea migu. Guho yu abro kusia kwa nyengiro baekuro guho wibi uge uwa unga wi nyenu ne. Mene gumbe yenha agbengbrega ngandong wa kwa rumbu heru baka aga bu tondro aton kuro. Bia bakpe ma mene gumbu ka tobre bu siyara bane bakiru wa ya same so abeme. Bengi wime se wako uka be seru kwa migun yato. Gbengbrega ngandua bebe siguru naka bebe be fona kuro. Biba tora ba siyara genge. Ama biba ben bae kuro no siya mua mi ma be waro gago se ya mi bae kuro wa. Usino migun ya kwa ka be wikana ya. Mena ben bae kuro bebe ga be aye. Kwa bebe dugu dugu kwa ina ikwa huwa sina son sene sene na son kwa hige enu son bebisiru son yoga eni biba koya mwa bega biro bega karaga bega tonkiru bane gbengbega ngando ngira ngira biba kinwa gbengbega mimbaga gabu bebe begwa foda ka bebe siguru damikuro biba kungo bure gamare giba no genga tia biba kuma bebe bure motakati ho bore guru mbaga gabu angagiu baguru mpagiu kuro basi ya genge kuro kuti ankwega ulo kerokpo kwa giu gehobantega giu probi basiara ya bebe se masakpe darun di bega beduga gamia giba no biba guma bebe bure motakati ho boba mbaga gabu brate begiu ndangia minigun pete bampe giu hesaka na begiu bebe de namikpo babe siya genge kwa guho bede inga beme wahine gongo kwa hiya same sobe bisa uka be seru kwa mikungo bebe siguru naka bebe be gofo na mi beba siara ama beba ben baekpo no siyamo mabe warogago se mi be baekpo wa obe sino mikungo kwa bebe kana rukua sete wa kwa rumbu he gbengbrega ngandu wa biya baba eto emo basiara mo domiko wia babe ya unwe ifana didra didi angonde ebnu i dugudugu kwa ina ibe tora same so abeme wisa o uka be seru kwa miku nja mba baka winsiguru kwa to winsigu teka bebe be gofo na kuro yuka ebe bako ya unwe mo bane sore ngira ngira bebe na kwa iga huwe biba siara kina gumba kaga bugusono di uko hea kukabo giu sigi giu sagra giu he mwara gibi bana biba gungosu mune biba siya genge. Bwari mbaga agabu, bari giu, wari giu kwa biba siya genge. Bogondi bebe nani bega bekino. Kutuma fadeli gandua munga bekino. Demanga silama bekpolo gandua basiya genge mbega adi nirunsuyo. Meho mabe yensa minigume. Gwengbaga demanga mawin sama gwengbaga miba mabe bebure. Bia isam. Wow, tuga ya maani gando mi gumba siya genge. Gando ngira ngira no mero se bega bekiru bega ne obo kwa gungo bede. Inga bime wa hene gungo kwa hiya. Sidi adamu geheme sabu embrega nkiro kwiga ngehe warundi. Sidi mama wibasogwa mama sengina mesama bu embrega nkiro kwiga ngehe warundi. Kababwe Muhammadu semi same sabu embrega nkiro kwiga ngehe warundi. Kama he propro isa me na tengu embrega nkiro kwiga ngehe warundi. Bia babeto emo basira emo bane bebe ni kwa tuiko ibibu brenti idomaru kwa. Kwa mro biba sumadodoga kwa kwa same sobe mbiwi mewi fozia tu windro. Isa o uka be wike boko mwami babe kinu wea bo mbeke nkiro kbuga ama baga siya gamen nahantegi no bebe siya yunirako ba siya genge. Bane yenha mene gume gehero mbohe kuro sanda tundo swandi gamiro swandi kuro ba siya genge. Meho ama be yenha mene gumbo mbeke nkiro kbuga ama baga gabu bango bure. Yenha mene gumbo mbeke ntondro tonkuro bango bure. Beke nkare bo nye nugiu, bo ngeho giu, bo mbrak baro, bo mbegiu, ndange bo okuta giu. Ukuro mibe unya agusan kwe gama naha giukuro biba gungobwe naha mbara e guru gama maho gama mbrega guru giukuro gusan beju kwa hea kura mura biba soma dodoga kwa wifozi yang hige so mikuro basi ya genge demanga asirama biba manaba hige boko agungo bebe yin lada yoru wa bebe sema kwa edaro ndi kuro basi ya genge bebe ma sema sahondini bama bebe ngobure mino bembaye kuro be unya agusan kwa re sete sede
be mama we ba sogwa mama sengina sabo embregan kirok bigange he wondi popro hawa o mesabo embregan songpande hawa o buro me we say di konkro sagame amba hondi kama hepen no me mama sengina nkro bo embregan kirok bigange he wo mindi beba beto mo basi amo bana bebe do mo kwa bebe ni ko tu ko bru prenti kwa mro be ba soma do do ka kwa pro same so we for zia to me windro isa wo ka bebe hige boko mo be be kiro wa bana me ne gum bebe se ma sorenti baka ka bu beka kiro beka ne o seron tondro ton kro baran gando gi kro bi ba gum go bure ye ha un marun bu heron tondro ton kro bo nge ho beka be wuro yere guru un bu he kro bo embere ka mi gum ka mi tia beka be kino me ho ma be sina ma ho gi bu he kro pe daro ba si ya gen gen ba kiri modi ga bi go son kro pe daro kro kro gi aba ma be be bure ka ma he ha mi ni gum sina pe ta man bu he kro pe daro son ni ro beka be kino ben do gi be kro ni han tege no beka be so bu ya me ho e gunti asuno bu he kro bo nge ho gunti aba ma be be bure do gi un bu he kro bo embere ka ga ge ho ba si ya gen gen sabi yo wo na bu he kro ma ni ge ho wo he wo ro gi aba ma be be bure ka ma he mi ni gum me we sabi sule ibrahim wi ba so kuma bo me bo tengu ba si ya gen gen ya ga me an ba ho me ho ma so bra do bu he ro ngiran gira ba ga ga bu ton dro ton kro be ba gun go su ne be ga so ba bo e ma ni ka ma wi ngi kro me bo embere ka kilo pigange he wo ro ba si ara guso be de inga be me wa hene go wo ko hi pa ya na mbe sa nu do so de me sun ye go embe du ko hi na moya buyan kro me woro ki ko afan kro sa gami amba hondi nyire imo wo gran kro sa gami amba hon sabi ko narugiandi kama heba biu me sama bagum gagurondi kama hepeno mama sengira kro sa bo embregan kro gang he worondi beba beto mo basira mo domi babe kiruwa iko awon asina san sen sen nan san pa hege nu san me bisi nsan ini ko ti doga biu print i do mar ko akro mo ba soma do doga ko akro same so baga bebe mbi fozia tumeba we draw we hia mon de ma win draw isa we ya we hige bogwa miku sa bo embregan kirok biga nga e wo ndi mabaga sia gamia na hanteg no bebe nyo hiri bebe da pro ikwa ikon king pe pro ba sia genge ba ya go so mbo heron giran gira bo embrege o ton draw ton kro ban go bue yira go mbo heron giran gira bo embrege miku mbaga ga bo ba sia genge ge he mbo he pro mani sanda miro sandi he tundo sandi pro ban go bure me ha e bo embrege mbaga kabu basi ya genge brigan kirok brigan tondro ton kroban go bure ya bekan kare bonye no giu bwenge ho giu nda gi e bwen bra kparu bwe giu bwen okuta gi upro mi be nwi agusan kore gabe na han tondro ton krobe bakinwa na han bara guru gi upro be ga be konpu gabe mba ho gabe be ga guru gi upro mi be nwi agusan kore kromoro be ba soma do do ga kwa mi ba ma be be bure mu me ho ma be le manga aslama be ba na bahige bogwa mi gu ho be de adini utanguso ado gamian temo ya guna woro bakire biba sokoma pa de sa bo embregan di penno wi mama se gina cross a bo embregan kirok bigange he woro ndi memu me mama se gina cross a pe da gian di kama se mini gun wi si di mama me wi mama se gina titi sa bo embregan kirok bigange he woro ndi bebe beto mo basira mo bana inga kongwa he bebe oga fo wa hilaro un kilo na beba te wani same so baga bebe before zia to me ba wi win draw isa we si amomiku bebe ni kote doga bi print do mar kwa kura mro ba soma do doga kwa kura bi basiara bega bi me bega kiru bega ne bega sobu ya bana mi ne gun ye ha sina pare mbu herun giran gira bo embrega nga ya do bega kiru bega ne o sira pare ta man bu he pro pa darun son ne ro bega be wuro me ho ma be soren di be be wi for zian hi ge na mi pro ban be ben go bure ye ha mi ne gun me so ban kai mbaga ga bu basiya genge bara de ngandon di be be na mi pega wuro ban go bue e me ho ma be ala ya fa se do mbo he kro ba sia bo embreke yo gawe kra ku mbo he kro ma ni be ka mburi woru gya kama he nha mi ni ku me bo embreke n kiro gba n kro mo ro be kro be ka be sobu gben gbere ka ngando di be be de mi pe ga wura ba sia ra kama he musa wo buru mbo he kro bo embreke yo ba sia genge me ho ma be wi weta go ni gro be kro ba ma be be bure bo embreke yo be ka be kinu kama he me wi weta go ntio be kro
beka be domaro ya yema ha mi nkun weta go mero be pro beka be konpin beka domaro beka bi meru me ho ma be yensa mi nkun me we weta go ndon ai be pro ba ma be bure ye me ho ma be yensa mi nkun weta go ba be pro me basi again ken ya beka be so beka bi meru beka domaro ba yo be ko wi for zian sin jeru ya go ho be de ya na san nugo do so de mesum ya go embe di ko hie na mo Pala ninu wa bera gege aniame ninu ha sumo bungia. Hogo maane doge suwa sanga basen kuna aswesi. Beka no sinankilu.

0: yesa bakwara kwe mbosero saa sikindi arai adamu mbosero saa formu rendi isi yako bukari mbosero saa sikindi kasere sina sikurogi mbosero saa sikurondi bila kwe sanu sanu kanugu sangiranu buwabe gibu truwa totoro gibu nosia mebengi doa togote abulai basabi umawa abulai basabi sayo kwa men sikintwe walo gison adamisi yeni batule suru naba nese yeni soenda ne we won unobu kajiru seso buwabe no sayo babe nane kwa wabe we basabi insiguru kuwaya babe siguru kwa kwa sikimi yewa kwe na bekboro babe we abulai basabi yen me sikio umawa wu wwe gunu buwere sikuru wa peta baka nungo no sayo wabe wabe tiye migi akboro mebuko gabe noya ya masa sabi fogi mbosero gezuban taka o barungo no sayo sabi koro saka mbosero gezuban taka atia yeso ba wanti igono sayo dafia gezuban taka mganigi sagaro barungo no sayo wanti yo sime yirima gezuban taka mbasaro peta wanti baka nungo sayo me basabi umawa sikio wu buwara kono peta kaya gono sabi koro soka mwo paro barungo no sayo tairu ku sinanden limano peta baka nungo sayo me basabi umabe wa sikio wu ko ba igi kukabu barungo no sayo isifu kukabum bani we isifu anwame kukabum bini woro ba wanti igono siyamo matiyo fombu kwa ngegwa kweta baka nungono siyamo mamam bori nduru won siku paro kweta wanti baka nungono siyame basabi umma wawo tamu bori bori bite buwa ba wanti igono siyamo sime fombu kwa ndongwariyo sani yaram barak paro kweta wanti kakabe gono ya bekpuro inyeme babe no siyame bengi dotokote abulai basabi umma waw abulai basabi sayo kwa me sikintwe wolo giso adami yeni patule suru naba nese yeni so enda nne wi won unobu kajiru seiso buwa be no seyo mbabe dani yiko be siguru kuwa ya yiko be no buwa be no seyo me bama be win adua ntono be yiko wu buwa wi abulai basabi gom adua kuwa me azua buki ka we mini gaga guma abunane sayaso patule suru naba nese yeni so enda no u kajiru wami ye mbururu nkoba wakuru dede sigin tre wala nye buko be adua eko ya mabe sa tonkuro dugiru babe kara adama tondro dugiru babe mara kanuma yiru wu bama be gobi gore ya me wu so gyanua kugen Gesigo nosia
1: Megun Alpha Usman sira yensa we Alpha Usman sira me isu son kore nyan gbonre kemika Abdullahi sira isu son kore nyan megun kabase Muhammadu sira isu son kore nyan megun gbonre kemisu bere ko bara yensa ngel temse te mindi buka mi supreme na nosia ma yensa be sira ba gbonre kente so geswan taka wo nyina mo gbonre yo ka sira be bere mo gbonre kente so pro bere nosia o ma sira ba ba me no boko mo boko sina kandi on dan kwa sibiti batru suru no ba nese son endano katia yira ko menoge ma kandio mira ba yi bugu sina amigun yin son besira ba bebe wa gun wa kante so ide yin me kike ya wa ye ko ka ba da migun gun yiro te baba ba we pro bure so so ba ba we pro bure foto yiro yiro yira ko ikwasi amigun ko ima mu se wa kankara on damba so kam tia no ba ne nobu no ba ita yiro no ba tia kam no ba ita no ba tia 01 95 82 60 86 to ko ima pin wi Alpha Usman na ko ipin no susi ba ino nkirin de me bere me no ge ba ba bekuru yera ya ba anko yera mi gun bekuru wa mi gun te ba we poko pon ode in wi Alpha Usman si ko ye pro nda ba no de me un we ne be sira ba pro bo reken te so igu de me no ge sina ide iko ga iko pa iso ruko ndankwa asibiti ba tru sru in so in dano katia yera ko me no ge ko kandin biragia bebi ma gun reken te so ke ga wa ye ko ka da mama sumu sugu bure foto yo ba bure pro nguru wolo nko ikmi e mo isi akan kara ndamba ina kiro amigo bekura ma wa de ko ikmi dwe ba ika men nonge da wa yan ko sha me isi sira me sibo mera amigo
0: First not to go sari formule sunome sa formule ni uga wen sira ja so pasu ka igbe te tagu ani so erun so rukwa sa formule ya formule ni he ga ga so te ntule he baga da ba be ka si kwa kporo be me na sanu sanu ga be to ebu siara sa so we formule suno first not to go sari me uga wen ga ni so erukwa sa azuma baga ndi he ka azuma bu so ba he nyanna be ba da ba ke duro ga kwa be wa ki ku ba kpara be ba ga ni na be wa ki na ba kpara be kporo be me na ba tora ba siara wo we kora yirma for nero be be ntora gingin wo sa mo gi for sagaro we ga be tama bu ya gando suno formule baronto agenge wo mabam mabekpen bo ebwete egibu duaya jo nwuro ka wimmerebo batora genge wo kromuro suno ka wim kromuro bo fomuro ba batora genge bega be wasomuro ya bega wasiaru guno be wasara nwi awo yoro suno ka wim zama fomuro batora genge wo gunma suno ka wim biro sara wo kporo fomuro ba ben ko sira ya bega be tara wo ye ba be sa swabu bi awa fomuro tin so swabu yen ton dro yen ton kro bi awa fomuro tin so be be kporo bi o mena batora ba sira bega be be be de man kiru be ba ga wa sina be ya guno be wa sina danso yo suno suru yaru bi aso wo be ba me pe fo eko po be ndu ya wa be tan wa gobi wa be wa sina guno be wa sina danso yo magara ru ba igeru sina den tin so ba be tora be kporo gengi be ga be timoro be ga so be ga be bi ugiru bu yo be tora gengi ya be magara be wa sina ibe igbe tan wa sina tin so be kporo bi o me na ba tora ba sero teke yo ya so bi ba na sa serundi sa we ndi be kporo bi o me na ba tora ba sera be ga be wa sero guno wa sero nya wo kiero gibu bi ba ga kiero na sa dari sagarundi ba be tora gengi wo be ga timoro be ga be wasera guzo wasera nyawo urugi ba ba ya hamini fombure gibe be ba uru nami ba tora gengi ba sera be ga be tora wo teka ka kiero gibe ba na fom ka teka gibu ka kiero gibe ba wa fombure amini ba ne ba me pon fo e ko ko be do ya ba be tora gengi be ga be wasera guzo wasera nyawo ya gibe tumen konko ba sobu tumen konko ba sobu ba be tora gengi be ga be president be ga be sagiro be ga wasera guzo be wasera nyawo ba ne ba me pon fo e ko ko be ma sobu do ye gani ye so aso ma sobu be na me kporo yanga yandi so ye ro ma so so pe ro ma so ka ye sa ma so ba ye sa ma so be ba na gani first not to go sarin gani so be kporo be me na ba tora ba sira be ga be tin be ga gobi guzo be wa sira de wo ya ba sa sanden tem be ba ka wa wu guru wo ka tin tugu mo kporo sanden tem to me ba be wa sanden wu guru wo ka tin tugu mo ba me pe fo e ko be do ya be ga be tin be ga biru biru be ga be tin ma bo guzo be wa sira de wo be kporo in ye me first not to go sarin formula so me ka win sira ja so ko zo ka igba te ta gani so ero so ro ko formula yo be ba na san san bo be te bu sira sa so first not to go sarin ka win gani so ero ko formula yo sa zuma bagandi batule suru no ba nese so kwa no bo kaita ye ba so bo sina ma asimiti batule suru no ba nese so kwa no bo ka ne mo be win so ero ko mo ba kai si kwa zuma bu batule suru no ba nese so yen nu ye fo ba ba kwa mi wo u mi giwe u be win suru nu a ka wi kun nu a wi win ti suru nu a ka wi kun nu a bengo gwe morko First not to go sari fombure suno mesa fombure ndi uwa we sina ya sapo so be wa pe masanu sanu kase igbe tita gani so ero so ro kwa be wa pe masanu sanu bwa zama tebu siara sai so we first not to go sari ga we gani so ero kwa asibidi sonu batule suru no ba nese so okra no bo kanne me sisiru azuma bu ba kai si kwa ye wa pe no be kporo bu ga be tori bu siara una we go in for etro asa sande mendi we sande me kawin kawin sawara ba we bi tora gingi be ga be tema be ga gobi commissaire fombure ko say kawin police bi batia kporo wo bi tora gingi ya be ga be sina sin run kaso ya ya ba ha fo mure shout down this man ni una be pon fo eko ba wo be we duari wo ya be gire fo mure order ba ka order bi bo na yanga nyandi kporo ba ga gani so te kon wo ba ga sina sin te ka kora wo bi tora gingi be ga be sina sin run kaso ya ya ma sa na riba yi gbero benin mini yi na riba yi gbero benin mini kporo wo bi tora wo siara be ga be nenu be ga bi wo gure be wo bi kwa mo se pc sending tim sending go bun igbe bu yi da beta ma sina ndio be wi bi tora gingi ya be ga be timoro be ga be ma meru bisiru kiro be ya ya ma sa wasan to bre gibu ni wasan to bre gibu be gani na me kporo wi bi tora usiera wasan maro gibu ni na me kporo be duori ya sending wari be ba na me kporo ha sending wari ndi be wi tora gingi ba siero sere gibu ti ni be ga be timoro be ga gobe bi o gani na sa sigindi ye pa ye nwure ton do ton kuro sa ore gibu be tora gingi wo kwa bo ndi ba gani na ba ngode be be tora gingi wo bo ri gibu he ka wi no ba me na ba tora ba siero dari sagaro gibu ni ba tora gingi ya be ge dari gibu ba daga betema moya gunen tondro tonkro kore ya kon gibu batora gingenwo ye ba besa gaguba kabarabu diba na gani ye so poro we mena utora usiarawo be poro yenye be ba betora ba siwa sa so first not to go sai ga win gani so erekwa fo mburi ya sibiti sonu batore suru no ba nese so kwa no bu kanne ye fo ba be kwa mi wo
2: ire gruma sabwa intemendi kawi urubwa sa nyo kuran kai ngupi undi kawi sansoge sabwa intemendi kawi frira wasan gai sunon kro basugma sai mama win kro sa nyo kuran kai ngrupo kondi tomi wa kwe sana sam ka tomuto se ka ko ya ka kito mo so do ne be kwa ni ni nga sa so baka ben ko to kai basuka bairo buyo basugma ye gbe baka win wor ko bwa intemo win wor so aso do ka din ko na do ka din yo na do ka ni na do ka dana basuna banodo ko kro mlo so kro mlo pa sire sire na gi kina si ubeba kini uko bankpia se beba mwese yankwa beka kubo simba meno atorwa sera gen beka so beka tonki beka gobi mbiru ya sa bwa inti mba kaka buye ntondro tankulo wa sera beka wisho ne beka gobi kahebe gele bwa inti sanda bwa in malo se bwa inguru kahandai kila go inguru songula songula nda guru yekulo ntondro tankulo wa tolwa sera beka wisho beka tonki so ndiyo kwa sera yukula waka mba kaka bu batorwa wa gen gen sanda bani kandi senda sewo senda nyokula wo senda sewe mba suma mba zagizongo wabila se guru piwi ntondro tankulo wa sera beka wisho beka tonki kuso bwa do diriwo suroku ola kawin zama bana sa gran kai gen ni ben fuwa beka gobe beka tonki beka sikuru kuso wa sina debe wazan guys suno baso mo sabi mamam ba guru se mamam yo ko aka in grupo ko ban toro ba sia kawin zama ba sia beka wiso beka tonki ro ba guru nyen kro mo kro ba to gen gen yo ko aka in grupo ko beka gobe beka tonki kuso di ko sia o beka tonki ro wa me guru kro kama win zama ba na sa suwa gen din be kro kawin bibe ba sia gen gen beka wiso beka tonki ro me mu wa ko me buko ne ya ban toro me gen gen beka wiso beka tonki kuso wa sina de mero hakimu kawin zama ba na sa be gesu ban taka gen din be kro toro me gen beka wiso beka tonki ro labi usame abasi vitene kro ikama me gesu ban taka wanti ba toro sera ya beka wiso beka gobi bana tika ban kro akama me gesu ban taka yere so ban toro me gen gen beka wiso beka gobi mbiru lamatu bio baten kro akama me gesu ban taka wanti ba toro sera gen gen beka timro bo kuso ndi kwa sia fon sakarun direte akama me fon sakar gi ban toro akama zama yin nan beka bo beka gobi beka tonkiru tokoro ku zibiri kawin zama ba mi na sa mu na bu ye gen din ben ti be toro gen gen beka bi gobi beka tonkiru zimeyiru bo seru pro ba toro mu na bu yira beka bi so bu ne beka gobi mbiru ya sa mu na rum baka ka bu sen da mu na bu ye mu na da yin ton dro ton kro ben go su be ku ro toro be sera beka bi so beka ti mo sa so baka bi ko to be so ka pa iru bu yo ba so mo ye gbe baka bi nworo ku abon ti mo ye so aso be wo ko me wo teta su mi ni kun se ka te wi yire guruma sa bon ti men di ka bi woru bon yi bata sa yo ko ka en gru pi un di ka wi sa bi so ge sa bon ti men di ka wi frera wasan guys suno kro ko su go se mamam in kro sa yo ko ka en gru bo kon di tombe ba ko se ho ga ko ya ga ki de tombe so ni do ne ko wa fa en kunun de mi akro tombe ni ki ton ki lutan yiru na bi o te ntere gura sa e so be ko to ga ba so mo ba ro bu yo ba so bo ye gbe o ka se ro ko bo ayan sa wi sikun di se wi woru so aso maybe ko amu so to e ko be di ko sia se bi o ka ni na bi o ka da na bi ba suno ba no to ko kro mo so kro mo pa be ti ba be du ba to ma se ra genge se bi ba mo se ko be tu ko no bi tu ba ko to ro be ka he ge be ke ko am be fo sa gien dia me awau dara suno gomini a ko me gran ka ge ba to ro se ro me be ka be so be ka timu la ma tun dro ba na sa pe da gien di ba pe da mo so ago gien di be ko ba to ro me gien gien be ka du ni no be se ra be ka be go be ka ton kiru so de be ni ko ba so ka ba so be ni ra be ko ti awu bi ba ka be do ki na wu ka won di kuro ni ba ngo su ye to ki ton dro do ki ton kro be ka be so ni be ka go bi mayama latin kro a ko me nyu kro ka ni pa pe ge ka won zama ba to ro se ka won bi ki kro kuro be fo ba se ra be ka be go be ka ton sa tu usa me ta sun go mi ka we yin ton kuro be to ro gen gen nyu ka ka ya no be ka be go be ka ton kiru ko to gen gen su ni ka won zama be na sa gba pe gan gen di be fo ro be ka be go be ka timu ro so won se na diri sa tu kuro a ko me gba yo ti ba to ro ka won zama be kuro be ka be so be ka timu ro latifa isa ka kuro ko ko mbragi a ko me gba yo ba to ro me gen gen be ka be go be ka timu ro so bon do diri me drama ni ka win kuro gba yin bara pa ge be fo ro ya gi me ba to ro se na gen gen be ka be so be ka timu ro ko ro ya ro me ro guro ka won yin ton kuro yo ka kan guro bo ko be ti be to ro me gen gen be ka be go be ka ton ki be ka ba do ma so de yin ka me wa si ne wo ya sa me yo ka kan ba ka ka bu san de yo ka kan ban ka ni sin da se wo sin da yo kuro wo sin da guro pi wo se be ran pa ro su ma ran pa ro se gi jogun wo be ra yin ton dro ton kuro ba se ra be ka be so be ka go be ka si guro so di ko si ya duro ndo ka win zama ba be na sa be bu ka de sa sin di ben ti be to ro me gen gen be ka be so be ka ton ki wo ya sa o ma ga salu ba ka ka bu yin ton dro ton kuro pa ka be pi wo be ka be so be ka tin ro be ka go yi be ka si guro so de ka me wa si ne sa so be ko to be ka se ko ba so mo ba ro bu yo ye gbe ba ka win wo ko bo an tin so aso be fo mi wo na siru ka win kuro ba so ko mo tango ba ka ma me wa bu ye ga be to ro me gen gen be ka be go be ka ton ba ra so no ku re ni ka be o jama be du ki na ha yo kuro ka gen di mi ba be to ba se la gen gen be ka be so be ka tin ro bu ba ro gi ya ro ka ma wi jama be du ki na sa yo kuro ka ti a bi di be to ba se la be ka be go ku so de ka ba kuro mi ba so no ne be du ya ro se du abu ka win jama ba ma be du ki na ha yo kuro ka ni be ko se ba to ba se la gen gen be ka be ton ki be ka go bi go ga sintero ben kro mba so asigi be du be ma be suna ko be ina suna gya igodi ko na ko ne ko ye suna ga igiban bira gya te ta simi gun we yire sa bo an ti temendi. Yo kwa mka tomoto se ka ki tombe so dubune ba kwa. Sa so win kwa to reba soka bayro buyon ba so mo ye gbe o ka se kwa bo intimo. Sa yi sikun di senda wo so aso be o ka din gon na be o ka din yu na be o ka din na be o ka dana be so na. Ba no ba do po kromlo so kromlo pa. Sina se na gi boroba. Kina se be wa ki ko no ko bi tura. Ba kulusi ba me na to ra se da ka be sigu be ka gobi. Ba ka bo ai aka bo intimo ba to ra gen gen u ka to kiro. Sa tu aka bo intimo ti aso ti ba no do to ra gen gen da ka go in biro. Fatini aka ma me won agun yi ra won ti ba to ra gen gen so di bro kwasi ya. Bi ba kenu aka ma me biro gi awon fo na ka be go yi ka te ma bo. Ma yama aka ma me wuro po won ti ba to ra gen gen so di bro ka be ka be go in biro. Bi obun ari won ti ba to ra gen gen da ka be go yi so won asina de me. Yo kura ka en group yi gu pro be to ra gen gen yen ton do ton kura ka se ra be ka be go yi be ka ton ki ba ka won asina. Ba la suno wa ka ma me yo kura ka en group ho ge won ti ba to ra gen gen da ka be go yi be ka te ma bo. Wa bu yere ngi bu kuro ni ba ngo su yi ton do ton kura ka se ra be ka be go yi be ka si kuro so di kwasi ya. Dauda ge gero aka ma point ti ba to ra gen gen da ka so ni ba ka go yi biro. Bo en temen ba ka ka bu yen ton do ton kura ka be bi bu ko be po yi ba fo ra be ka be go yi be ka si kuro. Isi salifu wa ka ma me yo kura ka en group yi ge won ti ba to ra gen gen ba bu ro bi ra ba to ra se ra be ka be so be ka ton ki be ka go yi biro. Wa ran yo aka ma en point son go won ti ba to ra gen ku so won asina de be ka go yi be ka ten wa ku so won asina de me o. To ko sami ni aka ma me go yi to ba ge ba to ra gen gen be ka go yi biro be ka ton kiro. Tro ku gba si aka ma me point won ti ba to ra gen gen be ka be ton kiro be ka go bi wo. So sa wo run ko ro yu to ni fo ba to ra gen gen point be ka be ti wa ku so won asina de ku so le ka ton ke be ta sim ti ra yi na be yi ne su na ka yi ge ba bela ge o. Fatima baraka baraka ngo mi aka ma point won ti ba to ra gen gen be ka be go be ka ti wa ku so de ko ji ko ne ko ne su na ka yi ge ba bela ge. Ben ta kan yela sa point be gen di menam
3: Tasige tangomboro mawishi mabuyo kuria tonro kaheda fia minatu kuria tonro kabenduro shuroko edirisu. Bembi wandia serifa, ye baka serifa duro wane guneo, ye nso asho abaduma bu mebishi utabli. Ba ige kuwa mi samedi ya duna baturi shurunson okura no wukane kuria tonro ndi ya bakura shwa baka ura gunagia. Bane biwa duma butomutabli biwaka be ayokuwa. Bane alagi bako kawinkuro sigim barak baragia bankpon. Be duare beka be bimeru beka be kiru bana minegon salama ni sarayina ko wi maga ha sikini ba tsara tobra bana lekia sinanden ya rogia lekia anti ba won fo duare bana suno suru yin le mani kore akon ku kutulo witi ba tore mo bana si o gomba ndro wa shukmo wo shura ku ba tobra o sure conseil kore akon mi witi ba won duare wo bana mushamani musha taiba kore akon ro witi ba witora ma basiera to kushon be di ko bana minegon albert worumo bu kuriya konrongo bitasuro bankpa bu duare bana minegon tarin kro kuringo bitasuro mi winti ba wisoro dafia biarum barkisu kuriya konronku kutro winti ba witora to bana siru peti mani kawin kro be kuro de ba betora basiera bana shiru ya pamfru ya kuriya konro mi winti ba wi duare wo kashim kro aise alfa kashim kro aise kurim drawora batora yoron kura mani kurin gobita suro bana mini bwa siga kama win baga siga gbin ashogia bepro ba betori mo bi geso o kai kwa yenso aho ba duma wetobi ba butaka ko kwa siara bana biwa betin siara wo buson ko be go ti ko bana mini gon afa kasim ti kurin wo drawo mi ka win won opro ba betora ba siara bana shay tape kurin akonro ireni mani darin gade ogia batora wo bana Minegon Jacqueline Mareguru Gia ba Jacqueline Titorama Wasiara Bushon be di Koshia Bana Jubera Wasawasa Doro Boregia Batorama Wasiara Bane Wore Mani Kawin Tombu Kawinyan Tomokuro Kuri Akumi Bayo Yemanti Ugabe Domaru Badoma Sierra Bana Minegon Yao Yonguro Winti Bankma win for Dwari Mora Govedi Mizi Osha Kuri Akumi Winti Baritorama Wasiara Bana Bushon be di Koshia Minegon bane Brahim Mina kurin akonro batoro okora mani kora gare win kromo bati pro kurin akonro sinabergi ro batoro mo basiera sinabergi ro gio mi bane bene bona kama win tombu kurin bana meto manga fra ko bana kama wi gi bati kurin na kabuo ba bana toro mo basiera o gusho be di ko sia awo mani ka win tombu pro kurin akonro ba pa ba toro mo basiera gusho di ko sia bana wa se ban pe na ya argun uti ban wi duare wo be ka be bi mere wo jan mi se kuro lekia ka ma we ni si bi bati pro o na ka bu ngirun ba tora ban go bure wo gushon be di ko sia gushon de in ka me wa wo na wure na ya siamo nene we turoko idrisu kawin kurobo tasiki tangombolo kama heshi mabunyo ka dafia minatu ibembi serifa uka baka wige kwa guneo yesu aho baduma buwe tori kwa utakara kuku kwa hiku wangu wala mewen takara yara miyamiru visi.

I'm a

again, my man.

Ya kura ga dunau da wintasu shasharau tun kura wuraren

0: dia.
1: Bana bangi koluma.
0: Momo andu adin.
1: Bana bangi koluma.
0: Aya fi go ma momo nkora.
1: Dabi to susu.
0: Ale binu to agusa e woga san koro.
1: Bido susu nyara ni nga bido susu nyara ko.
0: Ale san ko ga do pa e san ko ga na ga ma sien.
1: Ama ko na si ga wonu nu re wukien.
0: Bana e si ho ko ga wa ga te bo kin yo nu ma.
1: Bana bangi koluma.
0: Momo nga so ndia su.
1: Ne ko guru sele daga ye.
0: Bale woga gogun tenne bu
1: bana bangi koluma
0: momo andu adin
1: do sore ko
0: bale woga suru
1: bana bangi koluma
0: momo ngoso ndiasu
1: gimi mauri yasinga gikile
0: bale ningu akogun sa se yesu aso
1: gimi uri yekida wale sangi gimi kule boranu
0: bale mani makoga yesu ade ipai kasanga gbo kanpo wa
1: bana bangi koluma
0: momo andu adin
1: koru ndo koru shimane do
0: Looking
1: up, Banny Bana bangi koluma
0: momo andu adini
1: yali foni no sero sutu foni amanyara bane
0: bane nia kabe ha ga sa takatia
1: yali foni unu kwampe nugu ya sero sutu foni unu kwampe dege
0: bane nia ka gura ka sunsu atawo behema bane nia ka wa adiru so behema ka gura ka sunsu atawo
1: bana bangi koluma
0: Walu
1: sutu nyara waloni
0: Bane broki kwe broki
1: ba Walu mafasa singa gole gole
0: Bane broki ba nabakire heka teben tekwe ka tekwe
1: Bana bangi koluma
0: Mwomu andu adini
1: ba Ya igo dede dobito susu
0: Bane winu to agusa ya wika sangkolo
1: Ya indere ya lima wadu tati foru dede ye kila nukinga
0: Bane wiwi babi una wi broki tama gol tobri
1: Wadu tati foru buru kwa nunyara min
0: Bane broki tama gol wingwe kina na ye
1: Wadu tati Tati foru amakpare fini tuye tika nyamu kaya dode diba dode kunga e susu
0: Bane broki yino uka yibere yirumo kate bagge hega bahu yakwe ka gahuba
1: Bane bangi koluma
0: Mwomu andu adini
1: Ama yara igo
0: Bane amaka haure kwae
1: Bane bangi koluma
0: Mwomu andu adini
1: Koru deru koru shimane do kila nukinga
0: Bane baga mbu baga ndio bukwe wonga gihonyo gai
1: Igo sana yara sila nukila nu
0: Bane yema na wea gihonyo gai
1: Bane bangi koru mamu do kila nukinga Igo makenga ya kwa na sele
0: Bane
1: Kwa yema me
0: Mwomo yisara kwa yema yisara yukwa mba kunya kwa
1: na Bane bangi koru mamu do kila nukinga Igo makenga kasa go sele
0: Bane mwomo yisara kwa yema yisara yukwa kaha go
1: Ima la kinga Ima me yara
0: Bane ali tata gunguri kabisa farango gorango sangu fo na ya oyi ma dabo okro saka yoga ekwe
1: imara kinga
0: ayina
1: imame nyara kwela
0: onde una we
1: ya igo dere do bito susu
0: ale binu to ape wo ka sangpolo
1: ko susu nyara kida e gazon
0: bane yo ko ga de maru
1: bila ma nyara kida ye
0: oja de magura sababu
1: ngangu nya makuri nyara sala zatu pele
0: bane ga de magura sababu pe yo yo ga yira mo to nbi yo en wo lo
1: bana bangi koluma
0: mo mo ndu atini pe
1: bila ma nyara kida ye
0: oja de magura sababu
1: tingi tatu matanga tanga nyara amakale ali ifele tirayo
0: Bane gaudi magura sababu ngo ngo simo una uzagia wa mabo mbilisi nyamo
1: Bana bangi koluma
0: Momo andu adini
1: Ko suju ya rakida engazon
0: Bane yo ko de mara
1: Bila ma ya rakida ye
0: Gaudi magura sababu
1: Tumale kazo makanga nyara kanga nyara barangu den tule soda sangi kwe kwe nyara bale bale
0: Bane gaudi magura sababu ko toko ngo ngwa utokoko Bokula bakunugu nyina bose bimbi nyamu senufonga ndemo
1: Kidaye gazon
0: Bane

You don't turn the world, but we walk.

Ooh.

FM nonsina. Yera tomu la ba e fegi ake. Yeswa na e ngarika.